0: konti lang kami nandito, siniisip ko, paano ako magsusurvive? Kung ang competition ko, iba-ibang lahi. Diba? Coming sa
1: mga European,
0: Europeans, Americans, etc. Ang gaganda mga records. Doon ko na-realize, kailang mag-thrive ako dahil ayoko nang bumalik sa mahirap na buhay.
2: Okay.
0: It was fierce, it was out of fear eh, nung una. And then, so ang ginawa ko noon, sabi ko, kailangan kong mag-strategize. May mga binawal ako sa sarili ko noon at meron din ang mga akong ginawa. So, sabi ko nga, naging intentional ako sa buhay ko. The moment na na-realize ko, first year, na anytime mawawala ako, kasi every 2 years, kailangan namin i-renew. Wala naman, hindi naman katulad dito ang UAE na may stability sa trabaho eh. Every 2 years, i-renew ka. Kung hindi ka gusto, patay ka. And you cannot ask questions. So, ang nangyari, sabi ko, kailangan maging attractive ako. So, anong ginawa ko? Unang-una kong ginawa, pinag-aralan ko anything na related sa pagtuturo. I cannot be a master of everything. I need only to be a master of one. And I need to do it really, really well. Excellently well. Para mapansin ako. So, ang ginawa ko, sabi ko, anything na related sa pagtuturo. So, paano? Gumawa ng PowerPoint presentation. Required ang PPT dahil ang estudyante namin doon halo-halo.
2: Okay.
0: So, yung hindi naiintindihan pagsasalita namin,
2: dumudadalin sa visuals.
0: Sa visuals para i-distribute sa kanila. Tinitinan ko yung mga visuals ng mga faculty members. White background, tapos ano lang, font na black.
2: Kumbaga basic lang.
0: Basic. Sabi ka, pwede kong payusin to. So, pinag-aralan ko yung color combination, design, animation ng PowerPoint presentation. Tinaga ko yon. Wala akong pera. Ano ginawa ko? YouTube. Self-study ako noon. So, ito pala yun. Ginugugol ko yan. Gabi-gabi yan. Tapos hanggang finally, paunti-unti, binibuild up ko yung one semester, 1 year na PowerPoint presentation. Ina-upload ko sa system. Nakikita mga estudyante, ba, iba to ah. Tapos pinag-aralan ko rin paano maging speaker. Sabi ko, every time na magtuturo ako, magsasalita ako in front of my students eh. At kailangan ma-capture ko sa pagsasalita ko, attention nila. Paano yung tonal pattern? Paano yung mga choice of words na maging attractive sa mga estudyante na naiintindihan nila? Kasi hindi ako pwedeng maging highfalutin sa mga ano ko, sa mga words ko, estudyante to eh. Tinitingnan ko rin pag nagsasalita ako ngayon, ano yung age ng mga bata or mga yung audience ko. Tapos tinitingnan ko rin kung saan galing profesyon, anong klase ng tao. Lahat 'yun pinag-aaralan ko 'yun. Tapos pinag-aralan ko rin paano mag-research kasi required. Re-require kami. Hindi ako marunong mag-research talaga noon dahil mahilig ako sa prose, yung mga articles.
2: Okay.
0: Kaya doon ako nag-ano. Lahat ng yung pinag-aralan ko, anything, gusto ko maging voice sa aking field. Dahil nga sa fear ko na bumalik sa pagiging mahirap. So, lahat ng mga invitation sa akin for parties, events, etc., inaayawan ko, barkada, inaayawan ko muna. Kasi sabi ko, nandyan lang yun eh. Pwede kong balikan yon pag-established na ako. Okay, ayokong balikta rin yun. So, lahat yon nag-attend ako mga conferences, ilang years ang ginugol ko doon. Siguro mga 5 to 6 years. Until finally, ito yung, kumbaga naging opportunity ko, graduation ng college yon. Okay, ordinaryong teacher ako noon, graduation. Yung magna cum laude, Syrian, okay, nagsalita. Dinedicate niya siguro mga 4 minutes praising me in front of the parents. May
1: talaga.
0: Video yun.
1: Viral yun.
0: If not for Dr. Rex, how would we learn about ganun pala palagi na speaker yung estudyante. Trained yun. Kasi lumalaban sa competition yun. So emphatic. Tayuan yung mga ano nun, mga parents.
2: Galing,
0: tayuan yun.
2: At anong feeling?
0: Napaluha ako nun eh. Kasi ang iniisip ko nun, ito nga, na-touch pa nga ako habang nagsasalita eh. Kasi para sa akin, yun yung opportunity na kumbaga nagbigay sa akin ng buhay na gusto ko ngayon. Dahil yun. But you need to understand na bago ko narating yun, kasi yun yung testimony na hindi ko gawa eh. Gawa ng iba eh. Diba? Hindi yung for vanity's sake, palagi ako nagpo-positive. Galing sa iba eh. So effective. Pero bago ko ginawa yun, grabe ang sacrifice na pinagdaanan ko. Na-realize ko na nang dumating itong opportunity na to, door na nag-open, ready na ako.
2: Yes.
0: Kasi may skill ako, may talent na ginawan ko ng paraan. So sabi ko, at least, nang nandyan ako ngayon, after that interview, nag-open ang iba pa. ABS-CBN pumasok. Nakita na yung video kasi nag-viral. In-interview ako ngayon. Biglang ito na yung mga magazines. Nag-aanoan. Abu Dhabi TV, in-interview ako for contributing to the education landscape of the UAE. Nangyari noon. Tapos lahat yun, speaking engagements, na-realize ko na nang pinasukan ko yung paano magsalita ng maayos. Mm-hmm. Kaya pinag-aralan ko. Nag-open siya ng public speaking opportunity.
2: Mm-hmm.
0: Sa UA, abroad, sa UK. Ang McGraw Hill, every year pinapupunta ko sa UK, sa London.
2: Talaga?
0: Oh, gastos nila lahat yon. Para lang magbigay ng talk sa faculty members, sa member schools under McGraw Hill. Ginawa ko nilang digital faculty consultant
2: wow.
0: for many
2: years. Wow.
0: Nag-open lahat yon. Mm-hmm. So, na-realize ko na yung inaakala ko na hindi related sa, may mga ginagawa kong routine na hindi related sa, kumbaga yung meaning and purpose na hindi ko pa makita, makikita ko pala later on.
2: Mm-hmm.
0: So yung mga maliit na bagay na binibigyan ko ng excellence, later on nagkakaroon ng reward eh. Mm-hmm. Yung boring na stuff na ginagawa yes. ko,
3: namunga,
0: na hindi ko akalain, nang binabalikan ko, para siyang constellation eh, di ba? Hiwa-hiwalay muna at hindi mo makita.
3: Yeah,
0: tapos hindi yan pag tinitingnan mo, panag-form pala talaga siya.
3: Kailangan
0: mag-focus ka sa ganun. Sabi ko, so ngayon, pag may mga challenges, may mga assignments or tasks na akala ko, hindi ko naman ano to eh. Pinapasukan ko na. Dahil sa experience ko later on, nandyan pala yung opportunity.
2: Wow.
0: Mga routine na yon. So dinaanan ko lahat yon. Tapos until finally, kahit social media ko ha, kasi sinabi ko, ano bang ginagamit niyo ng mga recruiters sa UAE? Social media, tinitingnan. Pag interesado sila sa'yo, pupunta sa LinkedIn, pupunta sa Facebook, tinitingnan mo yung reputation mo. Kaya sabi ko, i-redirect ko yung ano ko, yung social media ko. Instead na puro likes, puro parties, etc., papasukan ko ngayon ng voice ko.
2: Yes, okay.
0: I will have to make decisions, I will have to say something about my field, etc. So paunti-unti yan, paunti-unti ginaganong ko. Napapansin ng mga tao yun ngayon.
2: Mm-hmm.
0: Kaya saan nangyayari? Na-invite ako ngayon sa mga speak engagements, etc. Kasi nagiging authority ako sa field ko. Yes. Doon ako nakita ng Abu Dhabi government.
2: Mm-hmm. Dahil doon sa social media.
0: Dahil sa social media. Tapos reputation. Kasi pag ginugugol nilang pangalan ko, puro speak engagements. Parang yung mga ganun ba. Nag-build talaga ako ng brand. So sabi ko, kailangan ako ang maging produkto sa UAE. Kaya hindi ako kakapit. Kasi yun lang kailangan ko i-sell ko ang sarili ko eh. Para hindi lang mag-survive, kundi para mag-thrive. Dahil sa pinanggalingan kong poverty. Yun ang nag-push sa akin talaga noon eh. So ayun, nakita ko ng government, sabi niya, we're interested in hiring you.
2: Mm-hmm.
0: Sabi niya. Sabi ko, ay hindi, okay na pa ako sa Australian University. Kasi okay. Nag-dean na ako eh. Uh-huh. Kumbaga naano ko na. Tapos sabi niya, no, sabi niya, tingnan mo lang, sabi niya. Sabi ko, paano ako makakaalis sa ano kung interesado? Wala silang sinasabi kung anong background, anong institution eh.
2: Okay.
0: Galing ako Dubai eh. Tapos mapapa Abu Dhabi, doon
3: ako papatira rin. American College sa Dubai.
0: Oo. Tapos okay na rin naman ako. Tapos sabi niya, sige, sabi niya, pero kung gusto mo, ano ka lang namin. Pwede ka bang ma-interview lang? Explore mo lang. Ma-interview. Unang interview siya muna, tapos sinasabi lang niya kung anong expectation, magtuturo ka, etc. Tinanong din ako, after nun, pwede ka bang ma-interview after a week? So ngayon, nandoon na panel na yung interview.
2: Wow!
0: Curious ako eh. Military, local, British, panel yon. Mga tinatanong sa akin eh, kung may war, anong masasabi? Mga ganun na, mga practical na situations.
2: Mm-hmm.
0: Alam mo, sanay na naman ako sa interview noon, pero pawis na pawis ako noon. Tapos, hindi ko alam kung makukuha ako noon eh. Kasi nakita ko, sa klase nag-i-interview, na sabi ko, abay, mukhang magandang opportunity to ah. Mga December, siguro, July ako in-interview noon. Radio silent sila for the whole time. December, nag-message. Sabi niya, let's move forward.
2: Mm-hmm.
0: Yung sister ko sa Samar, tumawag between those months. Sabi niya, may mga natatanong tungkol sa'yo dito.
2: Ah, para sini-CI ka.
0: Sini-CI. Oh. Sabi ko, ano kayang job to?
2: Mm-hmm.
0: Tapos, finally, sabi niya, oh, interesado kami sa'yo, punta ka dito sa government hospital for your examination. Ganun yun eh.
2: Oh, okay ba?
0: Oo. Sabi, hindi ka po pwedeng basta kung saan lang hospital. Sabi ko, sensitive yata itong position na to eh. Tapos, anyway, sinubmit ko, nagdadalawang isip pa rin ako kasi hindi ko alam kung saan pupunta eh. Tapos sabi niya, okay, para hindi ka na mag-alanganin, ito yung kontrata. Basahin mo lang. Bigyan mo one night. Nakita ko. Lahat ng trips mo, business class. Lahat ng business. Pauwi dito sa Pilipinas, sa kabisa. Hindi pa ako nakakasakay ng business class. Tapos lahat ng conferences, lahat ng ano, isusupport nila. At tinignan ko, sabi-sabi, laki ng sweldo. Siguro, quadruple yata ng current salary ko sa Dubai. Ito lang masasabi ko without revealing it. Okay? Because I wanted you to know na ang UAE susuportahan anyone na alam nilang makakatulong sa bansa nila.
2: Mm-hmm.
0: Siguro, pagdalawahin mo pa yung sweldo ng presidente ng university dito sa Pilipinas.
2: Hindi pa rin kasya sa sinusweldo mo.
0: Medyo ordinaryong teacher lang ako doon. Ng presidente ng mayamang ano dito. Ganon sila magbigay, plus bonuses. Alam mo kung bakit? Dahil yung position is so sensitive na inaalala nila yung leadership nila. May vision ang leadership nila eh.
2: Mm-hmm,
0: ito tama. Yung masusunod na henerasyon. Kunin natin yung the best.
3: Nag-i-invest talaga sila.
0: Nag-i-invest sila ng talent.
3: Uh-oh.
0: Yung colleagues ko from King's College, from Stanford, top universities in the world,
2: mm-hmm.
0: Paano nila ma-entice pumunta dito yon? Imbitahin nila. Isa sa mga pamilya, binigyan ng golden visas.
2: Lahat sila.
0: Lahat yon, pati pamilya. Mga anak nun, pinag-aaral hanggang college. Pumunta dito.
3: It's an offer that you cannot refuse.
0: Oh, you cannot refuse. Ang sa akin, naging practical ako nun. Kung hindi ko patatanggapin to, nandito ako para kumita ng pera para sa retirement ko, para magkaroon ng opportunity. Tanggapin ko na.
2: Yes, oh naman. So, oh, naman.
0: Oh, pero every 2 years yan, yung risk nun, every 2 years. Mm-hmm. Ang KPI na yun mataas. Kailangan namin mag-produce ng 2 research paper na highest yung ranking, Scopus Index. Alam ng mga academic institution yan, dito na nakikinig.
2: Mm-hmm.
0: Ranking 1, ang hirap makakuha niyan. San Beda, ang hirap na nakakuha ng rank 1 na Scopus. Pero, binibigyan kami ng support. Lahat ng pera, lahat ng ano. Pag na-meet mo yung KPI, bibigyan ka sa pera natin, ha? Almost 1 million.
2: Uy!
0: Ganon sila sa pera natin. Ganon sila.
3: Eh dito, pambili ng material pang turo. Hirap ang mga teacher na.
2: Malayo.
0: Pero yun ang sinasabi ko, na talagang full support sa education.
2: Yes.
0: Mm. Ang mga estudyante namin doon, pupunta sila, provided lang. Itong estudyante namin, 14 lang sila sa klase ko. Lahat yan, naka-military uniform. As in, ano talaga pag naglalaman?
2: Talaga, nagka-cadence pa yan.
0: Nagka-cadence pa mga yan. As in, military talaga. Hindi nga kami makapasok doon kaagad-agad. Sinusundo kami ng bus, tapos hanggang gate lang, susundin na kami ng another bus, hanggang doon naman sa
2: grabe security doon.
0: Oh, security. Tapos, lahat nun may mga camera sa classroom. Pero makikita mo, yung gano'ng ka-premium, yung education nila. Yung attendance namin, walang ano, hindi na kami nag...
2: Wala nang ledger.
0: Wala. Pagpasok yung estudyante, nasa system na ng classroom.
3: Parang binarcode na yung estudyante.
0: Pero kahit kami, sarap dan yung main campus namin, pasok kami sa gate, ano talaga?
2: Facial recognition.
0: Wala kami ating attendance.
2: Dito yung ating time ano.
3: Pag nakita niya yung
2: body clock.
3: Yung body clock na so, panahon pa yan ng Cold War.
0: So nandiyan ako ngayon. So lahat ng knowledge na yon na grateful, I'm very thankful to UAE by the way. Okay. Lahat ng knowledge na binigay, lahat ng researches na hindi ko makakamit kung hindi dahil sa kanila. So, nang nakita ko yun, pag umuwi ako sa Pilipinas ng August, nagpupunta lang ako sa probinsya. Yun ang philosophy ko. Hindi ako makapagturo dito dahil nandun ako. Pero at least lahat gagawin ko. At ginagawa ko yun for free, ha? Mm-hmm. Lahat yun. Mm-hmm. Lahat ng imbitasyon sa probinsya, for free lahat yun. Wow. Hindi ako nag-ano.
3: So, hindi katulad nung iba na umasenso na sa abroad.
2: Wala na. Nakalimutan
3: ano
2: na yung pinagaling
3: yan. Magyayabang na lang yan doon. No? Titignan na lang yung Pilipinas. Oh, mahirap pa rin kayo. Kasi Dr. Rex, pag tulad niya, nakabakasyon.
2: Pero nagtatrabaho, nagtuturo.
3: Nagtuturo siya.
2: Ang passion niya.
3: Pag inimbita na mag-talk sa, maski sa, dito sa atin, andyan siya, gagawa niya ng para ng oras.
2: Evidence, nandito siya.
0: Hinaram mo ko sa airport.
2: Evidence, nandito siya. Di ba?
0: Gusto ko rin magkita sa Sir Ray.
2: Kaya nga nung nalaman ko na magla-live studio si Sir Rex, tontuwa ako. Kaya na, asan ba si Step? Kaya nung sinabi ni Step na hindi daw si Sir Rex magla-live studio, nagalit pa ako. Akala ko ba si Sir Rex ang ano?
3: Nagkalituan
2: sila kagabi. Kaya sabi ko tuloy kanina kay Step, ikaw na lang umupo, hindi naman pala si Rex ang live eh.
0: Pero alam mo, sa totoo lang, sabi ko nga pag nag-share ako ng buhay, kasi yung gusto lang topic, kahit yung TEDx ko, yun ang pinaano sa akin. Tapos yung, ano, dahil nga, sabi na, sobrang colorful at inspiring.
2: Yes.
0: Tapos pala yung sinasabi talaga na, mag-risk, saka huwag kang hihindi. Pag may binigyan na opportunity, no matter how difficult it is.
2: Mm-hmm.
0: Pala yung sinasabi, never ever complain. Mm-hmm. The reason why you got hired, because nagbibigay ka ng solusyon. Mm-hmm. Kasama yung problema eh. Mm-hmm. Pero make sure na meron kang ibibigay na solusyon sa problema nakikita mo sa organization mo.
3: Hindi ka magdadagdag ng problema.
2: Be part of the solution. Oo,
0: nasa mindset ko palagi yan. Mm-hmm. Kaya attractive ako sa mga employers eh. Kasi daw nagbibigay ng problema. Mm-hmm. In fact, nag-a-add ako ng solution sa kanila. That's nice. Isasuggest.
2: Alright.
0: So pag nagbibigay ako ng training sa mga faculty, sinasabi ko palagi na dapat pag tinatawag kayo, pag nandito kayo, mag-ano kayo ng talents nyo, enhance nyo pa. Kasi relationship yan eh.
2: Pero before, bago ko tapusin itong segmentong to, kamusta naman yung mga kababayan natin sa UAE? Nakakahalubilo mo naman sila. Outside the university.
0: Active ako sa community.
2: Mm-hmm.
0: So, nagbibigay ako ng mga trainings doon. Tapos usual ang gusto naman ng embassy natin. Ang embassy ang mahilig kumulit sa atin eh. Shout out sa ambassador namin na napaka-active. Okay? Napaka-active noon.
2: Ay, madalas namin mag-guest dito yan. Si Ambassador Bear.
0: Okay. Natitext ko lang yun. Uh-huh. Amba, sabi niya ganito. Tapos siya rin naman, pag may kailangan siya talaga, nagsasabi siya. Ngayon nga, kailangan niya akong magbigay ng, may project siya sa UAE. Gusto niya akong maging guest speaker with the other universities. Sana Sorbonne University, etc. So, yeah, re-represent ka namin sa Pilipinas.
3: Ikaw ay
2: pagpato.
0: But he's, well, very capable, well-equipped ambassador, honestly. I can't say anything about him na. Ano siya. Tapos yun siya. Active ako sa communities. Ang based doon, related sa field ko. So, trainings, workshops, etc. And resilience, katulad ng sinabi mo. Being in the UAE for almost 20 years.
3: Kaya nga, Kuya Ray, nagpapasalamat tayo dito kay Dr. Rex. Kasi, nung una ko siyang inimbitahan dito sa World Service, doon sa servisyong CFO every Tuesday. Paglilagpa talaga.
2: Okay.
3: Pasok siya. Uh-huh. Hindi ako nagdalawang salita. Umuo siya agad. Nung minsan din natin siyang naimbita sa iba pang programs, hindi siya. Basta kaya niya, kaya ng oras niya.
2: Yeah. I can remember that. Magte-testify ako. Kasi na-interview ko na rin si Dr. Rex. I think that was regarding a book that you have, parang nakita ko sa Facebook page niya. Yung libro na yon. Nakalimutan ko lang kung ano yung theme o yung topic nun. It caught my attention. Diba? It caught my attention to the point na sinabihan ko si Steph, contact Director Rex. Dr. Bakara. Sabi ko ganyan. I don't care how you do it. Basta kailangan makontact. Okay, na kailangan kulitin natin si Ares. Si Sir Ares mo, kulitin natin. At saka yung CFO. Sabi ko, kasi post pinakita ko sa kanya yung ano, pinorward ko sa kanya yung link nung Facebook page. Ayoko nga siya, sabi niya. Alam mo na kung bakit kita ano, bakit kita pinupwersa, sabi ko sa kanya. Tama yan para sa World Service, sabi ko. So that's the yun dun na dun yung nakita ko yung sabi natin yung depth, yung lalim nung nakausap ko si personal to sa programa si Dr. Rex Bakara.
0: Rex na lang po, Rex.
3: Alam mo, ito natatawa ako pag sinasabi ni Dr. Rex. Rex na lang kasi for the longest time, kaming mga nasa San Beda community, kasi San Beda kami pareho. Ang tawag namin sa kanya, Dom Venard, yung kanyang monastic name.
2: Anong monastic name?
3: Venard.
2: Venard. Venard.
3: Ang tawag ng mga monks, Dom, yung mga brothers pa.
0: Kasi dirty joke. Hindi. Latin yung Dominus. Okay, Dominus, sinorte ng Dom.
2: Liwanagin natin.
0: Dominus yun. Ibig sabihin, parang peace be with your Lord.
3: So, sanay kami, yung mga sikat na basketball player ng San Beda. Isang tawag niya andyan kasi ano din siya, very close siya sa students.
2: Wala siya doon sa high status o high pedestal. Hindi, na
0: siya wala sa akin yan, wala sa akin.
3: Open door siya, policy niya nung nasa San Beda siya, kaya lahat ng estudyante, may sikat ka estudyante, hindi ka sikat, honor student ka, ordinaryo estudyante, punta ka rin Don Bernard, sabihin mo lahat ng problema mo doon.
0: Sa akin kasi titles, they come and go eh. At least ang integrity mo ang kailangan. Regardless of who you are, regardless of your preferences, regardless. In the end kasi, the last sunset of your life, God will ask you, what have you done? Palagi na sa isip ko yan. With all the gifts I've given you, have you finished the race?
2: Yun, ang tanong, di ba? With all the gifts I have given you, have you finished the race? Or did you finish the race? Kaya so, ikaw lang ang makakasagot nun, di ba?
3: Kaya nga, alam mo, kaya rin, yung sinabi ko kanina nung nag-uusap tayo sa labas, ang laki talagang loss sa San Beda dahil siya yung ex-future president siya ng university.
2: Pero sabi nga niya, di ba?
3: Malaki yung, ano, malaki yung kapalit.
2: Oo. Kumbaga, if one door closes, another one opens.
3: Pero hindi naman niya kinakalimutan din yung San Beda.
0: Ay, hindi. Pero sa, nagbibigay ako ng talks lagi sa San Beda. Oo.
2: Wow. Sige. Samo hindi kasi yung ano segment kulang natin eh. Kulang. Baka pwede mong pabalikin sa next week. Kung nandito pa siya.
0: Anytime.
3: Baka nga pwede mo siyang bigyan ng...
2: Hindi nga. Kala mo, naunahan mo ako eh. Parang mamaya kakausapin ko na siya.
3: Oo.
2: Nga pala, shout out kay Miss Hilda Arenas ng Ireland.
3: Tuloy na.
2: baka itong buwan na August or September, magkakaroon na yung programa. Ano? Tara na sa Ireland. Yan. So yung mga kababayan natin doon sa Ireland, ha.
3: Yan,
2: at sa tulong na ng Commission on Filipinos Overseas yan. Okay?
3: Dito din yun sa Bridges on Air.
2: Sa Bridges on Air. So, malamang magkakaroon na rin ng sariling programa si Rex Bacara sa Radyo Pilipinas World Service. Maski na live doon sa UAE. Di ba?
0: anything for our country, anything for you.
2: Anyway, thank you very much, Rex. Thank you so much. Alam mo, napaka inspirational, ano? Siguro narinig tayo, napapanood tayo, narinig tayo, tatawanan tayo, pero masaya tayo dahil sa hindi dahil sa ano, you know, dahil natatawa kami, 'di ba? We're laughing at the story. We're laughing because we're laughing because we're happy na nandito ka and you're sharing your experience, what you have learned and imparting at saka yung ginagawa mo para sa ating mga kababayan, despite the fact na actually you don't have to do it anymore kung tutuusin eh, pero you're doing it anyway, di ba? Na ano, lagi nga pag lagi ako may napapanayam, Aris, ewan ko, lagi nakatutok minsan sa programa ko to eh, lalo na sa kabila ako, pag may mga high profile interviews ako, lagi kong tinatanong, sir, ma'am, graduate ka na ng ganito, nag-aabroad ka na eh, bakit mo pa ginagawa yan? Di ba? You could have lived an easy life already. Hindi mo na wala ka na sakit ng ulo, ganito nga. Eh, ba't mo pa ginagawa yan? So, ganun din ang huling tanong ko sa'yo. Why?
0: I find happiness, meaning and purpose sa ginagawa ko.
2: Mm-hmm.
0: And I think despite of material things that I have and achieved, yung happiness ko nandoon sa passion ng pagtuturo. Mm-hmm. At since grateful ako sa binigay na excellence ng Diyos sa akin, kasi lahat bigay niya eh, I needed to give it back, to give opportunities to people na kung saan ako nanggaling din. Alam ko paano maging mahirap. Alam ko paano gustong mag-survive ng tao. Alam ko yung pinagdaanan ko dito sa Manila, sa kasuluk-sulukan ng Santa Ana Mendiola Velasquez. Alam ko yon. Alam ko na hindi nakakatuwang manghingi. Ang hiya, yung sama ng loob sa mga nagbitray sa'yo. Alam ko lahat yun eh. Alam ko ang pinagdadaanan yun. Ngayon na may narating ako, ngayon na nabigyan ako ng magandang edukasyon, ng means para mag-serve, gagawin ko para sa, hindi lang sa Pilipino, kundi para sa mga tao in general.
2: Aris?
3: Para wala ka nang masabi talaga. Pero ang, meron lang ako isang ipapagawa kay Dr. Rex. Please address your fellow Warais. At ito'y nakakarating sa ating...
2: Yeah.
3: Nakakarating, malakas ang signal natin sa the Region 8.
0: Ang mga taga-Katbalogan, mga taga-Sama. di na ako! I just want to say, damo nga salamat kay proud good ako nga taga-Sama ako. Proud good ako, taga-Katbalogan ako. Ang mga kasangkayan ko, mga kabugtuan, kapaturan nga aada, aanhi ako yan na dahil tungodhan iyugod paghigugma para akon. Ginsuportahan ako niyo han pagkani ko Manila pagpunta abroad. So, mabalik ako ha August 5 dida.
2: August 5.
0: I will be
2: 5.
0: There again August 5, okay? And I will enjoy again going back to memories han akon pagkabata. Damang salamat.
2: Alright, sige. So, August 5 ha? Yung mga Waray.
0: Waray.
2: Tatabayan na nyo.
3: After Boy Abunda, siya yung
0: totoo to. May mga talks na ako doon na nakabang. May mga nakabang well, na akong talks na sasama.
2: Talaga naman. Eh, kailangan pala maunahan ko ang...
3: Oo,
2: kailangan maunahan. Baka maunahan pa tayo.
0: Sir, anytime. If you need me, anytime.
2: Oh, thank you. Thank you very much.
0: Kung ano man ang at makakaya ko, bibigyan.
2: Thank you very much. Thank you very much, Rex.
3: Malaking addition yan sa atin.
2: Yes. Ares, thank you very much.
3: Maraming salamat, Ray.
2: It's indeed a very, very inspiring episode today, itong ating Bridges on Air, especially this segment. Ano, masasabi mo nga, anong title ng segment natin? Pinoy ako. Parang masasabi mo nga sa sarili mo na, talagang Pinoy ako, di ba? Dahil kay Rex Bacara. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programa Bridges on Air. Sa ngalan po ng ating production team at maging sa ating master control side, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po, Ray Sampang.
3: Ares Gutierrez po.
2: At thank you again po sa Commission on Filipinos Overseas, kay Secretary Clink Ang at sa lahat na bumubuo ng CFO. Again, maraming salamat at hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng
3: Bridges on Air.
4: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
8: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
7: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
9: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
11: anytime, anywhere,
10: from Manila, Philippines.
12: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Magandang araw po sa ating lahat and welcome po muli sa Alagang Amosup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or our sea-based overseas Filipino workers, ang mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po syempre sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
12: Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosup. Ngayong araw ay isang espesyal na episode ang ating tutunghayan dahil kasabay natin ang pagdiriwang ng International Friendship Day. Kaya naman sa ating episode na hashtag Friendship Goals, Kwentuhan, Vlogging at Buhay Seafarer, makakasama natin ang apat na seafarer vloggers na magbabahagi ng kanilang kwento ng pagkakaibigan, mga karanasan bilang content creators at inspirasyong hatid ng kanilang samahan sa loob at labas ng pagbabarko. Una, makakasama natin si Third Officer Josh Villanueva o mas kilala bilang Josh Knows Best. Mula sa pagiging ratings hanggang sa pagiging opisyal ng barko, naging inspirasyon siya sa marami sa pamamagitan ng kanyang mga content na nagpapakita ng tunay na buhay ng isang seafarer na may halong katatawanan, realidad at mahalagang aral sa buhay. Hi, Josh!
14: Hi po, good afternoon mga Amosup.
13: Yan, welcome. Kasama rin natin muli sa ikalawang pagkakataon si Third Officer Robert John Landero o Robbie Boy. Bukod sa pagiging seafarer, siya ay country manager ng The Hood platform. Kilala siya sa kanyang educational at inspirational content, gayon din sa kanyang matatag na advokasya para sa kapakanan ng mga seafarers at sa karapatan ng mga maritime cadets. Welcome back!
14: Hello po, muling nagbabalik. Hello po mga ka-Amosup.
13: Ayan, salamat Robbie. Makakasama rin natin syempre si Second Officer Arvin Carl Cruz na mas kilala bilang Jacko, ang batang opisyal. Medyo mahaba yung handle mo. Jacko, ang batang opisyal. Sa pamamagitan ng kanyang mga educational videos at family vlogs, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan at mahalagang aral bilang isang seafarer habang ipinapakita rin ang kahalagahan ng pamilya sa kabila ng paglalayag. Ayan.
15: Hello po mga ka-Amosup. Magandang hapon po sa inyo lahat.
13: Thank you for joining us. At siyempre, makakasama natin si Third Officer Ivan Guzman o Morenong Marino. Ah, ganda ng palayo natin. Morenong Marino, isa rin siyang kilalang content creator na gumagawa ng educational at inspirational content para sa mga seafarers at maritime cadets. Aktibo rin siyang sumusuporta sa mga inisyatibong nagtataguyod ng kapakanan ng mga marino at ng susunod na henerasyon ng mga profesional sa industriya. Welcome to Alagang Amosup. Soup.
16: Hello po and hello din po sa mga Kaamo Soup na nanonood ngayon.
13: Ganda ng modulation natin. Parang bagay sa radyo to.
16: Ako lang po to.
13: sample naman ng talent natin siya.
17: Saranggol alilipan.
13: I really love the energy, guys. Mamaya uli. Mamaya uli. Ayan, saktong-sakto, no? Dahil bukod sa International Friendship Day, pinagdidiwang din natin ngayong August yung International Youth Day sa August 12. And talagang yung youthful vibes nyo talaga nag-uumapaw sa studio natin. So thank you so much for joining us. Ayan. So bago natin pag-usapan yung friendship nyo, friendship, hashtag friendship goals, no? Isa-isahin muna natin yung kwento ng buhay nyo. Ayan. Walang iiyak, ha? Ayan, sige. Oh, sige, magbalik mo, tanaw muna tayo sa story ni Robbie Boy. Nakasama na natin siya before, pero syempre, yan, balikan natin yung journey mo bilang isang Filipino seafarer.
18: Okay, so to start, hindi po, ayun nga po, nakwento ko po last time na may listless nga po ako. So, yung body condition ko didn't hindi siya nag-reflect sa kung ano yung gusto kong makamit sa buhay. And ayun, after nun, nakatanggumpay ako as a cadetship, sa cadetship program ng company ko and all. And then, ayun, happy ako kasi with this career, I was able to become a content creator. And through them, I was able to manage din na makamit na ibang brands, ma-upgrade ko pa yung self ko, ano pa yung naglalak. And yun, yung promotion and yung support din sa mga organizations na need ng tulong within this industry. Mm-hmm. So, ayun.
13: Thank you so much for sharing your story. Yan si Josh naman.
19: Ako naman, grabe. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Ako naman, actually thankful ako kasi being a content creator, marami din ako na-inspire because yun nga, hindi katulad sa iba na after ng cadetship nila, nag-officer sila kaagad. Ako duman ako sa proseso and 4 contracts ako as ratings and I am about to go, ano na lang, to give up na if nag-question ako sa self ko if para ba sa akin to. But then again, pinaglaban ko and eventually binigay naman ni Lord. Mm-hmm. So naniniwala talaga ako na God's time is always the best time. So yan, I hope na mas ma-inspire ko pa sila sa mga future pa na may experience ko na i-share ko sa kanila.
13: Mm-hmm. Ang ganda ng vibe nyo, no? Pareho kayo ni Robbie, parang may time na parang very challenging ang bigat na ng pakiramdam. Yes. But you chose to keep pushing forward.
18: To show up. Exactly. Yes. Showing up matters.
13: Mm-hmm. Yes. And ngayon, mamaya pag-usapan natin yung achievements nyo na, no? You've been really helping a lot of young seafarers to follow your footpath and to really succeed also in the industry. Ayan, sige. Let's move on to Morenong Marino. Ayan.
20: Kinakabahan po ako.
13: Bakit? Para hindi naman halata.
20: Okay. Okay na po.
13: Anong kwento? Sige.
20: Ako naman po, I started really my career as a seafarer dahil po talaga sa practicality. First hand, hindi po talaga ako kasi well off. I wasn't born with a silver spoon. Both of my parents though are government police officer, pero mas pinili kong tahakin yung pagbabarko kasi yung mindset ko dati talaga yung pagbabarko, ano eh, pera, ganun. But I wasn't able to understand kung ano talaga yung trabaho sa barko not until na nag-onboard na ako. And by that time, nag-start na rin ako na mag-content. Dati, ano talaga ako, parang gusto ko talaga maging, makita, yung mga YouTuber dati, gusto ko talaga makilala, ganun. Unfortunately, hindi siya para sa akin talaga. So, I decided na, siguro hindi talaga para sa akin. Tapos, nalog on board ako, nag-post ako ng content ng first routine ko on board. Naglilinis pa ako doon ng mga alleyway namin. Tapos, in-upload ko siya, nasa Brazil kami noon. Then, 1 million views agad in just one day.
13: Wow!
20: So, para sa akin, during that time, na-realize ko na siguro hindi pa ganun talaga nasa limelight yung seafaring way back 2020. Kasi pandemic time yun. Doon ko na-realize na, ay, marami pala talagang, parang nakaku-curious kung anong trabaho namin sa barko. So, doon ako nag-start. up until I become Morenong Marino right now, na nagsishare na ng mga educational content. Pero dati talaga, mga walang kwenta talaga yung mga content na pinag-upload ko. Yung pilit na pilit talaga ng komedya. Pero right now, I'm very happy na nandito na ako sa industry, maritime industry. But at the same time, I was able to use the platform as well to share it to other people, especially for those who aspire na maging part din ng industry.
1: Awareness, ayan. No? Information, yes. And awareness. Lalo na dun sa mga curious. Ano bang nangyayari sa barko? Siyempre, kasi laging isolated. Oo, nakaka-travel. Tapos maraming pera. Ayun eh. Diba? Ganun talaga yung perception ng karamihan. But they don't really see what's going on. The challenges, no? Gano'ng kabigat yung trabaho. Yes. The long nights, no? The exhausting days. So, maganda nga na nagkaroon ng parang peephole or like a window into your life as a seafarer. Ayan, punta naman tayo kay Arvin, kay Second Officer Arvin Carl Cruz. Si Jaco ang batang opisyal.
21: So, ako sisimulan. Siguro po doon na lang sa tag name ko na Jaco ang batang opisyal. Nag-start po ako maging kadete 2018. Then, okay. Akala ko po kasi noon, parang sabi ko, ang hirap pala sa barko, parang hindi ko kaya yung trabaho kasi first work ko po siya, tapos malayo sa pamilya, no, homesick po ako. Then, sa pangalawa po, sabi ko po, nasayangan po ako sa 12 months na pinaghirapan ko sa barko. Sabi ko, ituloy ko na siguro to, mag-exam na ako. Kasi po, pinag-aral din po ako ng tito ko, sayang naman po kung sasayangin ko. Mm-hmm. Then, ayun na po, tinuloy ko lang po, sabi ko rin po sa sarili ko nung sa barko ko, dapat next contract mapopromote ako. Nag-OS pa po ako bago ako naging third mate. Ayun po yung pinaka-ano nun. Then, sa pagko-content naman po, ang mga inspirasyon ko talaga, sila Josh, ito si, ayun, silang dalawa po.
1: Inspirasyon na pala kayo.
21: Kasi po, sila po yung mga nauna po talaga.
22: Di plastikan to.
21: Wala po kaming kaalam-alam. Nakakatuwa po yung mga content nila, lalo na si Ivan sa mga educational.
23: Kahit naman yung hindi rin sa educational.
21: Before dati, educational. Pero ngayon, nag-iba na eh. Nag-iba na.
23: Pero naman yun yung script natin kanina.
21: Hindi, may camera kasi. Hindi na
23: pag-usapan yun.
21: So, ayun lang po. Then, ayun din po, kagaya po kay Ivan, may nag-viral po na videos ko. Then, nag-chat, nag-comment ka ata noon, no? Nag-comment siya din.
23: Papansin kasi ako.
21: Oo, papansin po siya noon. Tingnan mo, naging kaibigan ko na po siya. Then, ayun po, nagpatulong po ako sa kanya kung paano ang ginagawa niya, paano mag-edit, anong gawin.
1: Ah, para naging
21: niya,
1: mentor mo siya.
21: Oo, naging mentor. Sabi niya, tuloy-tuloy mo lang yan, makukuha mo. Then, hanggang ayun po, hanggang ngayon, content creator pa rin na ba po?
1: Nakakatawa naman yung story nyo, no? Kanya-kanyang character, eh. Tapos magpasok ko nga kanina, wow, parang K-pop, ah. Yung mga hairstyle pala, yung mga datingan, hindi ba? Ngayon, paano naman kayo nagkakilala, naging mga magkakaibigan?
18: Ano po, first po na nagkakilala is kami ni Ivan. Kasi si Ivan is, ano po siya, parang may brand po siyang, ano, ambassador siya ng brand na yun eh. Tapos nag-crew connection nun. So, 2023.
23: Yes.
18: And then, in-invite niya ako na magpa, ano yun, meet and greet. So, parang fan.
1: Dahil may fan meet. Oo.
18: Tapos, ayun, nagulat ako, pinapila pa kami dun sa harapan. Ano yan, santo ba yan?
1: May security pa. May protocol pang ganun.
18: Pagdadasal ko ba yan, ganun. Dun pa lang nag-start. Pero nung time kasi na yun, starting pa lang ako and hindi pa, parang pa ganun pa lang, pa start pa lang. Tapos siya rin yung nag-aano sa akin, nagsasabi sa akin or nag-uusap kami. Pero hindi pa kami ganun ka-close, nag-meet lang kami. And then, nagka-meet kami nila Arvin sa Film Marine Expo 2024. And then, sumunod after 2 days, merong event sa isang brand din. Andun na si Josh. Nakauwi na siya.
23: Ako yung pinakahuli.
18: So, nadugtong. Ganon. So, yun. After nun, events by events, nag-meet na kami hanggang sa, ayun, nagkaroon ng The Hood platform. Mas nag- pera eh.
20: Ganon talaga kasi. Mga mukha kasi kami yung pera.
18: Kaya ka tayo.
1: Very straightforward.
20: Andito na rin naman tayo. Aminin natin, mga mukha tayo yung pera. Kaya naman tayo nagbarko para sa pera. Doon na lang tayo. Sa totoo na lang.
1: Sa totoo lang. Very straightforward.
18: Pero ano, siguro masasabi ko lang din, yung friendship, hindi siya mag-work kung ano, mag-relay ka lang sa dapat lagi nag-update, dapat lagi kayong ganito. Hindi ganun. Hindi ka dapat mag-expect since ano, yung friendship today, hindi lang dapat about doon, about mm-mm. growth din dapat, about yes. career, about what you chose to be in the mm-mm. future.
1: Your goals.
18: Goals, ganun. Mm-hmm. So, yes. nag-grow kayo as friends, hindi kayo nag-i-stagnant lang sa isang
0: totoo. Place. Hindi lang world mm-hmm. nyo.
18: Oo,
1: yes.
18: ganun.
1: Oo, oo, oo. I can just...
20: Saka madagdag ko lang din, kasi... Ako, napapansin ko sa friendship namin, very low maintenance talaga siya.
1: Ay, gusto ko yung low maintenance oo, kasi, friendship na ganyan.
20: Kasi ano, may mga friendship na dapat sa isa't isa lang talaga umiikot yung mundo nyo.
1: Seloso, may pagkaseloso.
20: Kami hindi, kahit magkita kami after a year, kung ano kami ngayon nagbaband kami, ng, yung momentum namin, ganun pa rin.
1: Ganun yung, no pressure.
20: No pressure. Kasi dapat we have to realize kasi na may kanya-kanya tayong buhay. Ganun.
1: Correct. Mm-hmm.
20: But at the same time, you should not forget na may mga taong pwede kang sandalan in case kung kailangan
1: yes,
20: mo.
1: Yes, may tatakbuhan
20: kung
1: ka.
20: Kung kailangan mo lang, wag naman yung para.
19: Financial pwede.
20: Kapag
19: ayaw mo sumagot.
20: O kaibigan lang, huwag na utang-utang.
18: Paano yung kamustang?
20: O, huwag na yun.
1: Nagkamustang, bago yun lang.
0: Kamusta sa balita.

0: sa barko.
1: Diba? Mm-hmm. Tapos iba pa yung stress sa barko, tapos yung iba-iba pang personal, sa pamilya. Yeah. Diba? So, parang nagiging ano yung isa't isa rin eh, no? Na kapag ngayon, nagbabanding kayo, very light, no? Parang walang problema. Mm-hmm. Ayun, diba? So, ang ganda ng bonding ninyo. Ayan. So, ikwento nyo naman sa amin yung ano, yung mga pagkakataon na parang nasusubok naman yung friendship. May gano'n na ba kayong eksena or wala pa?
2: Actually, marami na.
3: Actually, kanina lang.
2: Kanina lang.
4: Pumukan pumunta dito.
3: Dapat hindi na namin tutuloy.
2: Dapat na magbubuk na kami ng Grab o kaya ng in-drive. Tapos, uuwi na yung dalawa.
0: Ito pala yung naging test sa friendship.
1: Ah, ito pala. Yung guesting nyo.
3: Ito talaga.
4: Eh, natuloy.
3: Kaya nga, parang, ba't mo pa kami in-invite dito?
4: Bakit nga ba nandito tayo?
2: Actually, marami na rin naman. May mga events na hindi siya palaging good. May mga events na nalaman namin yung tunay na kulay ng isa't isa and nalaman din namin kung paano siya i-correct. Mm-hmm. Since hindi naman lahat ng tao perpekto at walang perpektong kaibigan.
1: Yeah.
2: And bilang kaibigan, hindi mo siya itatolerate. Itatama mo siya kung as much as possible. Mm-hmm. Hindi mo dapat ikim-kim na ay ganito kasi yung ganyan. Kayo, so hindi ko siya kapansinin. Mm-hmm. So ganun siguro yung naging act namin nung na-experience namin yung challenge na yun. Although it's very private. Pero ayun, yun yung nag-test sa amin until now.
1: Kasi syempre you have differences. Mm-hmm. Diba? Iba-iba kayo ng upbringing. Iba-iba kayo ng expectations sa isa't isa. Mm-hmm. And sa mga careers nyo, iba-iba rin kayo ng mga levels ng goals, hindi ba?
0: So, add up ko lang yung kay Roby. Actually, yung nagustuhan ko sa friendship namin, if, di ba, prangka kami sa isa't isa, honest kami sa isa't isa. Mm-hmm. So, pag i-call out ka sa mali mong kasalanan, you are willing to change that. Pero, hindi mo siya i-change dahil gusto mo lang sa self mo na baguhin siya. I-change mo siya kasi nakikita mo na kailangan mong i-change siya to become a better person.
1: For his own good.
0: Yes po. Oh. So, yan lang yung na-appreciate ko sa group namin na hindi kami ganun ka-immature mag-isip pag kino-call out kami sa mga bagay na kailangan naman talaga namin baguhin sa self namin kasi hindi nga talaga tayo perfect. So, grateful to have friends like this na...
3: Iba yung sinulat natin talaga bro.
1: Brutally honest, diba?
2: Pag tayo nag-away, tapos na-clip tong ano na to. So parang
1: evidence. Okay, exhibit A.
0: Pero guys, seriously, ganun talaga. Grateful talaga to have friends like this.
1: Brutally honest.
0: Hindi kayo, you are not in this industry para mag-compete sa isa't isa. We are here sa isa't isa
2: to grow
0: and to excel sa sarili-sarili namin.
1: Lift each other up.
0: Yes.
1: Yeah. Opo. To celebrate each other's accomplishments.
0: Yes.
1: No matter how small.
2: Yes.
1: Okay, 1, 2, 3.
5: Sarang gulay lilipad!
1: Love it.
0: Pagkatong si Tini, yun ang mga natin sa mga video.
3: Ano?
1: Shout out to Ben and Ben!
3: Ako na lang po humihingi ng kapatawaran sa Ben and Ben sa pambababoy po na
1: ginagawa na. Ganda kaya ng harmony, ah. Ganda ng harmony.
4: Mga kaabos mo, may harmonism.
0: Mga
1: nag-talent portion
0: tayo
1: sa mga event ng Apple. Yun na. Oh, hired.
0: Second slam.
1: Ikaw naman, anong Arvin and Ivan and Arvin, anong take on
2: challenges?
1: Yes.
3: Ako naman kasi, to be brutally honest lang din. Ako kasi, ako yung type ng person who would really accept correction and criticism coming from my friend.
1: Mm-hmm.
3: Na marunong talaga ako umanalyze kung may mali ba ako or may kailangan ba ko itama sa sarili ko. And I think it's really one thing na nagustuhan ko sa circle namin kasi nga tulad niya sabi nila, very open kami sa isa't isa when it comes to something na hindi namin gusto sa isang tao or may mali yung isang tao. Pero kinukonsider din namin at the same time yung feelings ng tao na yon. Mm-hmm. Hindi kami direkta na bumubwelta na, oh ito mali mo to, ganyan, tama mo to. Pero umahanap kami ng
1: timing.
3: Yung perfect time para ma-realize ng tao na yon na he or she should change something within himself talaga.
1: Yung intervention.
3: Yes.
1: Yes. Oh.
2: Intervention.
3: Kasi napakahalaga yun eh. Kasi tao lang din naman tayo. We have our own emotions, di ba? Yes. And sa friendship, ako kasi ang yung tao na sobrang people pleaser ko talaga.

0: Talaga.
1: Same.
0: Na kung
2: same dit.
0: Na kung maaari, kung pwedeng i-sugarcoat yung term na pwedeng sabihin sa friend ko, gagawin ko. Pero at the same time, marirealize mo din na kung i-sugarcoat mo, hindi siya mag-grow. Parang hindi niya marirealize yung mali niya. So, at yun yung gusto ko dito kasi nga, unfiltered kami.
2: Mm-hmm.
0: Yun lang.
2: Mm-hmm. Arvin.
1: Since nasabi niyo na lahat, ako na lang yung sana, hindi niyo nasabi. Kami po kasi pag may mga nagawa kaming private na mali or tama, uulit-ulitin namin yan sa sarili namin. Siya po, maka-asa rin niya ako sa nagawa ko mali. Asa rin naman namin siya. Iikot po nang iikot hanggang matapos, hanggang makalimutan na lang. As nakita na po namin na nagbago kami.
3: Parang open forum.
1: Parang hindi sabi na. Ako na lang magsasabi.
3: Parang may gustong ipanatawa.
2: Pero kasi diba sa isang group, may yung iba kasi kaya hindi nag-work, merong biglang nagiging dominant force or yeah. 'Di ba parang gusto niya parang manipulative na bigla parang ganoon.
3: Parang lahat dapat siya masunod
2: oo, ganyan. Oo, may ganyan ba dito? Joke lang. Nare-resolve naman yung ganung issues ba, 'di ba?
4: I mean, sa amin kasi parang yun nga as yung openness namin. Hmm. Parang yung nagko-collaborate din yung mga utak namin na kung gusto ni ganito, oh, okay ba to kay ganito? Mga ganun. So,
3: Magaan siya.
4: Consent lahat lang.
2: Parang collaborative yung...
0: So, kahit nga kakainan namin, hindi namin alam kung sino mag-decide eh.
4: Sino magbabayan.
3: Maunahan
4: pa. Babaliin yung credit card.
2: Ay, ganun. Nag-o-offer yung paunahan ako na. Ganun? Kakaiba yung friendship niyo, ha?
0: Oo, kasi nga mukha kaming pera.
1: Kasi nga, binayaran niya.
3: Tapos na nakalibre. Hindi problema ang pera.
1: Pag-uwi na problemahin.
2: Oo, tsaka nakakatuwa kasi, well, maybe later on mapag-usapan din natin. Kasi I'm sure that you're very business-minded young seafarers, no? I use the term young kasi lahat naman kayo, ano pa, pasok pa sa youth, eh. Diba?
4: Yes.
2: Kasi, di ba, parang before sinasabi nila, yung mga kabataan, parang, di ba, kino-question yung mga decision-making. Mm. But we see now, we meet a lot of young seafarers your age na talagang may plano, may vision, hindi ba? And gusto rin natin marinig ano yung vision na sinimulan nyo sa sarili nyo that you're able to share with your friends that at the same time is also helping yung mga pamilya nyo, yung mga mahal nyo sa buhay that you didn't really expect na na way na matulungan nyo sila kasi diba before pagbabarko lang ang kikitain ko, allotment, padala ko sa magulang ko and then may mga ventures ba kayo na gusto na pwede nyong i-share sa amin na nakakatulong din surprisingly so that you can share your blessings to your loved ones. Oh, ikaw, sino muna?
3: Ako na.
2: Okay.
3: ikaw muna.
2: Hindi ko na. Ayaw mo. Uy, ang sweet ng friendship. Walang sapawan.
3: Hindi sa akin.
4: Si ma'am na lang.
3: Pwede na. Ay, nako. Okay. So, sa akin naman, since ngayon, hindi naman siya actually uso, pero parang mas kikita ka talaga sa content creation eh. And hindi lang namin to sinasabi sa mga nagsisimulang content creators din. Sinasabi ko rin to para sa mga nagpa-plan ng ano na maging content creator.
2: Mm-hmm.
3: So, maraming types ng content creator. Pwede ka sa mga yung sa TikTok, yung sa Yellow Basket, ganyan, affiliate, ganyan. May pera talaga sa content creation. So, aside from pagbabarko, may mga brands and work kami dito sa lupa na dahil content creator kami, nakapag-provide kami ng ibang mga or parang makabigay kami sa other investments namin or makapag-provide kami sa family namin kasi pag nasa lupa kami 'di ba wala kaming sahod kasi magsa-stop talaga yung sahod once na andito ka na sa lupa. Yes, so kailangan namin maghanap ng diskarte na para tumagal yung tambay namin kasi lahat naman kami siguro kung may pera pa kami hindi kami sasampa agad. Ganyan, so kailangan maghanap ka ng other source of income para hindi ka ganun ka parating balikan ng barko kasi kailangan mo rin ng buhay dito sa lupa. So, if parati ka na sa barko, most of your life talaga nakikita ko sa mga hindi naman ito hindi naman ito na ano na sa mga oldies or sa mga pero most of the time na dun yung buhay mo sa barko, dun lang siya iikot eh. Mm-hmm. I mean, may mga learnings ka naman dun, pero pag nasa lupa ka kasi, mas mawawiden, mas marami kang matututunan in different person, different na ugali ng tao, marami kang matutunan sa kanila, eh dun lang iikot. Mm-hmm. So yan yung ano ko, content creation. So kung gusto nyong ng source of income, mag-isip kayo ng eco-content nyo
2: ng
3: talaga.
2: Ng niche.
3: Yes, it is.
4: Pero dapat ano ha, in respect pa rin sa mga social media guidelines, yung walang maapektuhan ng ibang company or organization.
2: Yes, oo.
4: And in addition lang din sa sinabi niya, connections works wonders talaga. Like, you need to converse yourself to different kinds of communities, people, events. Doon may meet yung mga professionals na pwede kang kunin. May project kami ganito, may campaign tayo, mag-collab kaya tayo, mga ganun. And that's one thing na kina-thankful ko rin namin kay Josh. Kasi yung brands before, para naman.
3: Pag ako naiyak dito.
4: Shout out! And, pero yun yung kina-thankful namin. Kasi before, yung brands, may mga brands na ang offer lang sa amin is 1.5, 3,000, tapos 3 minutes, ganun. Tapos nung na-meet na namin si Josh, parang mas nag-widen yung ano namin, yung connections namin sa brands na, uy, yung brand agad to, need ng ano influencers, list ako kayo ah. Tapos doon na nag-grow. So parang from his experience, hindi niya pinagdamot yung mga connections na meron siya, and that's what we love from him kasi kino-consider niya yung growth mo din.
2: Yes,
4: kung nangyari sa kanya
2: own.
4: Pwede rin nangyari sa iyo, so i-share niya. Salamat sa iyo.
2: Oh, ang ganda nung gano'n na having each other's backs. Kasi syempre kayo rin yung nagtutulungan. And ang ganda nung gano'n, very inspiring. And I'm sure yung mga ibang listeners natin na nagko-consider, mag-PPM na sa'yo, mama.
4: Josh, pay yung brand.
2: Para mama sa'yo, pay naman tips and tricks.
4: Actually, hiring kami ha, sa company ko.
2: Ayan, PM na, DM na pala ngayon. Very millennial yung PM. Private message. Ayan. So, medyo nabibitin tayo sa oras ngayon, ha? Pero, meron pong part 2 itong interview natin with our young seafarer influencers dito sa Alagang Amo Soup. Pero sa ngayon po, ay magpapaalam po muna tayo. And before that, you would like to share our information. Nasa screens nyo po ang Amo Soup Contact Center o ACC. Meron po tayong telephone, Globe and Smart numbers, kung saan po kayo pwede tumawag for more information about the service units of Amo Soup. Meron din po tayong Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group kung saan po natin pinopost sa mga announcements ng ating union. And para po sa mga episodes ng Alagang Amo Soup, punta lamang po kayo sa Amo Soup Official YouTube channel. And of course, for more information about our union, our programs, services, our collaborations with stakeholders across the global maritime industry, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang Amo Soup Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kinakailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens nyo po ang email, Viber at WhatsApp number ng DMW Kumusta Kabayan. Andyan din po ang details ng ITF Seafarers Support at ng ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Samahan niyo po muli kami next week. Kasama po ang mga kaibigan natin dito sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aison, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumontad, Erwin Tenyano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Again, maraming salamat sa ating mga guests ngayon na makakasama uli natin sa part 2. So, tuto po kayo next week dito sa Alagang Amo Soup. Ako po si Camille Simbulan.
5: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming,
6: Online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang mag-request. Yeah, yung pangkanta gusto ko. Oo, thank you. Mr. DJ.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
3: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
4: Usap-usapan,
3: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
4: Usap-usapan
3: sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin ang mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live na live niyo po kaming masubaybayan dito sa ating programang Usap-Usapan. Bukod sa ating official Facebook page, ay sabayan niyo po kaming napapakinggan at napapanood sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron din tayo tinatawag na audio live streaming sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang inyong smartphones, no? O sa inyong smartphones, ang ating mobile application na Evox PBS Receiver app. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran na para live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Usap-Usapan. Kaya naman kung kayo ay on the go pero nakakasagap kayo ng wifi, no, ng internet sa pamagitan ng wifi o ng data, ay gamitin nyo na po ang ating Evox PBS Receiver app. At ito, hindi natin pwedeng kalimutan dahil patuloy pa rin pong lumalawak ang ating reach dahil sa partnership, sa collaboration po na sa pagitan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po, no, ng karamihan bilang Voice of America. Dahil, yan po ay dahil sa ating tinatawag na shortwave radio kung saan ang ating mga transmitters po ay matatagpuan sa facilities po ng USAGM sa Tinang Tarlac. At ang usap-usapan po ay napapanood tuwing Linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. Paki-convert nyo na lamang po, no, dun sa oras sa inyong host country para hindi po tayo magkalituhan at masubaybayan nyo po ang aming programa sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. So ano ba ang pag-uusapan natin at hihimayin na paksa para sa edisyong ito ito ng usap-usapan. Alam naman natin na itong nagdaang Lunes ay inihayag, no, ng ating Pangulo ang kanyang mga commitments, ang kanyang mga plano pa para sa mga nalalabing bahagi ng kanyang termino sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Dito sa ikalimang SONA na ito ay naibahagi ng ating Pangulo ang direksyong tinatahak ng ating pamahalaan. Isang Pilipinas na mas matatag ang ekonomiya, mas maayos ang serbisyo at mas inklusibo ang pag-unlad. Sa kanyang naging ulat sa kanyang ikalimang SONA ay binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mga konkretong hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin, makalikha ng mas maraming trabaho at makahikayat ng mga investors na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Kasabay nito ay patuloy ang pagpapatibay ng mga programang pang-agrikultura, infrastruktura at enerhiya upang matiyak naman ang pangmatagalang kaunlaran ng ating bansa. Pag-uusapan natin dito sa programang Usap-Usapan kung paano makatutulong ang mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan at kung paano tayo sama-samang makikinabang sa mga inisyatibong inilalatag ng ating pamahalaan. Kaya naman, minarapat po namin na mag-imbita ng isang eksperto pagdating sa ekonomiya, walang iba kundi, no, ay siya po ay dating kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Sir Margarito Gary B. Teves. Sir Gary, welcome po sa programa ang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang umaga, Steph. Maraming salamat sa imbitasyon nyo. Sana makatulong ako sa mga tanong po ninyo. No.
5: Maraming salamat din po, Sir Gary, for giving us a time na matalakay itong mga nabanggit ni Pangulo sa kanyang ikalimang SONA. Pero bago natin himay-himayin yung mismong mga inihayag ni Pangulo, ay pag-uusapan muna natin sa unang bahagi ng ating palatuntunan kung ano ba talaga ang kailangan ng ating bansa, no, ng ating mga kababayan pagdating sa aspekto ng ekonomiya. Ang una-una po naming katanungan sa inyo, sa kabila po ng pagiging upper middle income country ng Pilipinas, ay masasabi pa rin po na marami sa mga Pilipino ang nararamdaman, no, yung matatawag po na hirap, no, hirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pananaw po ninyo, ano po ba yung pinaka-urgent na pangailangan ng mga mamamayan pagdating sa ekonomiya ngayon?
6: Ang pinakamahalaga po, Steph, yung pagbababa ng mga presyo ng ating bilihin, lalo na yung ating pagkain, ikalawa yung elektrisidad po, at ikatatlo yung transport. Ayan ang mabigat sa suliranin ng ating mamayan. Ayan po ay mga surveys din galing sa SWS at Pulse Asia. Halos sa bawat quarter po nagsiservice sila at pabalik-balik yung controlling or managing inflation ang pinaka-importante sa kanila. No?
5: Matanong ko lamang po, Sir Gary, kasi nabanggit niyo po na ang dapat tatugunan itong presyo ng mga bilihin, yung ating kuryente at yung transport. Ito po ba ay may kinalaman pa rin? Masasabing may kinalaman pa rin po ba ito sa kasalukuyang krisis sa Middle East? Kasi ito masasabi po natin na very much unstable kasi, no, dahil nagdedepende sa mga nagiging kumbaga batuhan ng pahayag between the United States and Iran at affected pa rin po dito yung krudo, yung langis na dinadala through the Strait of Hormuz.
6: Tama po yun, Steph. So sa bagay na inflation at iba pang mga problema natin, meron tayong tinatawag na controllable factors, meron din tayong tinatawag na beyond our control, no?
5: Mm-mm.
6: Yung presyo ng langis po ay outside of our control po yan, no? So, apektado po yung tinatawag nating secondary effects niyan. Yung epekto sa sa fertilizer, epekto sa transport prices, epekto sa iba pang mga bagay. So meron namang controllable po. Ang controllable naman po yung gaano ka daming pera ang tumatakbo sa ating ekonomiya. No? Ang may control din po yan ay ang Bangko Sentral. Tinitignan nila kung masyado maraming pera ang tumatakbo pero kulang yung supply ng ating mga bilihin. Kung sobra-sobra yung supply of money in relation to the quantity of goods, tataas ang presyo ng ating bilihin, no? Well, dugtong dyan, ang controllable din, o anong gagawin ng ating gobyerno na pwede nilang tulungan ang Bangko Sentral na makapababa ng ating presyo ng ating bilihin. Ang gagawin ng ating gobyerno ay tingnan halimbawa yung budget sa agriculture, yung mga budget sa mga agencies na nakakatulong sa tinatawag na supply chain. Ang isang supply chain, Steph, yung mga activities bago dumating yung mga pagkain natin sa merkado. Di ba, kinukuha na yung pagkain sa farm, no? Dadaan yan sa post-harvest, lalo-lalo ng mga rice, no? Tapos tinetransport po yan, iba yan nilalagay sa warehouses, iba nilalagay sa cold storage facilities. So kung maganda yung mga components na nabanggit ko, hindi masyadong tataas ang presyo ng ating bilhin pagdating sa merkado at sa mga supermarkets. Ang problema natin o hamon dyan is kung may mga interventions kagaya ng mga profiteers or hoarders, sila ang tumutulong sa pagtataas ng presyo. Pero at least may power din ng gobyerno, lalo na kung humingi sila ng tulong sa privado sektor, lalo na sa mga conglomerate step, no? Sabi nila, pwede mo naman kayo tumulong para hindi naman mag-sacrificio yung ating mga mamamayan. So yun ang ibig sabihin na anong pwede nilang magawa na hindi sila not within their control. Yun lang naman binabanggit ko namin eh. Hindi naman na lahat yan ay within the control of the government. So kung hihimayan yan, marami magagawa talaga ang ating gobyerno, no?
5: Matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo na po yung pagtutulungan between the government and the private sector. So Sir Gary, to what extent po ba dapat humingi ng tulong or assistance ang ating pamahalaan with the private sector upang kahit papaano ay maibsan yung masasabing paghihirap, no, na nararanasan ng ating mga kababayan?
6: Okay, so ganito po yan, Steph, no? Unang mga hinihiling ng ating sector is paminusin o pa-reduce yung tinatawag nating red tape, yung ease of doing business. Kailangan mapabilis po yan, no? May mga kumpanya na gustong tumulong pero napakatagal ang pagproseso ng kanilang mga papeles, no? Iba nalulugi na at gusto na magsarado o magsara pero matagal. Tapos yung ARTA, yung Anti-Red Tape Authorities, sila ang nagmamonitor kung mga kumpanya, mga local governments ay tumutulong sa pag-reduce ng red tape, pero nakapakalit ng budget po nila. So, kailangan sila ng suporta. Yung mga bagay na ganun, tsaka yung too much regulations po, Steph, na nakakatagal, nakaka-discourage sa negosyo. So, in other words, bagamat nag-ihirap ang ating gobyerno dahil sa panahon, kailangan mag-encourage din sila sa mga local at foreign investor, mapabawas ang red tape, ma-encourage po sila makabigay ng o lagay ng trabaho o factory dito para makabigay din ng employment sa ating taong bayan. So, yun ang medyo kulang ngayon na hindi natutukan ng ating pamahalaan mabuti at hindi maganda pang implementasyon ng ease of doing business and to a certain extent, cost of doing business compared sa ating mga kasamaan dito sa Asia like mga Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia. So, kailangan mas competitive po tayo sa mga ganung bagay kasi tutulong yan sila pag ma-reduce tong mga regulatory restricted rules. Of course, makakatulong din kung mamenos yung level of corruption natin. No.
5: Ito naman po, Sir Gary, sa gitna po ng mataas na inflation na natatala ngayong 2026, ay paano ba mapapabilis ng ating pamahalaan yung pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? And just for a follow-up on this po, Sir Gary, sa inyong pananaw, alin po ba ang dapat mas tutukan ng ating pamahalaan? Yung supply side interventions o direct subsidies?
6: Ang mas mabuti yung tutukan yung supply side. Kasi pag subsidy, Steph, gagamitin na naman ang pera ng gobyerno. Mm. Kung pure subsidies po tayo, ang kapalit niyan, kukunti na lang ang pera ng gobyerno paglagay o pag-implement ng mga infrastructure projects na kailangan natin sa mga negosyante rin at kailangan sa ating education and health sectors, no, para to improve the productivity. So talagang supply side, pero kung pwede, mamenos lang ang subsidy. Of course, ngayon medyo nakahirapan kasi mataas talaga ang presyo ng ating bilihin. Pero kailangan din nila i-control yan. Kailangan yung klaseng subsidy na pareho ng 4Ps, Steph, na may condition ba? Kasi pag walang condition yan, madalas magkakaroon ng dependency sa gobyerno na imbis na magtrabaho sila later on, maghihintay na lang sila ng tulong sa ating gobyerno. So mas mahalaga yung culture of people wanting to work, no, para makaroon sila ng income. At the same time, makaka-add sa tinatawag nating purchasing power ng ating bansa, no?
5: And of course, Sir Gary, malaki yung papel ng ating agriculture sector pagdating sa food security. Kasi ito naman talaga, no, ang tinututukan when it comes to that matter. So ang tanong ko po sa inyo ay, sapat na po ba yung kasalukuyang direksyon ng ating pamahalaan sa modernization ng sektor na ito at ano pa pong mga partikular na reforma ang kailangan upang mapababa ang presyo ng pagkain at mapataas naman ang kita ng ating mga magsasaka?
6: Yeah, meron kasi dyan, Steph, what I call structural reform. No? Halimbawa, nagkaroon tayo ng Comprehensive Agrarian Reform Package, di ba?
5: Mm-hmm.
6: Ang nangyari dyan, imbis na dapat doon lang tayo sana sa rice and corn, naging comprehensive yung ating agrarian reform program. So yung mga lupain na mas bagay na mas malaki, kagaya ng sugar, pati yun ay sinali. So sa mga ganun mang klaseng activities sa agriculture, dapat hindi na yun nasali, pero nasali na po, no? So kung sakaling may pagbabago, makakatulong. The other way of doing this is yung gano'ng kalaki ang pwedeng ibalik uli sa privado sector kung natapos na yung period sa pagdadala ng lupa sa mga beneficiaries, no? May time period po yan. Pwede nilang ibenta yung kanilang lupain, no? Pero may limitation din ang ating batas, Stepe. Hindi pwedeng sobra ng 5 hectares, no? So may mga agriculture activities, Step, na kailangan mas malaki, no? Nabanggit ko nga yung sugar, no? So yung mga ganun kailangan baguhin din ng Kongreso. Pero alam naman natin kung may batas na ganun at malakas ang pressure sa mga different pressure groups, matagal masyado yung pagbabago ng batas, no? So tsaka yung sa ang again within the control of the government, yung budget po sa Department of Agriculture, Steph, no, kailangan tutukan po nila kung saan papunta yung pera ng Department of Agriculture na makakatulong sa pagdagdag ng production and more importantly po yung productivity per hectare, no? So kailangan ang Kongreso, both yung sa kanilang Committee on Agriculture sa Senate at sa House, meron pang isang magandang committee dyan pero hindi lang nagagamit. Ang tawag dito ay Committee on Public Accountability. Committee on Accountability on Public Expenditures. Yan dapat gamitin para tutukan yung nabanggit kong kanina, saan ba pumupunta yung pera? Ano ang nangyari? Sa, kung sa privado sector yan, dinitignan yung mga key performance indicators or key result areas. Ay yan, kulang sa ating gobyerno yan eh. Kasi, I don't know. Kailangan mayroon siyang culture din ng parang privado sector na itong pera natin masyadong scarce. Kailangan dapat magamit sa mabuting mga project o magandang projects. To.
5: Kanina ito nababanggit na natin, no? itong pagdating sa trabaho. Sa inyo po nga pananawa, Sir Gary, sa ngayon, no, sa kasalukuyang estado ngayon ng ating bansa, ano po ba yung maaaring masabi po na pinaka-epektibong paraan upang makalikha pa po ng mas maraming dekalidad na trabaho, at paano po kaya matitiyak na ang mga trabahong ito ay sustainable at hindi panandalian lamang?
6: Yeah. Kailangan i-restructure po yung ating ekonomiya. Ipaliwanag ko lang sa iyo ng konti. No? Ngayon, kung ang ating ekonomiya titignan natin, ito ay divided into three sectors. Isa, agriculture and food. Ikalawa, yung industry, kasama dyan manufacturing. Tsaka itatlo, yung services. No? No, anong contribution itong tatlo? Ang agriculture ngayon, ang bumaba ng kanyang contribution sa ating ekonomiya, naging 8% na lang. Mataas dati yan, may mga 15% yan, ano? Yung ating industry tsaka manufacturing po, ngayon ay 17 to 18% na lang. Dati umaabot po ng 30% po yan, no? Ang pinakamalaki, yung tinatawag nating services sector, yung mga BPO, mga call centers, yung ganun. So, ang mahalaga sa isang bansa, kagaya ng ginawa ng mga kasama natin sa ASEAN, pinagtibay nila yung agriculture nila at yung industry nila. Bakit? Kasi makakatulong yan sa pagbibigay ng trabaho sa ating mamamayan. Kaya kung titingnan natin, marami tayong mga engineers, mga skilled workers na pumupunta na lang sa ibang bansa dahil kulang ang trabaho dito sa Pilipinas, no? Pero kung improve natin ang sitwasyon natin sa agriculture tsaka sa industry, marami sila kakatrabaho dito sa Pilipinas. Kaya kailangan tulungan yung mga grupo sama na kagaya ng TESDA, yung mga agri-tech groups, research po, para yung mga nag-aaral sa university or technical schools, mas may chance sila na makakatrabaho dito. Kung pagandahin rin naman ang environment ng ating gobyerno, yung sa ease of doing business, no? So nagsasabay yan eh, no? So hindi tayo dependent sa services. The other thing ang makakatulong diyan sa when we restructure the economy po, Bet, yung raw materials ng galing sa agricultural sector, pwedeng i-process natin, no? At makaka-export tayo, mas malaking foreign exchange value kung process ang ating produkto instead of its raw, no? Tapos ganun din sa ating industry, yung mga mga mining mineral products natin, imbis na mag-export tayo yung raw material, i-process din natin kagaya ng ginawa sa ating mga kasamahan sa Asian peers. So, yan ang mga ganung bagay na tutukan for a long period of time, hindi lang isang administration yan, step. Siguro may mga tatlo o apat na administration yan, na babalik din tayo sa dati nating sitwasyon na kaya talaga tayo ang tinatawag ng the tiger economy sa ating Asian countries, kasi papunta tayo. Unfortunately, hindi na na-sustain yun kasi nagbago yung panahon sa bawat administrasyon. Kailangan sustainability ang kanilang vision at implementation ng kanilang programa po. No.
5: Pagdating naman po dun sa mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises, ano pa po ba yung dapat pang gawin ng ating pamahalaan upang mas mapalakas sila sa gitna ng mataas po na gastos when it comes to their operations? At sa inyo pong pananaw, sapat na po ba ang kasalukuyang suporta pagdating sa financing at digitalization?
6: Hindi pa. Isang pinaka-importante yung tinatawag natin, macroeconomic indicators, Steph.
5: Mm-mm.
6: Yung interest rates, no? Pag masyadong mataas yung interest rates natin, mahirapan yun ating micro, small enterprises, and to a certain extent, yung medium, no? Bakit? Kasi medyo mahirapan silang umutang kasi maliit sila. Most of them ay walang collateral, walang mga track record, and di ba? So, importante sa kanila ang takbo ng ating inflation kasi ang Bangko Sentral, pag mababa yung inflation rate natin, hindi rin sila mag-i-impose ng mataas na what they call policy rates, no? Yung policy rate naman ay sinusunod ng mga bangko kung gaano kataas yung kanilang pagpahiram ng pera sa mga borrowers, no? So, sensitive yung ating mga micro, especially sa takbo ng ating interest rate. Pero ang interest rate naman natin ay dependent din sa inflation rate natin. So kaya kung talagang tutuusin natin, ang pinaka-importante talaga yung inflation rate. No? Mm. Makakatulong yung inflation rate na yan sa maraming bagay na nabanggit na natin mula tayo nag-umpisa hanggang ngayon. So the most important is inflation rate. Of course, others are important like ease of doing business pa rin, no? Konting suporta, mga access to financing. Pero mas madali na yon eh kung sa maganda ang takbo ng ating ekonomiya, largely also because we were able to address yung inflation problem po.
5: Sir Gary, pagdating naman sa foreign direct investments, of course alam naman natin na nagpupunta sa ibang bansa si Pangulong Marcos and nakikipag-usap siya with business groups and foreign companies para kahit paano ay makakuha tayo ng investments na makakatulong naman sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas. Pero meron pa po bang kailangan baguhin ang ating pamahalaan upang makahikayat pa ng mas maraming investors? At gaano po kaya kahalaga yung political stability as well as policy consistency pagdating sa ganitong usapin?
6: Lahat yan ay importante, no? Pero importante din na kung tayo ay nasa sitwasyon ng ating Pangulo, dapat sabihin natin ano ba ang chances natin na makakadala tayo ng investors dito kung ang ating sitwasyon dito sa ating bansa ay medyo may problema tayo, di ba? So dapat ayusin muna natin yung ating problema para maka-attract po tayo ng foreign investors. Sa economic side, kung masyadong taas yung ating inflation rate, kung masyadong mataas yung ating interest rate, kung utang ng utang tayo, tapos panay problema sa bukas ng negosyo, corruption. So all of these things kailangan ayusin natin. Imbis na magbigay tayong malaking panahon, magastos tayo sa ating mga travels niyan, tutukan na lang natin yung ating problema muna. Madali na yung later on, yung foreign investors papunta dito kung tayo mismo ay nag-address sa ating internal problems. No, it's a waste of time and resources. Kung patravel-travel tayo, hindi natin maasikaso yung ating domestic situation, no?
5: Mm-mm. And of course, ito hindi pwedeng nakalimutan na pag-usapan kapag tinatalakay ang ekonomiya, ang turismo. Medyo, sabi nga nila, medyo nahuhuli nga ba talaga ang Pilipinas, no? Sa turismo kumpara sa ibang bansa. Kaya, ano po ba yung mga dapat baguhin upang mapalakas ang sektor na ito? At ano po ang posibleng maging papel ng infrastructure at connectivity sa pagpapalago ng turismo dito sa ating bansa?
6: Malaki. Malaki masyado. Why? Kasi kung infrastructure, island economy po tayo, Steph, no?
5: Mm-mm.
6: So, titignan ng mga turismo or turista, gaano ba ka mahal kung galing tayo sa Manila, punta tayo sa Boracay, sa Cebu, sa Siargao. Yun ang mga sasabihin nila, gaano pa kamahal yung mga hotel natin, yung mga pagkain, etc. So, magkukumpara sila sa sitwasyon ng Pilipinas kaysa sa, or compared to other countries. Yung mga infrastructure natin, as I said, kung medyo mabagal yung transfer nila from Manila to other provinces, medyo madi-discourage po sila. Kung wala silang wala tayong internet o mabagal, kailangan yun kasi magkoconnect pa rin sila sa kanilang mga kumpanya o negosyo. So, kaya nga, nabanggit nyo kanina yung subsidies. Hmm. Unfortunately, kung marami tayong masyadong subsidies, kukulangin naman tayong pera para sa mga infrastructure at iba pa mga importante mga activities na makaka-attract sa ating investors. Isa pa, yung ating exchange rate kasi pag makakatulong yan temporarily yung pag magde-depreciate yung peso, no? Kasi mas mura na pumunta dito. Kaya lang, temporary lang yung depreciation na yan kasi ang problema sa atin, yung malaki ang ini-import natin, Steph, no? At marami sa ating kailangan na hindi locally available, So, magkakaroon din tayong problema later on kung hindi natin ma-address yung problema natin sa agriculture tsaka sa industry. So, gusto nila, pagkain din natin dito ay mura. Kasi mura sa Thailand, compared sa atin, no? So, yung mga bagay, dapat pag-aralan natin at tingnan natin kung maka-approximate tayo sa mga ginagawa ng ating kasamahan sa Asia. Medyo kulang po tayo doon, no?
5: At syempre po, ano, pinag-uusapan din natin, no, when it comes to the economy, itong tinatawag na productivity. Sinasabi po, Sir Gary, na tumataas na nga po ang kaso ng malnutrisyon ng mga bata dito sa ating bansa. So, gaano po ba kahalaga ang investment po, no, pagdating sa early childhood care at paano po ito directly nakaka-apekto sa productivity ng workforce po natin dito sa bansa in the future?
6: Malaki masyado. In fact, maski na ang pinag-aralan natin na konting ekonomiya, ang pinakamahalaga sa akin yung para sa mag-improve yung ating sinasabi mong productivity, both physical and mental, yung suporta sa early childhood. Pero itong early childhood, let's make sure that hindi lamang sa 4 to 5 years old or sa 2 to 3 years old. Steph, mula pa sa umpisa na ang bata ay na-conceived na ng ina from zero to the first 2,000 days. Yun ang pinakamahalaga, Steph, no? Kasi yung period na yan ang pinakamabilis in terms of being able to learn more, yung tinatawag lang cognitive development, no? May effecto yan later on, Steph, sa succeeding years na ang bata ay tumatanda na ng konti. So, actually, yung nabanggit ko sa mga kasamaan ko, kung nabigyan lang natin panahon, as kasalanan ko po rin yan, na yung ano to, K to 12, Jeff, dati K to 10 lang tayo, di ba? Okay. Yung K to 12, hindi kailangan yan kung sakaling nabigyan nating tansin tsaka suporta yung 0 to 2,000 days, no? So, malaking epekto yan. Kung investment pa yan, yung 1 peso na ininvest natin sa 0 to 2,000, mas malaking return natin sa ating ekonomiya kaysa magdagdag pa tayo ng 2 years doon sa high school, no? So, sana sa mga susunod na administration, mga 3 o 4 na administration, sustain yan, patuloy ang tulong sa first 2,000 days. Ang kagandaan niyan, pati yung quality of voters natin, Steph, mag-i-improve kasi gagaling na yung mga kasama natin mga bata at sila ay makakatulong sa pagtingin. Sino ba talaga magagaling na leaders dyan? Mag-iba yung ano, quality of our own leaders at makakatulong din sa ating bansa po yan. No?
5: Ayun. So, Sir Gary, huwag po kayong bibitaw dahil sa ikalawa naman po nga bahagi ng ating programang Usap-Usapan para sa araw na ito ay dito na talaga natin hihimayin ang mga naging pahayag ng ating Pangulo sa kanyang ikalimang SONA nitong nagdaang Lunes. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
7: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
8: Ang mga latest. Anong latest? Usap-usapan.
9: Usap-usapan.
8: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: At nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas, kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At syempre, kasama din po natin ang ating resource person para sa araw na ito. Walang iba kundi si dating Department of Finance Secretary Gary Teves. Nandito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating edisyon kung saan dito na nga, no? At tulad ng ating nabanggit kanina, bago tayo magbigay ng mga paalala mula dito sa himpilan, ang mga naging pahayag ng ating Pangulo doon sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA. So, Sir Gary, ito na po ang aming susunod na katanungan po para sa inyo. Overall, paano niyo po ba sinusuri ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang roadmap para sa mga o para sa nalalabing dalawang taon ng kanyang administrasyon at sa inyo pong pananaw, saang bahagi po kayo pinaka nakakakita po ng konkretong direksyon?
6: Well, may mga good intentions po siya, no, lalo na sa pagtulong sa ating mga apektado ngayon, lalo na sa Iran war, no. Ang tulong niya sa ating mga middle income workers, ang gusto sa niya sana na taas yung exemption, no, kasama to from 25,000 to 35,000 ba yun, no? Anyway, the other is yung mabawasan na yung ano pagbabayad ng systems losses, no? So makatulong sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahirap. Now, ang normally magtatanong kayo kung okay, magandang intensyon niya, paano mapofondohan yan, no? Kasi yung sa income tax deduction is a reduction in revenues po yan eh, Steph, no? So anong kapalit niyan? Hindi naman siya nagsabi kung ito po ang fondo natin, ito ay gagamitin natin. Makikita natin kung magandang pagkahimay po nila kung may mababawasan ba yung ating total amount of money para sa mga bagay na hindi rin niya naibanggit, no?
5: Mm-hmm.
6: For example, kung let's say nagbigay tayo ng subsidy, let's say ang amount niyan involved yun sa middle income group ay I think something like 50 to 70 billion Steph, no? Mm-hmm. Saan tayo kukuha ng kapalit niyan? Ang ibig sabihin na meron tayong babawasan ng ibang projects natin. Saan yan? Sa edukasyon? Sa infrastructure? Hindi maliwanag po eh. No? So, yun ang medyo concern po tayo na hindi maliwanag, na binigyan niya yung anong gusto niya pero hindi maliwanag kung anong consequence po niyan. No? So dun kailangan himayin. So, binigay ng responsibility ang Congress niyan para mapaliwanag kung ano talaga ang pwedeng gawin. Kasi kung wala tayong corresponding taxes to compensate for that, ang ibig sabihin niyan, tataas yung ating o lalaki yung ating deficit, Steph. Kung tataas yung ating deficit, anong ibig sabihin niyan? Hihiram na ba ulit tayo? Magkano ng interest payment sa ating budget? Sa 2026 budget, Steph, halos 950 billion ang interest payment. Eh kung lalaki pa ang ating utang, ba lalampas na yan ng 1 trillion siguro. Eh anong kapalit yan? Baka menos sa ating early childhood, menos sa infrastructure, menos sa health, menos sa education. So yun ang concern po natin bilang dating fiscal manager, Steph, no?
5: Dun sa unang bahagi, no, kumbaga unang bahagi pa lamang ay masasabing nga may pasabog na kagad po, no, dun sa zona. Kasi ang inuna nga po is yung tungkol sa flood control anomalies. At ang binigyan diin ng ating Pangulo, ito nga accountability dito sa flood control scandal. Gaano po ba ito kahalaga para sa ekonomiya ng ating bansa? At sa inyo pong pananaw, ay sapat ba ang kasalukuyang aksyon upang maibalik ang tiwala naman po ng publiko?
6: Okay. Importante po yan. Maibalik yung tiwala ng ating publiko kung may mangyayari yan sa panahon ng ating Pangulo. Alam naman natin ang bagal ng ating judicial system, di ba? Magpa-file ka ng case, marami mga intervention, presenta ng mga ebidensya for or against. Ang ano niyan, ang hamon niyan is meron ba talaga tayong ebidensya na mapabilis natin yung pag-convert sa filing of cases sa CEF na talagang makukulong yung some of our high political officials, no? Kung walang mayayari yan, eh magkaka-discourage na naman sila, lalo na kung makakatulong sa pagbabalik ng pera na reportedly nanakaw po nila, no? So, yan is a big test on the willingness and the support of the judicial system na makulong din sila at maibalik yung malaking portion na reportedly nanakaw po nila, no?
5: Mm-mm. And in relation to that po, Sir Gary, kasi sabi nga ng Pangulo, and I quote, "Hindi ako Pangulo ng aking pamilya." Ano po ang implikasyon nito sa governance at investor confidence? At maaari po ba, no, syempre, kumbaga buong mundo ay narinig itong ikalimang sona ng ating Pangulo, maaari po ba itong magbukas ng mas maraming opportunities when it comes to investments?
6: Okay, tapos kagaya din niya ng nabanggit ko kanina, words have to be translated into action, Steph. No? Words pa lang ngayon, di ba?
5: Yes.
6: So, ang iniintay ng ating local and foreign investors ay action translated into yung nabanggit ko kanina. Makukulong ba yan sila? May susoli ba nilang a portion or a large portion ng kanilang ninakaw? In the meantime, meron pang aspects na makakatulong dun sa issue ng transparency and accountability. Steph, halimbawa, naulit na naman ba na yung sinatawag na insertion ng ating mga kasamaan sa Congress na bumalik pa rin ba doon sa panahon ng budget preparation? Wala tayong report dyan. Secondly, anong mangyayari sa programa or expenditure program ng ating Pangulo pagdating sa Kongreso? Ang ating mga kasama ba sa Kongreso, mag-i-insert ba naman uli ng kanilang mga favorite projects at saka matatanggal yung mga priority projects na sinubmit ng ating Pangulo? No? Ika-tatlo, talaga bang seryoso sila sa pag-participate ng ating civil society para ma-monitor yung kanilang deliberation sa Congress? Ika-apat, bukas ba rin continuously yung deliberation sa bicameral conference committee? Ika-anim o lima, ang presidente pa, kung alam niya na may mga anomalia o mga insertions dyan na hindi tama, i-exercise ba niya yung kanyang veto powers para matanggal yung mga dinagdag ng ating kasamahan sa Kongreso? Ikapito, handa ba siya na imbis na mag-travel siya abroad, i-monitor yung budget at magbisita sa mga probinsya, dala-dala yung report ng ating mga kasamahan sa executive at i-compare niya yung resulta with or kanilang report dun sa resulta sa mga probinsya? He has to function as a chief executive para magkaroon ng confidence ang ating local and foreign investors.
5: At dito sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinulak po itong mga high value industries tulad niya po ng artificial intelligence o AI at kumbaga no, yung advanced manufacturing. Matanong ko lamang po kayo, Sir Gary, ito po ba ay masasabi na realistic at ano po ba yung mga gaps na dapat punan upang maisakatuparan po itong mga ganitong usapin?
6: Well, ano ba tinitingnan ng ating investors? Una, yung power cost dapat natin medyo hindi masyado mahal. We're the second highest dito sa ASEAN eh. No? Bakit sila mag-invest dito na mas mura dun sa Thailand, sa Indonesia, at iba pa? No? Ikalawa, yung ease of doing business. Bakit sila pumunta dito na napakabagal at daming mga regulations? No? Ikatatlo, yung cost of doing business apart from power, yung ating mga transportation at other infrastructure facilities, madali ba idala yung kanilang produkto doon sa merkado? Ang ating macroeconomic indicators, okay ba? Napakataas ng ating inflation rate. Tayo pinakataas ngayon

0: To another question po, of course, isa sa mga tumatak nga tulad ng ating nabanggit kanina, yung usapin ng kuryente dito sa ating bansa. At dito, iminumungkahi yung mga amendments no dito sa EPIRA law. No? Ito po ba ay sapat na po ba upang matugunan po no yung issue sa mataas na singil sa kuryente? At ano pa po ba yung mga ibang reforma na maaari po nga makatulong sa pagpapababa po ng power rates?
1: Okay. Yung sa system clause, again, kailangan himayin na naman po yan. No? Kasi walang perfectong sitwasyon na walang systems laws. Maski sa ang bansa, developed or developing country po, may systems laws talaga yan. Kasi ano yan eh, physics yan o by way of the nature of the capital equipment, hindi naman 100% yan all the time. No? So ang kadalasan na ginagawa ng ibang bansa ay yung kanilang equivalent na Energy Regulatory Commission. Meron tayo niyan eh.
0: Mm-mm.
1: Sila ang nag-decide kung anong allowable systems laws, no? Dito sa Pilipinas ang, if I recall, it's somewhere around 6% or 6.25%, no? Ang figure na nakikita ko ngayon, ang Meralco for example, which is distributing power or electricity dito sa Metro Manila, ay within dun sa allowable systems law. Ang medyo nagkaka-problema, malaking hamon, yung outside of what is called avoidable, no? Yung mga pagnanakaw, mga filterage, etc., no? So, ang ibig, hindi maliwanag kung pati yun ay kailangan babawasan pati, no? Secondly, sino ang babayad niyan? Ang Meralco or yung kumpanya na nag-distribute mga provincial electric, hindi maliwanag eh kung sino babayad niyan. Kundi sila babayad, sino babayad? Siguro tayo taxpayer, no? Sapat ba o tama ba na pati tayo magbabayad sa mga systems losses na 'yan, no? So, yun ang hamon niyan. Kailangan himayin niyan sa Kongreso. Kung ano ba. So, madali magsabi ng ano eh, subsidy eh. I bet, no? Pero, a stepbrother. Pero, kung sa tutusin na natin, kailangan ipag-aralan din natin mabuti kung is it really justifiable din po yan eh. No? So, yun lang comment ko for the meantime na himayin dapat mabuti yan. No?
0: Mm-mm. And of course, speaking of yung mga usapin nga pang enerhiya ay binanggit dito yung combination ng renewable and nuclear energy. So from siguro no yung from an economic perspective ay paano po ba niyo ito tinitingnan at ano po ba yung mga masasabing risk and benefits when it comes to this?
1: Okay. Yung nuclear, hindi ba nagkaroon tayo ng nuclear plant sa Bataan, Steph, nalala mo. Pero unfortunately, nung sa administration ni Cory, ayaw niyang ipabukas yan. No? So nawalan tayo ng 600 megawatts. Napakalaki niyan. No? Saka binayaran natin yan maski hindi natin nagamit. Di ba? Okay, so tapos na yan. Tapos ilang taon na hanggang ngayon, medyo nahirapan tayo mag-accept na dapat itingnan natin uli yung benefits and disadvantages ng nuclear power, no? So maraming mga bansa ngayon ay already ginagamit ng nuclear power. Ang kagandahan sa nuclear power, Steph, na yung maintenance niyan tsaka operations mababa, no? Malaki ang capital investment. So ang epekto niyan over time makakatulong sa availability and even the cost of power, no? So I'm in favor of reviving that, pag-aralan mabuti, at even tingnan yung tinatawag nilang small modular reactor, kasi island economy tayo, Steph, eh, no? So kailangan siguro sa mga maliliit na provincia o maliit na islands, pero maliit lang dapat na nuclear plant or solar, whatever, para halos lahat ng ating mga lugar dito sa Pilipinas ay may power, may electricity So that, again,

0: related to pinag-usapan natin kanina, mas marami tayong ma-encourage na investors pumunta sa Pilipinas at mag-invest sa ibang parte sa Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila o sa Central Luzon o sa si Region 4A. So, yun ang kagandahan ng the availability and affordability of power po, no? Sa RE naman, tignan uli yung ano, gaano ba ka importante ang RE? Kasi ang advantage ng RE ngayon, malaki ang sa kanilang ano eh, tax break eh, compared sa yung that yung conventional power eh, yung mga fossil fuel, mga crude oil ba yung ganun, or so tingnan mabuti kung anong kombinasyon yan and what would really increase the availability of power dito sa Pilipinas, saka yung costs, masyado mataas tayo po, no?
1: A few questions po, no, before natin po i-conclude po, no, ang this interview. Meron po nga diin, no, sa tinatawag po na continuity. Sabi nga po, tatapusin ang nasimulan. Ito po nga, although nabanggit niyo na po kanina na action na speaks louder than words niya po, yeah. Pero ito po ba kahit paano ay yung ganitong statements ay nakaka-create po ba ng optimism for our economy, at meron pa po ba, no, na masasabi na gaps, kulang na structural reforms na dapat isa-alang-alang, okay. Just for the information ng ating mga listeners.
0: Yeah, meron. For example, sa agriculture, nabanggit natin kung sana ma-modify yung agrarian reform program at payagan yung mas malaking hectares na magamit ng bibili ng mga lupain sa ating mga beneficiaries, no? Tapos yung EPIRA pwede tinan uli. Pero more than the law itself, Steph, ang talaga ko is yung executive action. Marami na tayong batas na magaganda, pero ang execution ay medyo hindi tama, mali, medyo mabagal, etc. So that's why if you look at our system, it's called the presidential system, di ba? Compared to a parliamentary system. Ama, ang medyo advantages ng presidential is ang accountability dun sa presidente mismo, kasi siya ang talaga may power eh. Pero ang disadvantage ng yan, he has to perform as a chief executive, na whether it's a company or a country, ang chief executive ay isang tao na may vision, isang tao na mahusay sa implementation, mag-supervise, talagang masipag, tsaka may accountability. Isa pa, yung communication. No, if you notice some of the chief executives around the world, nagre-report sila, nagsasabi sila kung may problema. Medyo kulang tayo po dyan na ang Pangulo dapat continuous communication, ibigay ang katotohanan na may problema talaga tayo. No? Pero may problema tayo, pero meron tayong mga paraan. At ito yung mga paraan, hindi lamang tayo ang magsusolve niyan, pero lahat ng tao dito sa ating bansa. So yung mga ganong bagay, I think makakatulong sa malaking suporta later on sa sino mang Pangulo dito sa Pilipinas. So ang aking naalala noon, somebody like Aramos, no, na talagang mahusay sa implementation, mahusay sa supervision, mahusay sa implementation. Kung meron tayo mga apat na administration na kagaya ng kay Ramos, babalik din tayo sa dati nating sitwasyon, sa palagay ko lang. Thank you.
1: Siguro ito pahabol na tanong din po na Sir Gary, kasi ngayon ay nagkakaroon ng debate, no, sa isa sa mga past interviews ko po with you ay napag-usapan natin yung Pax Silica. So ano po ang inyong reaction, no, sa medyo lumalaking debate ng economic benefits versus the environmental hazards na posibleng dalhin ng Pax Silica?
0: Okay. As a student of economics, of course, maraming advantages ang Pax Silica. Kaya lang, we have to also consider na kung sa ano pa yan, sa dokumento pa yan, yung fine prints, no? Kasi nabanggit ko nga kanina yung disadvantage natin ngayon, hindi tayo nakapagpalakas ng ating agrikultura at saka industry, no? Now, dapat sa Pax Silica na yan, maliwanag na ang support na nila sa atin will not only be what we are today, but moving us from a country that is dependent on exported raw materials, that we also will be developed into some economy or a kind of economy na nakaka-process din tayo sa ating mga raw materials, no? Into process size para mas malaki yung value sa ating mga export. Ganun. Secondly, siguro doon natin na may power tayo dito kasi ang dami-dami ng establishments na magtatayo niyan. Meron ba tayong power? Meron ba tayong water? No? Hindi mapapayalan tayo. No? So, yung mga ganong klaseng himay, importante yan bago natin mag-sign tayo ng mga dokumento na yan. No? So, we acknowledge the potential benefits po niyan, Steph. Pero again, to avoid any embarrassment and any miscommunication, maliwanag yan sa ating taong bayan. No?
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Sir Gary, for giving us time. Naka 1 hour po tayo ng isang malamang, very ano, kumbaga, fruitful discussion patungkol sa mga kailangan, mga tunay na kailangan ng sambayanang Pilipino at maging sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA. Muli, maraming salamat po. God bless po. Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po kayo, Steph. At salamat po sa inyong imbitasyon. Good morning.
1: Maraming salamat po muli, Sir Gary. At atin nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan. Ang dating kalihim po ng Department of Finance, walang iba kundi si Sir Margarito Gary B. Teves. At bago dati na tuluyang tapusin ang ating programa, syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella. Sa ating Warcast, nandyan si na John Paul Muntad at si Hiro Lucero. At syempre, nandyan, no, hindi naman pwedeng kalimutan natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po sa lahat ng nakinood at nakinig-nood kasi syempre you are all listening po and watching itong episode na ito ng Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, at kita-kits po sa susunod na Sabado.
2: Anong latest? Usap-Usapan. Usap-Usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer
6: homeowner o parte ng isang homeowners association. Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas, World Service.
7: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli na naman pong sumasahing papawid ang programang Housing Rights with HSAC at ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Ang makasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Batiin rin natin na magandang araw ang ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Alam naman natin lahat na sila ang itinuturing na makabagong bayani ng ating lipunan. Naway laging malakas ang inyong pangangatawan nang sa gayon ay mabawasan ang pag-aalala ng inyong pamilya dito sa ating bansa. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang membro ng Homeowners Association. Siyempre, katuwang natin ang ating mga nakakapanaya mula sa Human Settlements Adjudication Commission. Ang programang ito po ay mapapanood at mapapakinggan ninyo tuwing una at ikatlong Sabado ng buwan sa ganap na alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Una na sa ating mga social media platform. Live niyo po kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at syempre sa Human Settlement Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng regional adjudication branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa regional station or sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin tayong napapakinggan sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napapakinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan ng PBS eVox Receiver App. At para naman sa mga overseas Filipino working and living abroad, mapapakinggan niyo po ang programang ito sa aming shortwave broadcast gamit ang VOA facilities sa Tinang Tarlac sa sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tungkol sa Homeowners Association o HOA. At ang karapatan ng mga miyembro nito kung gaano ba kahalaga ang papel na ginagampanan ng mga opisyal ng HOA sa kanilang komunidad. Sa ikalawang bahagi naman ng ating programa, tatalakayin natin ang isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema patungkol naman sa isang landmark case na may kinalaman sa Homeowners Association Regulation. Sa puntong ito, dadako na tayo sa unang bahagi ng ating programa kung saan makakasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 5. Magandang araw po, Attorney Lian. Welcome po sa ating programang Housing Rights with HSAC.
8: Yan, magandang umaga, Sir Jay, at maraming salamat din po. On behalf of the Human Settlements Adjudication Commission, headed by our Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III and the entire Commission and Bank, we would like to thank our viewers and listeners for watching our show. So sana po, marami kayong mapulot na aral at matutunan ngayong araw. Tama po kayo, Sir Jay, no? So this is our 8th episode. Ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan ang ilan sa mahalagang pulisiya at kaugnay na landmark case mula sa Korte Suprema. So we're hoping po that these discussions will guide our listeners in further understanding their rights and how laws can protect them. Pero Sir Jay, before po tayo siguro mag-formally start, nais ko ipaalala at idiin po sa ating mga kababayan na yung pag-uusapan natin today ay gabay lamang. Dahil lahat naman po ng kasong idinudulog natin sa HHAC ay nire-resolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya po na sumusuporta dito. So case-to-case basis po ang magiging desisyon ng HHAC. Depende rin po sa ebidensya na iprepresenta po ng bawat panig.
7: Ayun. So, mga kababayan, ayun po ang paalala ni Attorney Lian. So, Attorney Lian, ito pong pag-uusapan natin ngayon ay halos related sa parang continuation nung naging talakayan namin ni Attorney Ayin last time sa nakaraang episode. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong tinatawag na Homeowners Association at kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan nito sa or nitong asosasyon na ito sa kanilang komunidad?
8: Yes, sige po Sir Jay, of course. Sige. So, as a refresher po sa mga previous discussions natin, no, ayon po sa ating 2025 HHAC Revised Rules of Procedure, ang Homeowners Association or yung tatawagin po nating HOA ay tumutukoy sa isang non-stop, non-profit corporation na rehistrado po either sa Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD o dating rehistrado po sa Housing and Land Use Regulatory Board or HLURB o sa dating Home Insurance Guarantee Corporation na nakilala na din bilang Home Guarantee Corporation o HGC or last, Securities and Exchange Corporation or SEC. So ang isang HOA po ay maaaring itatag ng mga sumusunod na grupo sa loob ng kanilang jurisdiction or nasasakupan. So una, mga owner or purchaser ng mga lote sa subdivision, village at iba pang uri ng mga real estate property na matatagpuan po sa loob ng jurisdiction o nasasakupan ng kanilang HOA. Pangalawa naman po, mga awardee, usufructuary o yung mga tinatawag o yung mga kinoconsider natin na may karapatan gumamit ng isang property na pagmamay-ari ng iba at legal occupants at mga umuupa ng unit o bahay o lote sa isang socialized economic housing or relocation project at iba pang urban estate. Last po na kinoconsider po natin na pwedeng magtatag ng HOA ay ang underprivileged at homeless citizens o iyong mga maralita ayon sa pagtukoy sa ating batas na nasa proseso na po ng pagiging accredited awardees ng ownership rights sa ilalim ng ating community mortgage program, land tenure assistance program at iba pa pong katulad na programa na may kinalaman sa socialized housing projects ng gobyerno. So mahalaga po ang papel na ginagampanan, Sir Jay, ng mga HOA no, sa ating komunidad. Ayon sa Section 2 po ng Republic Act 9904 or Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, kinikilala at isinusulong ng ating pamahalaan ang karapatan ng mga mamamayan na bumuo o mag-organisa tulad ng isang homeowners association. So dagdag pa po dito, kaisa rin ang estado sa pagbibigay suporta sa mga HOA upang matugunan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang mga komunidad. So maging kaakibat ng gobyerno sa pagbibigay po ng mga pangunahing serbisyo sa ating mga kababayan at maging kaagapay ng estado sa pagpapatupad po ng mga batas at programa na ikakaunlad ng ating bayan.
7: Medyo may nakuha lang po yung attention ko, attorney, dito sa nabanggit nyo. Nabanggit nyo po na pwede rin itong mga homeless citizen na magtatag ng kanilang homeowners association. Paano po ito, attorney?
8: So kailangan lang po, sir, registered po sila sa DHSUD, no? So para po makonsider po sila na isang HOA. Meron po tayong proseso na nakalagay po sa Section 26 Rule 5 ng 2024 Revised Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 9904. O kanina nga po ay na-mention natin na Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, sinasabi po ng RA 9904 na isa lang po dapat ang HOA na rehistrado sa DHSUD sa bawat subdivision, village, or defined community. So, maliban po na lamang kung meron pong dalawa o higit pa na contiguous phases ang isang subdivision na rehistrado or lisensyado bilang isang project. So, ito na po, Sir Jay, yung mga phase 1, phase 2 ng mga subdivisions natin. No? So, okay. Ibig sabihin po ng contiguous phases, dalawa o higit pang phases na konektado ng pinaghati-hati ang infrastructure and well-defined na magkatabi o common na boundary. So, ganitong pagkakataon, maaari po silang magtayo ng individual or mag-register ng individual HOAs po. Sa pagrehistro naman po ng HOA, may mga requirement po na kailangan nilang isumite sa DHSUD. So tulad po ng notarized articles of incorporation, bylaws o mga tuntunin ng pamamahala ng HOA, and general information sheet at iba pa pong mga dokumento na nakalista po sa 2024 Revised Rules and Regulation ng Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. So makikita rin po yung listahan, Sir Jay, for the guidance of everyone watching sa website po ng DHSUD. So that is dhsud.gov.ph o sumangguni po sa kani-kanilang mga regional offices. Mahalaga po, Sir Jay, na rehistrado ang isang HOA upang kilalanin silang legal na magdadala or magre-represent po ng karapatan at obligasyon po ng isang HOA. So kapag rehistrado ang isang HOA, maaari na po silang makinabang sa mga serbisyo ng DHSUD at magkaroon din po sila ng legal na pagkakakilanlan upang makapaghain po ng reklamo sa EDSA.
7: Ayun. So, Attorney Lian, nabanggit niyo po itong Republic Act number 9904.
8: Yes po.
7: Ano po ang batas na ito at ano pong importansya nito para sa ating mga homeowners association?
8: Yes, Sir Jay. So ito pong Republic Act 9904, na-mention ko na nga din po talaga kanina, is yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association po, no? So ito po yung batas na nagtatakda sa mga karapatan, obligations at processes po para sa mga homeowners at sa kanila pong mga homeowners association. So ito po yung parang Bible po ng isang homeowners association. So nakasaad po sa Section 4 ng 9904 na ang isang HOA ay magkakaroon ng juridical personality or legal na pagkakakilanlan kapag ito po ay opisyal ng nakapagparehistro sa pamahalaan na ngayon ay nasa mandato na po ng DHSUD. Samantala naman po sa Section 7 nitong 9904 ay inilalatag ang mga karapatan ng mga miyembro ng Homeowners Association. So sinisiguro po nito na hindi basta-bastang maaabuso ang ating mga HOA members at magkakaroon po ng partisipasyon sa mga desisyon and activities po ng HOA. So, isang mahalagang aspeto rin po nitong RA 9904 ay ang pagbibigay sa mga duties and responsibilities po ng Homeowners Association. Dahil dito, mas nagiging malinaw na po kung ano ang mga maaari at obligadong gawin po ng ating mga HOA. Mamaya, pag-uusapan natin siguro, Sir Jay, ang isang kaso na may kinalaman sa pagpapatupad po ng rules and regulation ng isang HOA, no? At kung ano ang naging tugon ng Supreme Court sa isang reklamo po laban dito. So, nais rin po nating bigyan linaw na hindi lang ang mga opisyal ang binibigyan ng kapangyarihan ng batas na ito ng RA 9904, kundi pinoprotektahan din po nito ang mga ordinaryong miyembro po laban sa pang-aabuso. So, panghuli, nagtatakda ang RA 9904 ng malinaw na proseso kung paano aayusin ang alitan, maging away man po between neighbors or magkakapitbahay o reklamo ng isang miyembro po ng HOA laban sa kanilang mga opisyal. So, inaatasan ng batas ang isang homeowners association na magkaroon po sila ng grievance committee, no, para maayos ang mga issue na hindi na po nila kailangan umabot sa pag-file ng kaso sa EDSA. So, yun po yung In essence, brief summary po ng ating batas 9904 po.
7: Ayun, sorry. Malinaw po para sa ating mga kababayan. So, para naman po sa mga tagapakinig natin, mga miyembro ng Homeowners Association at batay na rin po sa Republic Act number 9904, yes, maaari niyo po bang maibahagi ang kanilang mga karapatan, attorney?
8: Yes, of course, Sir Jay. So, kanina na-mention natin sa Section 7 ng Republic Act 9904, doon po palista ang mga karapatan po ng ating HOA members. So, iisa-isahin po natin ito as guidance. First po, makakapag-avail po ng lahat ng basic community services at gumamit ng mga common areas and facilities ang ating mga HOA members. So, isa yun sa pinaka-importanting karapatan nila, no? Pangalawa, karapatan din po ng HOA members na suriin ang mga association books and records at mabigyan po ng annual reports at financial statement kung ire-request nila yung financial statements. Pero syempre, dapat appropriate din po yung time ng pag-request.
7: Yes.
8: And pangatlo po, may karapatan ang mga HOA members na makilahok, bumoto, at maging eligible or qualified para sa anumang elective or appointed office ng Homeowners Association. Pang-apat, karapatan din po ng ating HOA members na hingin at agarang tanggapin ang mga deposit na hinihingi ng HOA sa oras na ma-comply ang mga kondisyon na inilatag po ng HOA sa kanila o kapag natapos na po ang itinakdang palugit. Panglima po sa karapatan ng ating mga HOA members ay makilahok sa mga association meetings, election at referenda. Pang-anim, ma-enjoy po yung iba pang mga karapatan na nakasaad po sa kanilang bylaws. So bilang paalala na rin po, Sir Jane,
7: Apo.
8: Ang mga itinuturing nating association members ay yung mga kasapi po ng isang HOA kung saan nakatayo ang kanilang unit or lote at yung nabanggit sa kanilang Articles of Incorporation at Bylaws ng kanilang Homeowners Association. Samantala, under Section 9 po ng RA 9904, binigyang diin din po na ang mga delinquent member o yung mga miyembrong wala sa good standing ayon sa guidelines at procedure ng kanilang bylaws ay hindi maaaring mag-avail ng nabanggit na nating mga karapatan. So, anin po yung nilista nating karapatan kanina. Kung delinquent member po sila, hindi po nila pwedeng ma-avail itong mga karapatan na po na ito. So, para po sa ating mga manonood na HOA members or HOA officers, kung sa tingin po natin ang mga karapatan po natin ay nalalabag na ng kani-kanila pong mga HOA, maaari na po silang maghain ng reklamo sa opisina natin sa HSAC.
7: Ayun, so tanong ko lang din po, attorney. Ano po ang maaaring gawin ng isang miyembro kung mayroon po itong nakikitang isang irregularidad sa pamamalakad ng HOA or ng Homeowners Association?
8: Yes, Sir Jay. So, once po na may nakikita na po ang ating miyembro na irregularities sa pamamalakad po ng ating Homeowners Association, maaari na po silang dumulog sa ating opisina sa Human Settlements Adjudication Commission at mag-file po ng kaso sa atin. So, I think na-discuss na natin yung process previously and ibibigay ko din po sa ating mga tagapanood na balikan po natin yung mga previous videos po natin na matatagpuan sa HSAC Facebook page natin para po mas makompleto po nilang maintindihan yung proseso po ng pag-file ng kaso sa ating opisina.
7: So, ayun. Mayroon po bang pagkakataon na pwedeng tutulan ng miyembro ang mga desisyon ng Homeowners Association? Paano po ito, attorney?
8: Yes, sir. So, na-discuss po natin kanina na parte po ng rights ng ating Homeowner Association members ay ang makilahok po sa mga meetings at elections at referenda. So, karapatan po ng bawat homeowner na kung meron po silang pagtutol sa bawat action po na gagawin ng kanilang Homeowner Association officers ay maisaboses po nila ito sa pamamagitan po ng pag-attend po ng kanilang mga meetings.
0: Ayun.
8: So meron po tayong nakatakdang regular meetings and special meetings sa ating mga homeowners associations, no? So ang importante po dito ay yung homeowners association members po mismo natin ay i-exercise din po yung kanilang rights based po sa ating batas. So attend po tayo ng mga meetings para po kung meron po tayong mga issues sa mga actions po na ginagawa ng ating HOA, maaari na po natin itong ma-raise during the meeting pa lang po. Kasi kung kaya naman pong ma-address ng ating HOA officers, mas mabuti po iyon na between the HOA, ma-address na po ang kanilang mga problema.
7: Ayun. So, nabanggit niyo po na kasi alam natin nagkakaroon sila ng regular assembly or meeting. So, kailan naman po maaaring magsagawa ng special meeting ang mga miyembro ng HOA or ng Homeowners Association?
8: Meron po tayong nakatakda sa batas at sa kanilang bylaws po kung kailan po sila pwedeng mag-set ng mga regular anong mga special meetings. So, ang gaya po ng lagi nating inaabiso sa ating mga kliyente ay babalikan po natin ang ating bylaws sa bawat po HOA, no? Kasi required po 'yan sa ating pag-register as a registered HOA po sa DHSUD. So, dun po ang magiging maliban po sa sinabi ko kanina na ang RA 9904 ay ang Biblia po ng mga Homeowners Association, isasama po natin bilang kanilang Biblia po at guide ang kanilang bylaws.
7: Ayun.
8: So lahat po ng magiging action ng ating HOA officers ay dapat po magiging base sa kanilang bylaws po.
7: Ayun, malinaw. So halimbawa, nagkaroon naman po ng mga or mayroong reklamo ang miyembro. Ano naman po ang proseso ng paghahain ng reklamo laban sa mga opisyal or sa Homeowners Association attorney?
8: Okay, so kanina may na-mention po tayo na grievance committee, no?
7: Ayun.
8: Ang ating pong mga homeowners association ay required po na magkaroon ng kanilang mga grievance committee para po kung sakali po na may reklamo ang isang miyembro laban po sa kanilang co-member ng Homeowners Association o kahit po sa mga officers po ng kanilang Homeowners Association, ay maidudulog po muna nila ito sa kanilang grievance committee. Ngayon si grievance committee po ay obligado na mag-schedule ng meeting with the parties involved para po ma-discuss po nila. Kumbaga parang mediation na din, sir, no, ang gagawin. So pag-uusap-usap po between and among themselves. Tapos i-discuss po nila ano ang problema at magkakaroon po sila ng common ground or finding of common ground or solution para po sa kanilang problema. Ngayon kung hindi po sila talaga magkaayos through the grievance, doon na po sila papasok. Doon na po papasok ang HSAC. So pwede na po silang dumulog sa HSAC. Pero ididiin natin, Sir Jay, no?
7: Apo.
8: Very important po na merong certification galing sa grievance committee na pumunta po ang nagre-reklamo sa grievance, nag-request po ng meeting with the grievance committee and the party na nire-reklamo, and na walang nangyari po sa grievance committee or walang naging magandang resulta ang grievance. Pero may option pa din po, Sir Jay, ang ating nagre-reklamo. If ever po na hindi po mag-issue or hindi umaksyon si grievance committee, no, pwede po mag-execute ng affidavit ang ating tagapagreklamo or ang ating complainant para po yun ang ia-attach niya sa kanyang complaint na ifa-file niya po dito sa HSAC. So ang affidavit po na ito, ang magiging laman ay na nagpa-assist po siya sa kanilang grievance committee hindi po nag-action ang grievance committee. Maliban dito, pwede rin pong maging laman ng affidavit ay na wala pong grievance committee ang isang homeowners association. So para naman po, hindi rin po malulugi ang ating complainant kung sakaling wala pong grievance yung HOA, di ba? So yun po yung pwede nilang other options na i-attach po sa kanilang complaint.
7: Kapag ganito po ba, alimbawa, hindi na settle sa grievance committee, hindi na po ba ito pwedeng dumaan sa halimbawa barangay? May mga ganun po bang hindi mga ganun pagkakataon, attorney?
8: Sir, nasa option po yan ng parties kasi ang pag-uusap-usap naman po ay lagi pong binibigay sa mga parties po, no?
7: Opo.
8: Ang desisyon po kung sakaling gusto nilang i-address or pag-usapan ang kanilang mga nirereklamo na hindi muna dadaan sa legal na proseso ay choice ng bawat party. So kung both parties, for example si complainant at
7: Opo.
8: ang nirereklamo si respondent ay mag-decide na sige, pag-usapan tuloy muna natin kasi hindi nag-work sa grievance committee, pag-usapan, sige, pag-usapan natin sa barangay, or better yet, sir, sa
7: Yes.
8: DHSUD, meron din po tayong available na na process kung saan po pwede po silang makapag-usap. So, yun po yung conciliation sa DSUD, no? So, marami pong option ang parties natin kung
7: Ayun.
8: hindi pa po nila gusto na mag-file po ng kaso sa HSAT.
7: Ayun, malinaw. So, ano naman po ang limitasyon ng kapangyarihan ng Homeowners Association para sa pagpapatupad ng kanilang mga patakaran, attorney?
8: So, ang limitasyon naman po sa ating Homeowners Association, Sir Jay, again, babalikan po natin ang ating homeowner ang ating 9904 at saka ang kanilang mga bylaws.
7: Ayun.
8: So, ang importante po talagang tatandaan, Sir Jay, sa ating mga Homeowners Association officers ay susundin at susundin nila kung ano ang nakasaad sa kanilang bylaws na pwede nilang gawin. At the end of the day, hindi po sila pwede talagang mag-overstep sa kanilang powers at sa kanilang functions. So ang function naman po ng ating Homeowners Association officers ay magbigay ng ayos at sistema po sa ating Homeowners Association. So any overstepping po ay talagang lalabag na po sa kanilang Homeowners Association bylaws at saka sa atin pong Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association.
7: Ayun, malinaw. So, yun nga, yung nabanggit nyo nga po kanina, na yun ang nagsisilbi nilang Biblia. Kumbaga, nandun lang, hanggang dun lang yung boundary nila, no, attorney?
8: Yes po, sir. Definitely.
7: Opo. So, okay. Mukhang nabusog na naman ng mga panibagong kaalaman ng ating mga tagapakinig dito sa programang Housing Rights with HSAC dito sa unang bahagi ng ating programa. Pero bago tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng programa, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan, attorney.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yun pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
18: Maging panatag Pilipinas.
19: Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Muli pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, at mga kasama niyo pa rin si Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 5 ng Human Settlement Adjudication Commission. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type niyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service at syempre, please like, share, follow and subscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, pinag-usapan po namin ni Attorney Lian ang tungkol sa Homeowners Association at mga karapatan ng bawat miyembro. Ganoon na rin iyong mga batas na sumasaklaw dito. At kung paano nito napoproteksyonan ang karapatan ng mga opisyal ng HOA at ng mga miyembro nito. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa at kasama pa rin natin si Attorney Lian. Magandang araw pong muli, Attorney Lian.
8: Hello, Sir Jay. Magandang araw po muli.
7: Nagbabalik tayo. Attorney Lian, tulad nga po ng nabanggit ko kanina, pinag-usapan natin ang tungkol sa Homeowners Association at dahil Homeowners Association po ang sentro ng usapan natin ngayon sa ating episode, ituloy na po natin ito sa pamamagitan ng mas malaliman pang diskusyon. Ito namang patungkol sa isang kasong may kinalaman sa Homeowners Association Regulation. Ang William Kuang or William G. Kuang Management Incorporated at William G. Kuang versus Diamond Homeowners Residents Association. Pakikwento nyo nga po sa amin, attorney, kung ano po ang nangyari sa kasong ito.
8: Yes, sir. So, i-discuss natin to, no? Pero before po tayo mag-proceed, gaya ng ginawa natin kanina para clear lang tayo, Sir Jay. So,
7: yung pangapalaw natin.
8: Nais po natin ipaalala, i-remind at i-diin po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon na yung i-discuss po natin ay gabay lamang. Dahil, again, lahat naman po ng kaso na idudulog po natin sa HSAC ay i-resolve po namin ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta sa kaso nila, no? So case to case basis pa rin po tayo at magdedepende pa rin po ang magiging desisyon base sa ebidensya at iprepresenta ng bawat panig. Pero ito pong William Kuang versus Diamond Homeowners Association na may GR number 211353 at napagdesisyonan po ng Korte Suprema noong June 10, 2019 ay magandang gabay po para sa ating Homeowners Association and Homeowners Association officers. So i-discuss na natin, Sir Jay. Simulan na po natin.
7: Tuloy-tuloy na po, attorney.
8: Yes, so ang subdivision po sa kasong ito ay isang residential subdivision na may mga commercial establishments na nag-ooperate sa loob ng subdivision. So kabilang po sa mga pribadong establishments po na ito ay mga beer houses, karaoke bars, at saka mga nightclubs at iba pa pong mga katulad na tindahan. Kaya po dahil dito, labas-pasok po yung mga customers ng mga nasabing establishments. At ang unrestricted access po na ito, ang itinuturong dahilan po kung bakit nagkaroon ng mga insidente ng mga pagnanakaw, akyat bahay, prostitusyon, rape at ingay na umaabot po hanggang madaling araw. Kaya po, inireklamo ng respondent HOA natin sa sangguniang panglungsod ng kanilang syudad ang nasabi pong unrestricted access. So bilang tugon po, Sir Jay,
20: opo,
8: nagpasa po ang sanggunian ng isang ordinansya na nagreclassify po dito sa subdivision na ito bilang exclusively residential. At pinagbawal po nila ang pagdaragdag ng iba pa pong negosyo sa loob nito, maliban na lamang sa mga nasa loob ng dati ng subdivision. Sa kasamaang palad, hindi po nasunod yung implementasyon ng ordinansya, kaya patuloy pang dumami yung mga bentahan ng alak at nightclub sa loob po ng subdivision. Kaya po dahil dito, patuloy rin po yung naging problema ng mga residente sa kanilang seguridad. So kabilang na po sa mga nangangamba sa kanyang kaligtasan ay ang ating petitioner, no? Si isa po siyang residente nitong subdivision sa loob na po ng mahigit 38 years. Kaya
20: na
8: po, nagpapatakbo siya ng tatlong motel sa loob ng subdivision sa ilalim po ng kanyang kumpanya. So nagmungkahi po siya dahil po sa risk sa kanyang safety and security and sa kanyang work na din po sa kanyang business, nagmungkahi po si petitioner natin sa kanyang mga kapitbahay na maglagay po ng mga guard post na may mga telepono sa entry and exit points sa kalye kung saan siya nakatira upang ma-screen ang lahat ng pumapasok at lumalabas na bisita. So yung suggestion niya, of course, nilimit niya lang, sir, dito sa kanyang street.
20: Apo.
8: Kasi syempre, iisipin niya po ang kanyang business. Kaya naman po, ito namang ibang residente po ay ginusto naman syempre po na maging pangkalahatan na yung regulation and policy na ilalatag para po sa seguridad ng buo na pong subdivision. So ang naging proposal po ng ating respondent HOA ay magkaroon ng isang no sticker, no ID, no entry policy. So dito na po pumasok yung pagrereklamo po ni petitioner.
20: Apo.
8: Kasi ayon sa kanya, hindi daw po pinakinggan ni respondent HOA ang kanyang pagtutol. Kaya po, naghahain si petitioner ng reklamo sa Housing and Land Use Regulatory Board pa noon or yung HLURB. Ito po yung ahensya, to be clear lang, no, Sir Jay?
20: Apo, apo.
8: Ang HLURB po yung ahensya na pinagmanahan po ng HSAC ng adjudicatory function and powers nito. So, nireklamo po ni petitioner si respondent HOA sa HLURB. Kasi nais niya po na mag-issue ang HLURB ng cease and desist order at isang aplikasyon pa para sa isang temporary restraining order ang kanya din pong final. Sabi po ni petitioner, hindi raw tama ang pagpataw ng polisiya ng kanilang HUA dahil ang mga kalsada sa loob daw po ng subdivision ay donated na sa kanilang city government. Kaya dapat lang daw po na maging open ang mga ito for public use. Dagdag pa ng petitioner, maaari daw pong makaapekto ang policy na ito sa kanyang mga customers. Kaya po yan. Kaya Sir Jay, nag-file po siya ng petition sa HLURB.
20: Opo, opo. So, dito sa petition na ito, ano po naman po ang naging tugon ng HLURB sa kasong ito, attorney?
8: Yes po. So si HLURB arbiter po natin noon, napagdesisyonan po na hindi sapat yung naging argumento ni petitioner laban dito sa no sticker, no ID, no entry policy ng kanilang HOA. Sabi po ni arbiter, mas mahalaga ang proteksyon at security. Security ng mga residente ng subdivision kaysa daw po sa mga epekto ng polisiya sa kanyang negosyo. Kaya binaliktad naman ito ng HLURB. So Yun yung sinabi po, Sir Janie, ano, no, ni HLURB arbiter. Okay. So, final niya naman po, nag-appeal naman po itong sa ating petitioner sa Board of Commissioners po ng HLURB. So, si HLURB Board of Commissioners naman po, binaliktad naman po yung desisyon ni arbiter.
1: Okay.
8: Nagsasabi po, sinabi po ni Board of Commissioners natin na void or walang epekto daw po ang pinatupad na polisiya ng HUWA dahil hindi daw po ito makatwiran at walang legal na basihan. Sabi po ng desisyon ng Board of Commissioners, nagkakaroon na rin ng karapatan ang petitioner sa subdivision roads dahil mula po 1974, sabi ko nga kanina sir, diba 38 opo, years na pong
20: residente petitioner.
8: Doon. Yes po. So sabi ni Board of Commissioner, matagal nang nakatira po doon si petitioner, kaya ang mga lote na siya for public use na daw po ang mga lote at kalsada, and ang mga kalsada po within the subdivision. So pinaburan po ng Office of the President kasi paka-file po ni paka-decide po ni Board of Commissioner dito po sa appeal ng ating petitioner, inakyat naman po ito ng ating respondent HUWA sa Office of the President na. So si Office of the President po pinaburan din po yung desisyon ng ating Board of Commissioners. Kaya po napilitan si ating respondent HUWA na iakyat na uli ang kaso sa Court of Appeals. At si Court of Appeals po na isantabi po yung desisyon ng Office of the President, no? So ayon sa Court of Appeals naman, sabi po ni Court of Appeals, bagamat may ownership rights ang mga local government, marapat lamang daw po na maitugma ito sa mga interes ng mga homeowners na naglaan ng kanilang pera para po maayos at maligtas ang kanilang paninirahan. So sinabi pa po ni Court of Appeals na bilang isang miyembro daw po ng Homeowners Association, obligasyon po na ating petitioner na suportahan at makiisa sa mga proyekto ng kanilang asosasyon, lalo pa kung ito ay makakabuti sa nakararami. So syempre po, against po yung desisyon ng ating Court of Appeals kay petitioner. So si petitioner naman po ay nag-file naman po ulit ng kanyang appeal po sa Supreme Court na.
20: Okay. So ano naman po ang naging tugon ng Korte Suprema dito, attorney?
8: Yes po. So sinabi naman po ni Supreme Court no na ang pinunto po talaga, ang main issue po na pinagdesisyonan ng ating Supreme Court dito sa kasong ito ay kung may otoridad ba ang ating respondent HUWA na gumawa at magpatupad ng isang no sticker, no ID, no entry policy kahit na yung mga kalsada ay donated na nga po sa kanilang local government. So, i-discuss natin to Sir Jay, ha? So opo, para opo. Po sa ating mga tagapakinig opo,
20: kasi
8: na
20: marami yung members. Marami sa ating mga kababayan na makaka-relate yes. dito dahil yung siyempre mga nasa subdivision ay akala nila yes. safe sila sa subdivision nila.
8: Yes po. So parang makita po nila kung ano po yung mga possible po nilang next steps na gagawin.
20: Opo, opo.
8: Kung sakaling same or equivalent ang kanilang problema dito sa kasong ito, no. So, ayon Sir Jay sa Korte Suprema.
20: Opo.
8: May otoridad daw po ang Respondent Homeowners Association sa pagbuo ng nasabing polisiya. So yung policy na no sticker, no ID, no entry policy. So sabi po ni Supreme Court, wala rin umanong question na donated na sa city government yung subdivision roads. Dahil kung bakit tinuturing ang mga ito na public property at marapat lamang na gamitin for public use. So, nag-agree si Supreme Court na talagang yes, donated na po natin ito sa local government unit natin. So, dagdag pa po ni Supreme Court, binigyan po niya ng linaw ang Republic Act number 9904 o yung dinidiscuss din po natin kanina,
20: opo.
8: The Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, ang karapatan ng mga HUWA po upang i-regulate ang mga kalsada sa loob ng kani-kanilang mga subdivision o village upang masiguro ang siguridad ang security ng mga residente at katiwasayan ng pamayanan. So wala rin pong nabanggit ang batas kung may pagkakaiba po ba sa mga regulasyong maaaring ipataw sa mga donated na subdivision roads and dun po sa mga hindi donated. So sabi po ni Supreme Court,
20: opo,
8: itong no sticker, no ID, no entry policy ng Homeowners Association ay hindi nagkakait o nagtatanggi sa anumang karapatan ng lokal na pamahalaan sa kanila pong pagmamay-ari. Hindi rin po sinasabi ng HOA na pagmamay-ari o inaangkin nila yung mga kalsada. So sabi po ni Supreme Court, malinaw na kaligtasan at security lamang po ng mga nakatira sa subdivision ang pangunahing layunin ng polisiya noong no sticker, no ID, no entry policy. So ito po ay inaprubahan din ng 340 na miyembro ng Homeowners Association, Sir Jay.
20: Opo.
8: So marami ang gumusto talaga dito sa polisiyang ito. At tanging si petitioner lamang po yung nagprotesta for dahil nga po sa kanya din pong business.
20: Opo, yun po kasi so, yung maapektuhan.
8: Yes po, may na

0: kababayan at hindi lamang po para sa iilan.
1: Ayun. At saka syempre dapat yun nga yung sinabi niyo po kanina, dapat ito yung nakabatay doon sa kanilang bylaws at
0: Yes
1: nababanggit
0: po.
1: yan sa kanilang mga meeting para alam ng karamihan na nasasakupan ng komunidad, lalong-lalo na ng mga homeowners at members.
0: Yes po, Sir Jay, definitely.
1: Ayun. So, ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan na naman kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Lian. Kung mayroon pa mga kaparehong karanasan tulad dito sa kasong ito, ay pwede nyo itong gawing reference. Kagaya nga po ng sinabi ni Attorney Lian, yung mga kaso na dinidiscuss dito ay magsisilbing gabay lamang dahil lahat po ng kasong idinudulog sa ITSAC ay case-to-case basis nilang nire-resolvaan. Tama po, ano Attorney Lian?
0: Yes, of course, Sir Jay. Sana ano po, tandaan po nila 'yon para hindi rin po sila aasa na same decisions po lagi ang magiging resulta ng ating ng HSAC, no? So, hindi po ganon. Depende
1: Apo.
0: pa din po iyon sa inyong mga ebidensya, sa inyong mga aligasyon, at sa sagot din po ng inyong nirereklamo.
1: O siya, bago natin tuloy ang pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Lian, kung mayroon pong mga katanungan ng ating mga tagapakinig sa ating mga kababayan, paano po kayo pwedeng i-contact Attorney Lian?
0: Yes, so kung may tanong po sila tungkol sa kanilang mga homeowners association or other questions po relating sa ating jurisdiction sa HSAC, maaari niyo po kaming i-contact sa aming cellphone number na 0917-837-5380 or mag-email po sa info@hsac.gov.ph. So pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page na @hsacph o ang aming website na hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming directory ng central office at saka regional adjudication branches kung saan nyo po makikita yung mga regional adjudication branches address and phone numbers. So dahil po kami ay isang quasi-judicial agency na para na rin pong korte, ikla-clarify lang din po natin, Sir Jay, no?
1: Yes,
0: na
1: go
0: hindi
1: ahead
0: po
1: po.
0: kami maaaring magbigay ng legal na payo or legal advice or opinion. So ito po ay para hindi namin mapangunahan ang paghatol ng ating adjudicators na siyang may otoridad na maghatol sa isang kaso. Ngunit, kung meron po kayong tanong kung tungkol sa aming proseso, maaari niyo po kaming i-contact at sumasagot po kami. So, yun po, Sir Jay. So, yun yung numbers natin and yun din po yung ating email.
1: Maraming salamat, Attorney. At sa puntong ito, dito na po natin tinatapos ang pakikipagtalakayan natin kay Attorney Lian Gail R. Paite, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 5 ng Human Settlements Adjudication Commission. Maraming salamat po, Attorney Lian, sa pagsama sa ating programa, sa pagbibigay ng inyong professional insight sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa, sa Master Control si Mr. Milo Janela, sa ating Wirecast Operator na si Mr. Hero Lucero, at syempre sa ating Live Stream Operator, katuwang mula sa Production Team ng Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Win Panyano. Shoutout rin natin ang kasamahan natin si Nadrizel Nanyong at Steph Vicente kasi lagi silang nakatutok. At syempre ang mga katuwang naman natin mula sa ITSAC sina Miss Bea Barte, Miss Jessica Robles at Mr. George Sinsuad. Pasalamatan na rin po natin ang mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission na sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Clorabel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau Broadcast Services, sa pangunguna po ni Officer in Charge Mr. Alan Alianige at sa ating Station Manager dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
5: Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
6: Salamat po. Japan?
5: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
6: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
5: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo. Pati na rin ang ticket mo.
7: Bang, peke po ang mga papeles mo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Pilipinas World Service.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
6: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
5: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
7: Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
9: anytime, anywhere,
8: from Manila, Philippines.
10: DFA Online.
11: Online.
10: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
11: Online.
10: Here on Radyo Pilipinas World Service.
12: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippines has formally deposited its official nautical chart of Bajo de Masinloc and its surrounding maritime zones with the United Nations. The Department of Foreign Affairs, or DFA, said the move strengthens the country's efforts to uphold international law and reinforce its maritime entitlements under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The chart prepared by the National Mapping and Resource Information Authority outlines the normal baselines of Bajo de Masinloc, as well as its territorial sea and contiguous zone, in accordance with Philippine law, UNCLOS, and the 2016 South China Sea Arbitral Award. Philippine Ambassador Enrique Manalo formally presented the chart to the United Nations, making the country's official maritime information part of the international public record. The DFA said the deposit also helps preserve the Philippines' maritime claims amid the challenges posed by climate change and rising sea levels, while reaffirming the country's commitment

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito sa ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer for today, si Ms. Drizel Nanyong, katuwang of course si Mr. J. Arevalo. Sa atin naman pong Master Control, kasama natin si Milo Junela at sa ating Wirecast, si Hero. And of course, tayo po nasusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At tayo po napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. I-download nyo lamang po sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, ng ating PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa araw na ito, naku, tatalakayin po natin. Ano po, ito pong naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagpapahinto, nagpapasuspend dito sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa sahod ng ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Nagkagulatan po ito kahapon. Ano po, at marami pong mga kababayan natin, lalo na sa ating mga minimum wage earners, ang nanlumo dito sa naging desisyon ito ng Pasig Court. Ano po, dahil may nag-file po sa kanilang korte, dalawang construction company yung nag-file. Ano po, at yun nga, lumabas po yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na isuspindi ano muna itong pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike para sa ating mga workers dito sa National Capital Region. At maging ang Department of Labor and Employment sa panguna ni Acting Secretary Tolentino Nandole ay nagpahayag ng pagkalugmok o pagkasayang, no, dahil nasuspinde. Ano, so possibly ito po ay naipapatupad ni itong 85 pesos na ito, ano. At dahil diyan makikipag-ugnayan po tayo sa Federation of Free Workers, ano po, at sa kanilang national president, siyang national president ng Federation of Free Workers at chairman din ng nagkaisa labor coalition, walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. So antabayan naman po niyo yan. Ano ho? Magkakaroon din tayo ng pagkakataon sa araw na ito na makapanayam, of course, si Attorney Ralph Sarmiento. Ito naman ay may kinalaman dito sa desisyon ng IDLO, dahil naglabas po ang IDLO. Itong ano ba itong IDLO? Ang IDLO po kasi ay isang tinatawag na International Development Law Organization. Yun po ang ibig sabihin ng IDLO. Dahil ang itong IDLO ay kinilala ang Pilipinas sa pagsisikap na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law. Yan po ang pananaw ng ng International Development Law Organization na ang Pilipinas daw po ay ika nga kinikilala nila dahil sa mga pagsisikap nito na palakasin ang national justice system at isulong ang rule of law, at tinawag pa ang Pilipinas bilang isang co-investment model. Ano po? Co-investment model. So aalamin po natin lahat yan. At sa ikakabuuan ng ating programa, siyempre antabayan niyo pa rin ang iba pa nating mga makakapanayam mula naman pa rin sa Department of Migrant Workers. Makakasama natin si Undersecretary Felicitas Bay, ano po, ng Department of Migrant Workers. Lahat po yan hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Kayo pa'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating pong National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Walang iba kundi si Attorney Sunny Matula. Matagal-tagal ko na rin hindi narinig ito si Attorney Matula. Magandang umaga, Attorney Matula. Si Ray Sampang po ito.
9: Magandang umaga po, at siyempre magandang umaga rin sa milyon ninyong taga-subaybay sa PBS at sa social media.
6: Thank you so much, Attorney Matula. Attorney Matula, napatawag po kami dahil dito sa naging desisyon ng isang Pasig Regional Trial Court na nagsususpinde dito sa 85 pesos na wage increase para sa ating mga manggagawa dito sa National Capital Region. Bilang presidente ng Federation of Free Workers at chairman ng Nagkaisang Labor Coalition, ano po muna ang reaction nyo tungkol dito? Attorney Matula?
9: Nagulat po kami at nabigla at we are sad na may ganitong desisyon ang korte, at this is unprecedented. Ano? Peculiar ito. Ito yung peculiar, hindi yung 85 pesos wage hike. Ano? Sa tingin namin ay walang jurisdiction yung RTC pakialam sa mga gawain o sa mga issuances ng regional tripartite wage and productivity commission, ano? At productivity board, at ito po ay palagay ko ay salungat sa batas at sa labor code in particular, particularly sa article 126 na nagbabawal na makialam ang korte sa mga proceedings at mga issuances ng RTWPB ng NWPC.
6: So sa ilalim po ng labor code, Attorney Matula, sa tingin niyo may nalabag dito ang korte?
9: Tama po. Apo, tama po, at palagay namin ay dapat magreconsidera ang korte sa kanyang desisyon, at ito po ay wala siyang power to issue the TRO, ano, kasi article 126 prohibit the court from intervening. Pangalawa po ang aming argumento dito, hindi naman peculiar yung desisyon ng wage board na makialam, na makialam ang regular court. So sapagkat yung 85 pesos sa aming palagay, yan po ay pinantiyan namin at inumpute 12.23% lamang ng wage increase mula sa 695 pesos, no? Kaya 12.29 may mga desisyon ang ating Kongreso na almost 40% wage increase noong 1989 na maraming kodika at mga man-made and man-made at made
6: calamities.
9: Unmade, calamities, ha? Kaya hindi naman peculiar ang panahon na ngayon mag-ira. Nung panahon ng 1989 ay may kodita, no? Maraming kodita during the time. At nakikita natin na siyempre hindi peculiar yung panahon sa katalukuyan. Kaya 12.23% ay tama lang mga kinakailangan. Kulang nga lang. Kulang para sa mga manggagawa.
6: Yes.
9: At palagay namin ay hindi dapat mag-issue ng TRO unang-una dahil walang jurisdiction. Mm-hmm. The only power of the court is to dismiss outrightly the petition for lack of jurisdiction. Mm-hmm. At pangalawa ay reasonably naman yung ibinigay sa atin ng regional tripartite board, although hindi nga umabot ito ng 1,300 na living wage.
6: Yes,
9: so malayo pa, kaya yung mga manggagawa nga nagpo-forsige ng 200 pesos legislated.
6: Kumbaga, Tony Matula, ika nga, pera na, naging bato pa. Ano, yung...
9: Oo nga, iba dyan ay nakasangla na, na-advance na, pinangutang na sa mga kapitbahay, yung mga relatives yan, at yung iba ay nakasangla na nga yung kabilang EPS.
6: Nako, nako, Diyos ko.
9: Pero,
6: sa tingin mo,
9: mahirap yung ginawa.
6: Pero Tony Matula, itong ano ba, nasabi mo kanina nga unprecedented itong ginawa ng korte na to, ano? Wala ni sa history ng ating ikang bansa. Minsan hindi nakialam ang korte pagdating sa wage. Sa wage
9: tama
6: hikes.
9: Po, sa ilalim ng labor code, ano? Pagkakalam ko sa ilalim ng ating presidential decree 442 as amended, wala pang intervention ng korte, o maski yung desisyon ng commission, no, yung National Wage Commission, ay wala pang intervention ng korte diyan. Ang intervention ng korte ay halimbawa kung makapag-decide na yung administrative body, ay maaari ang Court of Appeals for a grave abuse of discretion, pero yung RPC na makialam sa wage fixing ay malabo po yan.
6: Yeah.
9: At nabalagay ko sa lungat sa batas.
6: Pero hanggang kailan daw itong suspension na ito sa wage hike?
9: Eh, sinabi sila na 20 days, ano? 20 days suspension o TRO at magdidesisyon ng korte pagkatapos siguro ng mga argumento. Pero ganun pa man ay a court without jurisdiction cannot issue in your relief a petitioner. Kaya yun ang basic, ano? Basic dyan pa ating patas sa jurisdiction ng korte.
6: May mga legal measures ba kayo na iniisip ngayon to take against that court or judge that issued that suspension?
9: We are urging the Secretary of Labor to file a motion for reconsideration or to file an urgent motion to lift the TRO so that syempre mapakinggan ng korte yung argumento. Ang Office of the Solicitor General naman, ang abogado ng National Wage and Productivity Commission at ng RPWPP. Pero pinag-usapan namin sa nagkaisa Labor Coalition at sa mga leader ng Federation of Free Workers na mag-intervene. Ano? So, ngayong araw ay mag-decide kami kung mag-intervene kami dito sa kasong ito sa Regional Trial Court ng Pasig.
6: Dalawang construction company ang nag-file dito sa korte. Humihiling nga ng anti-order. So ito bang dalawang anti-order na itong dalawang construction company na ito, hindi kaya ito miyembro ng mga malalaking employers group dito sa Pilipinas?
9: Malaking employer to kasi ang may-ari nito ay multi-billionaire. So yung may the same ang may-ari ata ng pinakamalaking container center diyan sa ating pantalan, no, sa North Harbor, no. Kaya hindi basta-basta ang kumpanya ito. Kung may problema naman talaga ang kumpanya, may other option than the appeal, ano? Kasi kung kina-question mo yung desisyon ng RPWPB, you have 10 days to file an appeal before the National Wage and Productivity Commission. Hindi nila inagsaos yan, ano? So maski kung hindi sila naka-appear at hindi talaga kaya ng kumpanya, may maaari naman sila mag-apply for exemption, ano? May paraan dyan at ang National Wage and Productivity Commission ay may papel dyan. So hindi nila in-exhaust yung administrative remedy na yan at palagay ko maling-mali po ang napunta nila sa regular court at tingin namin ay mayroong abuse of discretion, lack of jurisdiction ng korte.
6: Eh, kaya ko po natanong yun, Attorney Matula, dahil maraming may mga bulong-bulungan ano, na itong dalawang construction company ito, maari daw maari or possibly na under ng umbrella ng mga malalaking employers sa organization sa bansa na ika nga sumasalungat o hindi ika nga umaayon dito sa wage increase na ito na 85 pesos.
9: In fairness naman, kasamang Ray, yung ating mga kaibigan sa Employers Confederation of the Philippines, yung spokesperson kasi sila yung pinakamalaking employers group sa Pilipinas, ay nagpayag naman na they, although meron silang mga reservation, pero nagpayag na sumuport at in-accept nila itong 85 pesos website na ibinigay ng RPWPB. May representasyon sila sa RPWPB at may mga konsultasyon na ginawa, may publication, at palagay ko ay the presumption of regularity applies with decision of the regional tripartite wage and productivity board of the NCI.
6: So pero naniniwala pa rin pa kayo doon sa sinasabi ng ibang mga employers na sinasabi kapag pinatupad itong 85 pesos increase na ito, although in two batches siya, yung isa sa susunod na taon pa, pero naniniwala ba kayo na makaka-apekto ito sa mga employers, sa pag-hire ng mga tao at maaari pa rin po maka-apekto at makapagbawas pa sila ng mga manggagawa kung talagang i-implement ito, itong wage increase na ito?
9: Ang pinag-aralan naman, isa sa criteria kasi ng RPWPB, yung capacity of the employer, ano? Considering din na yung pangangailangan ng mga manggagawa, isa yun sa mga, o dalawa sa mga criteria na tinginan. At talaga ko ay nabalansin nila ito at na-evaluate. At siyempre, tripartite discussion yan at may mga consultation, talaga ko ay kayang-kayang ibigay. At pinakamalaki nga sabi ko, noong 1989, kasama ko rin, 40%, ano?
6: Yes.
9: To be exact, 39.01%, ano? At ang sumunod yan, noong 1990, about 19% to exact. Mataas yun. Pero itong kasalukuyan, although sa figura siguro, mataas yung 85 pesos, pero yung equivalent yan sa percentage sa wage side, 12.23% lamang.
6: Alright. Last question na lamang po, Attorney Matula. Kanina nabanggit ninyo, ang DOLE, hinihimok nyo sila na mag-file ng motion for reconciliation. Tumugon na ba sa inyo ang DOLE dito? Tumugon na ba si Acting Secretary
9: hindi
6: Tolentino?
9: Hindi pa natin nakausap si Secretary kasi mabilis ang takbo ng panahon. Kagandali lang namin ito nalaman. Pero ganun pa man, kung hindi gumalaw yung ating Department of Labor and Employment, pero kung magpalagay ko yung Office of the Solicitor General ay kausap naman nila, kaya inaasahan natin na gumalaw sila. Pero ganun pa man, pwede natin dublihin ang kilos at pwede mag-intervene din ang mga manggagawa.
6: Alright. Ano pong mensahe ninyo, Attorney Matula, sa mga miyembro ng ating Federation of Free Workers at nagkaisang labor coalition at sa ating mga minimum wage workers, sa mga nagtatrabaho natin talaga sa mga factory at sa mga ano natin? Go ahead po, Attorney Matula.
9: Kasama rin, tuloy pa rin ang ating pag-organisa mga kasama at huwag lang tayong umasa sa gobyerno, dapat may kapangyarihan tayo sa loob ng paggawa ng makipag collective bargaining negotiation. Kaya yung ating pag-organisa ng ngayon ay tuloy-tuloy lamang, no? Hindi lang naman sa gobyerno ang pag-asa natin. Sa ating mga sarili, kumilos din tayo at mag-exert ng effort na magtayo ng ngayon para may bargaining power tayo na hindi naghihintay sa gobyerno. Maraming salamat po. Kasama ko rin. Mabuhay po kayo.
6: Maraming salamat. Mabuhay ka rin. Attorney Sunny Matula, National President ng Federation of Free Workers at Chairman ng Nagkaisa Labor Coalition. Dito po yan sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Okay? Sige, kasi talaga nagkagulatan. Biglang bumaba yung desisyon ng Pasig Regional Trial Court na nagsususpindi muna ano, sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase sa mga workers natin dito sa National Capital Region. Okay? So, ayan. So, medyo, antabay natin ang mga susunod na kabanata. So, 20 days yung length ng suspension. Pero, syempre, sabi nga ni Attorney Matula, yung ating mga wage earners, ano po, lalo na sa National Capital Region, kinonsider na itong wage increase na ito. Ano po? At isinanla na nga eh. Sabi nga ni Attorney Matula, nakasanla na yung mga ATM. At dahil syempre, medyo malaki ng konti yung wage increase na ito para sa mga manggagawa sa NCR kumpara doon sa mga naunang wage increases. Kaya inaasahan nila, malaki rin yung payslip na mapupunta sa kanila. Kaya siguro, malakas ang loob na, sige, iaano ko na ito muna, isasanla ko na muna ito, ilo-loan ko na muna ito, kailangan ko yung pera eh, ng pamilya eh. Bigla nga yung sasabihin ng Pasig Regional Tire Court, teka muna, suspendido muna. Nako, sus, Ginoo, Panginoong Mahabagin. Magbabalik po kami, makalipas ang ilang paalala.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
14: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ay kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Mukhang din na natin makukuha itong makakausap si Attorney Ralph Sarmiento, isang international law expert. Ano? Dahil mukhang hindi siya naging available, dumating na raw po yung taxi na naghihintay sa kanya. 9:20 po kasi usapan namin, 9:20 naman na, sakto. Dumating yung taxi, hindi na natin siya makausap. Thank you very much, ha, Attorney Ralph Sarmiento, sa oras na pinagkaloob mo sa amin. Sige. Anyway, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa dito sa Global na Tayo. So, kahapon, tinutukan natin ginawang hearing dyan po sa Senado sa patungkol dito po sa push ngayon ng gobyerno, lalo na nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natanggalin na itong tinatawag na sa IPIRA, yung mga systems laws, yung tungkol sa systems laws na kinakailangan amyendahan ng IPIRA, etc. Mapapakinggan po natin dito ang ating mga senador, lalo na sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo regarding po dito sa paghimay nila dito sa IPIRA law, pati dito sa pagtanggal na tuluyan na hopefully dito sa systems laws. Nasa linya na po natin ngayon ang communication ang ating butihing senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Tulfo, si Ray Sampangpuito. Magandang umaga po.
16: Magandang umaga, paring Ray. Good morning.
6: Good morning, Senator Tulfo. Senator, okay. Nagkaroon ng hearing sa Senado kahapon tukol po dito sa systems laws at sa IPIRA. And we were intently listening sa inyo regarding dito. So may pag-asa po ba, Senator Tulfo, Senator Erwin, na ma-address kagad itong systems laws o matanggal itong systems laws o maimandahan ng IPIRA law?
16: Eh, may marching order po ang Pangulo na alisin po yan at kami naman po ay very willing, lalo na ho ang inyong lingkod dahil for the past, ay pasayang IPIRA na yan, for the past 25 years, nandyan yan, kinakaltas sa atin yan. Pagkatapos, hindi natin napapansin. Kahit papano, kahit na ilang daang piso lang yan, pero parang lugi naman tayo dahil parang nawawalang kuryente, nananakaw na kuryente sa atin, nagbabayad tayo, which is unfair naman. Walang iniwan yan, paring Ray, yung isang tindahan na looban, ninakawan, naakyat bahay, tayo dahil nasimot yung kanyang paninda, tayo magbabayad, mga consumer, mga customer, tataasan niya yung presyo ng kanyang ikang produkto dahil nalugi siya. Mukhang hindi naman yata tama.
6: Mm-hmm. Tama po yun. At napapakinggan ko namin, sinusubaybayan nga po namin yung mga pahayag dyan ng Meralco. Ay sinasabi pa nga, pati ano ba itawag dito? Sinasabi pa na, pinupunto pa nila na mas mabibigatan ang publiko kapag tinanggal ang systems laws kasi sila yung, ang Meralco ang magsasagawa ng mga preventive measures para mawala yung mga systems laws or pilferage at mukhang ipapasa pa sa atin. Senator.
16: Paring Ray, ganito lamang yan. Nabanggit nila, kailangan daw nila ng mga tao. tayo ikot yung kailangan nila ng mga extra tao. Ganun pa rin, i-example pa rin natin yung parang isang tindahan, yung mga mall. Para hindi malooban, maglalagay ng mga gwardiya, di ba? May mga iikot. Kailangan ba sagutin ng customer yan? Hindi naman yata tama. Ngayon ako nakarinig ng negosyo na sasagutin ng tindahan ng customer yung mga pangangailangan niya. Mukhang hindi naman yata tama. I mean, itong mga ito ay negosyo ito, paring Ray, at the same time in public service.
6: Yes.
16: So, saan ka makakita na negosyo, ayaw mong mag-incur ng losses? Parang ayaw mo ng losses pag i-charge mo sa taong bayan yung pagkalugi mo. Ang sarap naman ng negosyo na yan. Saan ka makita ng negosyo na
6: walang lugi?
16: Pati losses. Well, exactly. Pag lugi ka, i-charge mo sa customer mo. Parang hindi naman yata tama yun, parang Ray.
6: Yes. Totoo po kayo doon. At I think nabanggit nyo nga po na dun sa hearing na yan, inquiry na yan kahapon, na every business is allowed or kinakailangan magkaroon ng margin of error o margin ng losses, di ba?
16: Mayroon tagtawag doon, parang Ray, may miscellaneous ka na expenses, di ba? Other expenses, doon may babawas na lugi, na bulok yung produkto, theft, di ba? Yun, i-charge mo sa customer mo. Dapat meron kang na cushion to impact. May isusubi ka na allowance para sa mga lugi. Kagaya ng mga snatching, di ba? Mga shoplifting o pagkasira ng produkto. Okay. Yun, parang Ray. Hindi mo i-charge sa tao. Sa'yo yun eh. Negosyo mo yun eh.
6: Hindi pa nga nakakarating sa publiko yung kliyente yung serbisyo. May charge na kaagad pala.
16: Kaya nga, may mga kumukontra, hindi naman ako papayag doon, paring Ray.
6: Alright. Pero sa tingin po ba ninyo, Senator Tulfo, ma-address kagad ito? Gano'n kaya kabilis umaksyon dito? Itong mga...
16: Baka mga September po siguro.
6: September?
16: Po.
6: So by September, makakaasa po ba tayo, yung publiko, na... kung hindi man tuloy ang mawala, mababawasan pa.
16: The latest po is around December before Christmas, so siguro, God willing.
6: Uy, talaga. Ibig sabihin, pati po yung kasama na dyan, yung mga generation charge, yung mga pass-through charges.
16: Ay, iba pa ho yun. Systems loss lang po muna mag-focus tayo. Then titignan ho natin. Kaya meron at the same time, nire-review po natin yung IP-RALO. Kasi yung generation po, parang wala din pong control. Eh. Walang control ng ERC. Kailangan na may control na rin.
6: Parang lumalabas dito, Senator Turpo, talagang tali ang kamay ng gobyerno under the IP-RALO.
16: Oo, dahil sa IP-RALO, oo. Pare Ray, may meeting lang.
6: Ay, okay
16: ako.
6: Po,
16: may
6: po, po.
16: Matawag lang po. Salamat po.
6: Salamat po. Nako, kami po dapat magpasalamat. Thank you very much po. Senator Erwin Turpo, ang chairperson po ng Senate Committee on Energy. Ayan, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
17: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Oy, meron pala akong anunsyo sa inyo. Antabayanan po ninyo sa darating na Sabado. Itong Sabado na to, itong first Saturday ng buwan ng Agosto, may bago na naman po tayong programa na antabayanan po ninyo. Ano po? Nako, malapit na po 'yan. Sa Sabado na po 'yan. Makakasama po natin diyan ang ating mga kababayan sa Ireland. Yun po yung programa ng tayo na sa Ireland. Kasama si Miss Hilda Arenas. Yan po ang programa na 'yan. Ano po 'yan? Yung po mga makakasama natin diyan ay mismong nandoon sa Ireland at makakasama natin sa programa. So magkakamustahan tayo, kakamustahin natin yung ating mga kababayan sa Ireland, kasama si Miss Hilda Arenas, yung mga kaganapan doon mismo sa Ireland, at of course meron din tayong itatampok doon si Miss Hilda Arenas, ano, na ikanga natatanging Pilipino na nakapagbigay ng karangalan at ikanga inspirasyon at nag-promote ng Filipino culture and heritage and tradition dyan sa Ireland. So, antabayan po nyo yan, yung mga taga-Ireland, yung mga kababayan natin dyan sa Ireland, yung mga yung Filipino diaspora sa Ireland, yung mga overseas Filipino workers natin sa Ireland. Antabayan po nyo yan. Sabado! Sabado na! Itong unang Sabado, tuwing first Saturday po ng buwan. Every first Saturday of the month. Tayo na sa Ireland. Ayan. Kasama ang ating Filipino diaspora sa Ireland, sa panguna ni Miss Hilda Arenas. At tambayanan po niyo yan, ha? Tayo na sa Ireland. Sabado, ang oras po niyan is around nasa 4 p.m. to 5 p.m. ang airing natin dito sa Pilipinas. Okay? At mapapakinggan naman yan sa Ireland ng around 9 a.m. Yan, talaga naman. So, tambayanan po niyo yan, ha? Bagong programa yan sa Radyo Pilipinas World Service. Tayo na sa Ireland. Okay. Anyway, balikan ko lamang itong napag-usapan namin ni Senator Erwin Turpo itong Senator Erwin Tulfo po ang chairperson ng Senate Committee on Energy. At nagsagawa nga po sila ng inquiry hearing sa Senado kahapon. Kasama ang Department of Energy, kasama ang Meralco at iba pang mga ahensya ng gobyerno na concerned tungkol dito. Dahil pinag-utos na po ng Pangulo, nagbigay na ng direktiba ang Pangulong Marcos Jr. na dapat wala na tayong systems loss. Hindi na dapat ito kinakarga o pinapasan ng ordinaryong electric consumer. Tayo yon. Tayo yon. Yung araw-araw na gumagamit ng kuryente. Okay? Nawawala na dapat yung systems loss. Hindi na dapat pinapasa sa mga consumer. Hindi lang yun pati yung pag-a-amend sa EPIRA law. Okay? Dahil kaya tayo napapatawan ng systems loss ay dahil dyan sa provision na yan ng EPIRA law. Okay? Hindi lang pati yung generation charge at saka yung mga pass-through charges. Okay? Lahat po yan pinapasa sa atin, sa consumer. Kaya pala katakot-takot ng laki ng bill natin sa kuryente. Ang masakit doon, hindi pa nakakarating sa atin yung servisyo ng kuryente, pinapataw na sa atin. Magtatayo pa lang sila ng mga improvements, magsasagawa pa lang sila ng mga improvements sa kanilang mga facilities o servisyo, nakapataw na sa atin yun. Okay? So, tama lamang yung pag-aalis niyan ng systems loss. Ngayon, ang sinasabi, malaki daw ang malulugi sa energy sector kapag tinanggal ng tuluyan ang systems loss. Pero parang kinontra yan eh. Napakaliit, na, lalo na kung pag tinatawag natin yung non-technical systems loss. Non-technical systems loss, nasa ano lang yun? Mga 1.5% mawawala sa kita ng mga electric producers tulad ng Meralco. Napakaliit naman daw po nun na halaga at kayang-kaya namang i-shoulder ng mga tulad ng Meralco at ng iba pa mga electric cooperatives. Pero ang hinihirit kasi, kung naalala ko, hinihirit ng mga electric cooperatives, no? Na hindi nila kakayanin na mawala itong tinatawag na systems loss. Makakasurvive lang daw sila kung isasubsidize ng gobyerno. Ay, Jesus Maria Joseph. Tingnan muna. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, itong negosyong ito, walang kalugi-lugi. Totoo naman, walang kalugi-lugi dahil hindi pa nga nakakarating sa iyo yung servisyo ng kuryente, nakapatong na sa iyo, naka-reflect na sa bill, talagang walang lugi, di ba? O yung ninanakaw na kuryente, hindi mo ninakaw yung kuryente, pero ikaw yung nagbabayad doon sa ninakaw na kuryente, samantalang ikaw, sumusunod ka sa regulasyon, di ba? Pero yung mga nagnanakaw, nagja-jumper, Hindi sila nagbabayad. Pero ikaw yung nagbabayad ng katarantaduhan nila. Sorry ha, doon sa salita. Ha? Napakahirap, okay? Sinasabi po kasi ng Meralco, napakahirap na maging diligent sa pagpapatupad ng anti-electric pilferage, yung pagnanakaw ng kuryente. Dahil matatalino daw ang mga Pilipino eh. Madiskarte. Ha? Kasi kapag alam nilang may mga inspector na ng Meralco, tinatanggal nila yung mga jumper. Mm. Tinatanggal nila yung mga sign na may jumper, okay? O pag lumagpas na yung mga Meralco inspector, tsaka nila binabalik yung jumper. So ang sinasabi ng Meralco para masiguro na malaki ang magiging kabawasan sa power pilferage sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga jumper. Eh dapat every few meters, meron sila mga inspector na umiikot. Ang problema, kapag naghaya sila ng mga inspector o mga security na umiikot sa mga lugar na yan, sa mga Meralco lines na yan, sa atin din ipapasa. Kaya sinasabi nila, sabi ng Meralco noon kahapon sa Senate hearing na yan, sa Senate hearing ng Committee on Energy, mas mabibigatan daw tayong consumidores kapag nawala yung systems loss. Dahil mas marami silang taong, mas maraming i-employ ang Meralco, dahil paiikutin nila yung mga tao, marami silang dadagdag na tao, paiikutin nila yung tao on a regular basis, 24 hours, para magbantay. Tayo ang sasagot nun. Mas malaki daw po yun. Kaya yun ang hindi nagustuhan din eh, ni Senator Erwin Tulfo, doon sa sinabi na yun. ano dun sa paliwanag na yon. Dahil saka nga naman nakakita, di ba? Yung meron ka negosyo, may negosyo ka, di ba? Ninanakawan ka. Ninanakawan yung negosyo mo on a regular basis. So ang ginawa mo, ay sige, mag-hire ako ng ano, ng mga security guard, di ba? O nag-hire ka, nagdagdag ka. O hindi ka nga nanakawan, ang problema mo may meron ka additional expenses dahil doon sa dagdag ng mga security guards. Ang gagawin mo, ipapasa mo yung expenses mo doon sa additional security guards sa mga customer mo. Ha? Ay di nawalan ka ng customer, aalis yun. Hahanap ng iba na yun. Di ba? O, ay siyempre, hindi naman, ang problema lang, tayo, publiko, wala tayong ibang mapagkunan ng kuryente. Wala tayong ibang, Meralco lang. Pero kung merong iba, ay sigurado aalis tayo sa Meralco. Di ba? O. Eh wala eh. Wala tayong choice eh. Sila lang yung nagpo-provide eh. Sila yung nagdi-distribute. Okay? Sila yung pinanggagalingan ng kuryente nung mga wiring natin. So wala tayong choice. Di ba? O. Eh yun ang dapat na mabago. Ayan. Kaya yung sinasabi ng Pangulo din, na pinupush na yung sariling elektrisidad, na magkaroon ka ng, ng solar power sa ano mo, kung kakayanin ang budget mo, magkaroon ka ng solar power do sa bahay mo, na yung solar power na yun na yung mag-electrify, magbibigay ng kuryente sa bahay mo, na hindi mo na kailangang mag-hook doon sa grid, power grid ng Meralco. Maganda yun, di ba? Kaya lang, of course, syempre, sa ngayon, mahal kasi ang investment pagdating sa solar panel. Alam nyo, pero 10 years ago, o 5 to 6 years ago, ang mahal, magpakabit ng solar. Pero ngayon, medyo bumababa naman na ng konti dahil nga sa marami na ang nagpapakabit. Kasi law of supply and demand yan eh. Okay? Pero ika nga, pero sa ngayon, mahal pa rin. Hindi pa rin kakayanin ng ordinaryong minimum wage earner na magpakabit ng sariling solar panel niya para mabigyan ng sapat na supply yung pangangailangan ng kuryente ng kanyang tahanan, pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya sa Meralco pa rin umaasa. Wala kasi tayong choice. Wala tayong choice eh. Meralco lang eh. Di ba? Monopolize nila. Kaya dapat mabago din yan. Sa Ipiralo, tali ang kamay ng gobyerno. Natali ang kamay ng gobyerno. Kaya yung sinasabi noon, nung binubuo yung Ipiralo, magiging magaan ito, magbibigay ito ng kagaanan, magbibigay ito ng sapat na supply, magbibigay ito ng kagaanan sa buhay ng taong bayan, eh hindi po yata, hindi naman nangyayari eh. Pataas na pataas ang presyo ng kuryente. Yeah? O. Anong tawag dito? Di ba yung itong buwan ng June? O. Doon nagkaroon tayo ng bill shock. Katakot-takot na bill shock. Naintindihan natin, nagkaroon ng gera sa Middle East. Nagkaroon ng issue sa Middle East. Nagkaroon ng konting glut supply, shortage ng energy. Pero hindi naman ganun kalaki ang epekto sa kuryente. Pero ang laki pa rin ng billing natin sa kuryente. Yung pala dahil sa kung ano-anong mga systems loss, generation charge, pass-through, pati ba naman yung government tax, tayo pa rin ang nagbabayad dun sa bill. Kung titingnan nyo yung billing yung kuryente, meron doon government tax. Tayo pa rin ang nagbabayad nun. Nagbabayad na tayo ng buwis, sinisingil pa ng Meralco yung government tax sa atin. Aba, tignan nyo nga naman, sabi nga ni si Senator Tulpo, napakaganda palang negosyo nito. Walang kalugi-lugi, di ba? No? Parang tubong lugaw. Sana, sabi nga niya, sana nagnegosyo na lang ako ng power generation. Okay? Pero malaking, ay nako, talaga naman. Sige po, at umaasa tayo na ika nga, masolusyonan na ito. Mawala na nga ito, itong systems loss. Uunahin muna yung systems loss. Okay? Kasi meron pang ibang issue dyan. Eh. Yung generation charges, yung pass-through, yung government tax doon na naka-indicate din at iba pa. So, lahat po yan dapat mawala. Bilang direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya naging sona nitong Lunes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
19: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
20: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
19: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
21: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Alright, nasa linya naman po natin ang komunikasyon ngayon ng ating Department of Migrant Workers. Walang iba kundi si Undersecretary Felicitas Bay. Ito po yung may kinalaman dito sa pagbibigay kaagad ng agarang tulong ng DMW at na para dito sa 38 repatriated OFWs at 12 dependents mula sa Dubai. At meron din 17 Filipino seafarers na naapekto ng insidente sa Black Sea. Dumating na po kasi ang mga repatriates sa NAIA Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK330. So alamin po natin ang karagdagan detalye tungkol dito. Nasa rin na po natin si Undersecretary Bay Yusek Feli. Magandang umaga po.
22: Ay, magandang umaga po, Kare. Ganun din sa iyong mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa sa Radyo Pilipinas.
6: Thank you so much po, Yusek Feli, sa pagpapaunlak niyo sa Radyo Pilipinas World Service. Yusek Feli, 38 repatriated OFWs kasama 12 dependents mula sa Dubai. Meron pang 17 Filipino seafarers na apektuhan sa Black Sea. Kamusta na po sila ngayon, Yusek Feli?
22: Sila po ay yun pong ating mga OFW, yung land-based OFWs, kasi dalawang grupo po yan. Mm-hmm. Yung land-based OFWs together with their dependents, tapos iba naman po yung ating mga seafarers. Mm-hmm. Na umuwi. So yun pong mga land-based OFWs, they are back in their particular provinces or kung saan po sila nakatira. Mm-hmm. Yun naman pong ating mga seafarers, sila naman po ay for documentation or processing. Baka tapos na rin po yung kanilang medical. So by this time, kasi po ang mga seafarers, pagkadating po nila, nag-undergo po sila ulit ng another medical check-up or medical procedure. Ganun din po, may psychosocial counseling din po sila. Especially, sila po ay they have undergone through a traumatic or medyo iba po yung naging kalagayan nila dahil because they were stranded or they have been attacked. Yung pong mga na-atake yung kanilang mga vessel or they've been subject of a drone attack. So yun po, meron din po kasing situation na sila po ay they have to undergo further medical lalo na po kung may injured.
6: Okay. Alright. Ito, unahin ko muna itong, ano po, itong mga OFWs land-based. 38 ito na po, apo. Kasama ng 12 dependents.
22: Apo.
6: Ito po bang 38 na ito sa Dubai, apektado ng gera o mga finished contract na itong mga ito?
22: Iba-iba po yan. One would be yun pong may... I have to check po on the further details, but generally po, yan po ay may mga natapos po yung kontrata. Yung iba po ay may nagkaroon po ng problema. At yun pong iba naman po ay yung sabihin po nating disrupted na po ang kanilang trabaho at isipan na po nilang umuwi. When I say disrupted po, wala na po yung nagkaroon na po ng mga problema doon sa kanilang trabaho dahil iba-iba na po yung affected na po ng mga pangyayari ang kanilang trabaho.
6: Ito pong 12 dependents na ito, mga anak po ito, ano, Yusek Feli?
22: Opo, yan po ay maaring kapatid, maaring pong anak, Kasi po, yung iba naman po ay allowed to bring their families.
6: Pero sa kasalukuyan po, ano ba ang sitwasyon sa Dubai? Hindi naman sila apektado ng gera na, sa pagitan ng US at Iran?
22: Currently po, the situation is normal in Dubai. It's generally stable. Mm-hmm. But syempre po, laging nandun po ang ating sinasabi sa ating mga kababayan na laging tignan po yung safety advisory or yung rules ng host country. Kasi lagi tayong, we should always be cautious and conscious po dun sa kalagayan. Mm-hmm.

0: identified naman po yung coordinates. And then dun sa Black Sea, we're referring po to the Northern Black Sea. So ayan naman po ay within the areas dun sa parang dun po sa Ukraine. I cannot describe it
1: yes,
0: particularity
1: opo.
0: Po.
1: Opo, opo, opo, opo. All right. So itong 17 na to, kaya ba sila nagpa-repatriate, Yusek Feli? Curious lang ako. Dahil tinamaan ba yung kanilang vessel o talagang gusto na lang talaga nila magpa-repatriate, nagpabalik?
0: Meron pong pangyayari, if that's the MV Kaifan, meron pong pangyayari dyan. So, nagkaroon po ng attack, and then may isa nga po dyan, if it's the MV Kaifan, meron po dyang isang injured, hindi naman po malaki injury, minor injury. So, yun po, hindi lang naman po, currently, meron po tayong mga affected seafarers sa Northern Black Sea. So, yun po yung ating tinututukan ngayon.
1: Alright. So, ano po yung, syempre, ano kagit to, kagyat po yung binibigay ng mga assistance dito ng DMW, ano po, Yusek Perry, financial assistance at livelihood?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Alright. Eh, ano po ito? Itong, paano po na isagawa ng DMW ito, itong repatriation na ito? Paano po yung naging coordination natin? May coordination din po ba tayo sa embahada at sa ikang host country para makabalik itong mga kababayan natin?
0: Opo, ganito po yan. Lahat po naman ng ating mga movement or action that we do in the course of providing assistance and in the course of providing them repatriation, ay ito po ay coordinated natin kung meron pong Philippine Embassy or Philippine Consulate dun sa lugar, ay dun po sa area where this is happening, or kung dun naman po sa mga seafarers kung saan po magdadock or saan po na on anchorage yung vessel, then coordinated po natin yan. If there is the presence po of the Migrant Workers Office survey, alam nyo naman po may presence po tayo sa ibang iba't ibang parte ng mundo, then kaakibat po tayo diyan, katulong po tayo ng embahada o ng konsulado. And kami naman dito po sa DMW Central Office, may coordination po kami, lalo na po doon sa seafarers. Yan po ay mga onboard vessels,
1: yes.
0: Where the principal is accredited, and meron po yung accredited or partner license manning agency. So may coordination po sa license manning agency, may coordination po tayo also with through the agency with the principal. And then kung meron po tayong Migrant Workers Office, coordinated din po yan sa Migrant Workers Office. And of course, under the guidance and supervision also of the Philippine Embassy and the Philippine Consulate. Lalo po, kailangan po natin ng mga, halimbawa po, transit visa,
1: yeah,
0: or kailangan po natin ng coordination with host country government authorities, dahil po bababa halimbawa po ng barko. I'm speaking po of the seafarers.
1: Yeah,
0: but even po yung ating mga land-based workers, kailangan po natin ng coordination with the host country authority, like pagkuha po ng kanilang exit visa o yung halimbawa po general security clearance. Isa bawat lugar po, iba-iba po rin yung kailangang permit o pag-alis sa bansa. So yun po, ikino-coordinate po natin yan.
1: Okay. And bukod po dito sa mga livelihood assistance, financial assistance, meron din kayo mental at psychosocial support, Yusek Pedi?
0: Ay, meron po. Kasama po yan sa ating pakikipag-ugnayan sa Department of Health. Unang-una po, hindi ko kakalimutan yung ating mga kasamahan sa OWA. We have social workers, and we have nurses also at OWA na nakakatulong po sa atin sa psychosocial assistance. Ganon din po sa DMW, meron po tayong mga social workers na naandito sa ating opisina, nakakapag-provide ng psychosocial counseling. And of course, we have our partnership with the Department of Health, and also with the Department of Social Worker, the DSWD, for the, they call it the psychosocial first aid.

0: Po. Kaya po pag dumarating po yung ating mga OFWs, eh kasama din po natin ang DSWD na sumasalubong, lalo na po pag may report po tayo na may mga nagkaroon ng traumatic situation or incidents, kasama po natin yung DSWD sa DOH for the psychosocial first aid. Tuloy-tuloy din po yan. Halimbawa pong nasa probinsya na or nakauwi na at doon nag-occur yung problem na halimbawa po nagkakaroon ng nervyos o nagkakaroon po ng ibang nararamdaman mentally, then may coordination naman po ang ating DMW Regional Office doon sa ating mga counterparts sa DSWD or sa DOH or whatever appropriate agency would be able to help para matugunan po yung dinaramdam o ng ating kababayan.
1: Alright. Siguro last question na lang po, Yusek Peli. Nabanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address itong Lunes, July 27, ang mga tulong, assistance, pagbibigay ng ayuda sa ating mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. At bukod doon sa iba pang mga pangangailangan ng ating mga OFWs, particular na nabanggit niya Action Fund at iba pang mga financial assistance.
0: Okay,
1: isang
0: po.
1: Isang patunay yan sa ginagawa po ninyo, Yusek Pelit, ng DMW. Alam
0: Opo.
1: Ko, nung last time na nag-usap tayo, under po ninyo ang Action Fund, ano, Yusek Pelit.
0: Okay po. Opo.
1: So anong reaction po ninyo dyan, Yusek Pelit, na talagang taon-taon na lang nare-recognize ang DMW sa SONA?
0: Okay po. Yun pong Action Fund, ito po ay nakatalaga sa batas, sa Republic Act 11641, at ito po ay mandato ng Department of Migrant Workers na yun pong ating mga kababayan na may distress situation at may kailangan pong tulong financial, medical, o kaya po rescue or repatriation, yan po ay tutugunan sa pamamagitan ng Action Fund. Ganon din po yung tulong na legal kasi we have our legal assistance measures and programs at meron din po tayong mga retainers. Meron po tayong mga abogado na nag-aasikaso. These are foreign lawyers in the host country. I mean, local lawyers in the host country assisting our Filipino workers overseas. Yun po, yun pong Action Fund, hindi lang po yan financial assistance. Yan po ay financial, legal, medical, and other analogous circumstances po.
1: Ayun. And may mga dapat pa bang hubang i-expect na mga bagong serbisyo, pagpapalawak, ang DMW para sa ating mga OFWs by next year?
0: Okay po. yes, meron po. Nabanggit ko po kanina sa inyo na meron tayong mga programa maliban lang dito sa ating mga kababayan na umuuwi kasi ongoing naman po yung ating mga reintegration program. Meron po tayong ugdayan with the Department of Labor and Employment, ganun din po sa OWA at sa TESDA. Ito po yung rollout natin ng kaalaman tungo sa kabuhayan o yung tinatawag po namin K2K, na ito po yung partnership ng nasabi kong ahensya, kasama na rin po ang DMW para po organize po yung ating reintegration program sa iba't ibang aspeto, sa kalinga, yun pong tinatawag nating welfare assistance, sa kabuhayan, yun pong livelihood and employment and entrepreneurship, at yun pong kaalaman, yung education and skills development. Lalong-lalo na po dun sa mga huling pangyayari nga sa Middle East, at tinutugunan po natin yung paliban sa kanilang, sila po ay nandito na, kung meron silang pagkakataon o nais po nilang to engage into local employment, yan po ay i-guide natin sa tulong din po ng Department of Labor and other private entities. Ayaw na po nilang bumalik, halimbawa sa ibang bansa, ay ibibigyan po natin sila ng sapat na patnubay, how to go about it. Ganon din po, kung nais naman pong bumalik ulit sa ibang bansa, meron din po tayong programa, yung tinatawag nga po naming alternative labor market intervention. So ito po yung minamatch po natin whether you are whether yung preference po niya ay local employment. So i-refer po natin for local employment purposes in coordination with the Department of Labor. Kung ang nais naman po ng OFW ay magbalik or magtungo muli sa ibang bansa, then bibigyan naman po natin siya ng sapat na guidance. Ganun din po sa livelihood and sa training. Meron na po tayong mga kababayan na nakapag-training at sila po ay nagsisimula din naman pong gamitin ang kanilang kasanayan. Meron po din tayong Karey, if na-remember niyo po yung mga nung Israel-Hamas conflict.
1: Yes, yes, yes.
0: Apo, okay. This was sometime in 2023 and 2024. Hindi po tong conflict nitong sa Middle East ngayong 2026. Doon po sa Israel-Hamas conflict sometime 2023 and 2024, meron po tayong mga nagsiuwi mula sa Israel. Sa tingin ko po ay natatandaan niyo po yon.
1: Yes, opo.
0: So mga kababayan po natin na caregivers ay nagsiuwi from Israel and some of them are hotel workers. So of yun po of those repatriated, meron pong 17 na sila po ay ngayon ay nasa Croatia na at sila po ay employed sa ating mga hotel sa Croatia as hotel attendants.
1: Wow, okay.
0: So, yun po yung hindi naman po siya daglian dahil yan ay 2023-2024. Nalaman po nila na may programa ang Department of Migrant Workers kaugnay ang Croatia Employment Service. Ito po ay government-to-government arrangement. Kaya nung nakita po nila yung ating ugnayan na yon sa pamamagitan ng Facebook or sa mga news releases po, ay sila po ay nag-apply sa ating government placement bureau dito sa DMW at sa magandang pangyayari naman po, sila ay nag-qualify and all of them, the 17 of these workers po ay mula sa Israel, ay ngayon ay may panibago na pong buhay na ngayon ay hotel attendants Croatia, sa mga hotels po doon. Ang isa nga po doon, ito po yung sinasabi nating career shifting kasi po siya ay caregiver sa Israel. At nung dumating po siya dito sa Pilipinas, kami po ay may voucher, TESDA voucher na binibigay po yan ng TESDA. Kaya ito po ay whole of government approach. Yung pong TESDA voucher na naibigay sa kanya, pag uwi po niya sa probinsya, siya po ay nag-training. Ang training po niya, sapagkat ang kanyang competency po, dahil siya ay galing sa Israel ay caregiver. Pero ngayon po ay nag-training siya for housekeeping.
1: Okay, okay.
0: Yun po ang nagamit niya, yung kanyang national competency for housekeeping na mula sa TESDA, yun po ang ginamit niya sapagkat requirement po sa hotel industry na ikaw ay certified sa housekeeping. So yun po ang ginamit niyang qualification, isa sa qualification niya po para siya po ay makatungo sa Croatia.
1: So nasa Croatia na itong kababayan natin ito at yung 17 iba pa nasa Croatia na rin. Ano po?
0: Okay. Opo, opo. So yun po yung career shifting na nagkaroon din po ng life after repatriation.
1: Yes.
0: Hindi nga lang po siyempre, hindi pagdating ay aalis agad. Meron pong mga documentation, may mga qualification requirements and if they fit into the qualification, then yun po naman ay ating tinutulungan or sinususugan po natin ang kanilang mga desisyon. Ganon din po sa halimbawang na nagnanais po na pag-livelihood opportunities or yun pong ating mga reintegration program na mga kasanayan halimbawa po. So, iginaguide po natin ang ating mga kababayan.
1: Wow! Ang gandang balita po nun. Ano po, Yusek Feli? Yung mga nare-repatriate natin eh. Although it may take some time pero nakakalabas pa rin ulit sila na nakakapagtrabaho sa ibang bansa.
0: Marami pong naman nakakalabas po.
1: Ayun.
0: At ibalita ko rin po yung ating mga Di ba po yung OFW lunch? Ito po yung
1: Nako.
0: ating
1: Oo, isa pa yun. Oo.
0: ugnayan with the Overseas Workers Welfare Administration. So nandyan po yung sa NAIA 1, sa NAIA 3, at just recently, yun pong Cebu. Meron po tayong OFW lunch dyan sa Cebu. And ang alam ko po ay meron pa rin susunod na mga OFW lunch in Pampanga and in Davao. I think in Davao meron na pong nasimulan.
1: Wow.
0: And yun pong ating mga seafarers, pinag-usapan po natin kanina yung mga seafarers, meron po tayong yung Seafarer Center dito
1: Okay.
0: sa OWA. It's somewhere po dyan sa, malapit po sa MOWA, yung
1: Okay.
0: opisina. So I'll give you po the exact address of the
1: Apo.
0: Seafarer Center para po, yan po ay para sa ating mga kababayang seafarers.
1: All right. Wow, talaga naman po, sunod-sunod yung mga accomplishments, yung mga programa and services ng DMW. No? Kaya pala talagang hindi napansin ko kasi yan, Yusek Feli. Taon-taon na nagsosona ang Pangulo Marcos Jr. Talagang hindi nawawala na mababanggit ang DMW at OWA, lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers. Thank you very much, Yusek Feli, sa oras sa pinagkaloob mo sa amin as usual dito sa Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much, Yusek Feli.
0: Okay po, magandang umaga po muli at sa ating susunod na ugnayan.
1: Yes, we will be highly anticipating that. Okay, thank you very much po,
0: okay
1: Yusek
0: po,
1: Feli.
0: Thank you very
1: thank
0: much.
1: Thank you very much. Ang ating pong Department of Migrant Workers, kasama natin si Undersecretary Pelecitas Bay o ikang fondly called Yusek Feli. Maraming maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Thank you so much sa ating Global na Tayo team mula sa ating production hanggang sa technical side. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Thank you so much and stay safe.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
7: Tayo na sa Ireland. Balita, impormasyon, mga kaganapan at mga kwento ng tagumpay ng mga Pilipino sa Ireland. Tayo na sa Ireland. Hatid ng Radyo Pilipinas World Service at ng Filipino Diaspora sa Ireland. Kasama si Ray Sampang at Hilda Arenas. Tayo na sa Ireland. Programang mula sa Ireland, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Serbisyo publiko sa mga bagong bayani ng bayan. Tayo na sa Ireland.
1: Pagbati po mula dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, kasama ang buong pwersa ng Radyo Pilipinas World Service mula po sa ating production side hanggang sa ating master control. Ito po ang first episode ng programang Tayo Na sa Ireland. Hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service at ng ating Filipino diaspora dyan po sa bansang Ireland. Kasama of course si Ms. Hilda Arenas. Ang Radyo Pilipinas World Service po ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nasa ilalim po kami ng Presidential Communications Operations Office. Kasama natin sa ating Master Control si Mr. Milo Junela. Gayun din sa ating Warcast, of course, kasama natin si Hero at ang ating pong program coordinator at executive producer sa panig po ng Radyo Pilipinas World Service, walang iba kundi si Miss Drizel Nanyong. And of course, sa kabilang panig all across, across the world, dyan po sa Ireland, kasama natin si Miss Hilda Arenas ng ating Filipino Multicultural Society at ang kanyang mga piling, mga panauhin para sa first episode ng ating programang Tayo Na sa Ireland. Ang programang Tayo Na sa Ireland po ay upang makarating tayo at malaman natin ang mga kaganapan, kalagayan at mga achievements ng ating mga kababayang Pilipino dyan po sa bansang Ireland. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan natin shortwave broadcast. Sa pamamagitan naman po yan ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, pwede rin po nyo kami pakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At tulad po na nabanggit ko, this is our first episode ng ating Tayo Na sa Ireland. Meron tayong dalawang segmento rito sa ating Tayo Na sa Ireland. Of course, ang ating kamustahan sa Ireland at yung tatak Pinoy sa Ireland. Lahat yan, makakatuwang natin, makakasama natin si Ms. Hilda Arenas. Hindi ko na po patatagalin ito. Kamustahin na natin si Ms. Hilda Arenas all the way from Ireland. Hilda, good day mula dito sa Pilipinas.
8: Good morning po, Sir Ray. Maraming salamat sa oportunidad na ito sa binigay niyo po sa amin. Magandang araw mga listeners po natin sa Radyo Pilipinas World Service. At kagaya ng sabi ni Sir Ray, ito po ang bagong programa, Tayo na sa Ireland. So ngayon pong umaga, kagaya ng sabi ni Sir Ray, dalawang segments ang magaganap. Una ang kumustahan at saka ang pangalawa, Tatak Pinoy sa Ireland.
7: Kamustahan sa Ireland. Kamustahan sa Ireland.
8: Hindi na po tayo magtatagal, Sir Ray. Umpisa na natin. Kasi super excited na ang mga guests natin mula dito sa Ireland. So, umpisahan po natin ang kumustahan sa Ireland. Ang resource persons po natin ay si Sir Rizalde Amit at si Sir Hermimosa. Ang palayaw po ni Sir Donald Hermimosa ay amigo. Kaya pakinggan po natin ang resource persons natin, si Sir Amit at si Sir Amigo from Guardians Brotherhood Incorporation, Ireland po. Welcome po, Sir Amit at Sir Amigo.
9: Magandang umaga dito sa Ireland at saka magandang hapon doon sa Pilipinas. Salamat po sa binigyan niyo na opportunity na makasali dito sa inugisa ni Madam Hilda na interview about kumustahan at saka that's the first segment at saka tatak dito sa Ireland. So bilang isang Guardians at saka ako'y isang national founder ng Guardians Brotherhood Ireland at saka ito din si Bro Amigo, isa ding founder ng kasapi na founder dito sa Guardians Brotherhood Ireland. At saka pag-usapan namin yung kalagay natin ng GBI o Guardians Brotherhood dito sa Ireland, maganda naman yung takbo natin na kapag servisyo naman tayo sa almost of Filipino activities dito sa Ireland based sa ating mission as a Guardian Brotherhood Ireland. Maraming salamat.
1: Alright. Ms. Hilda, may tatanong lang ako kay Ginoong Amit. Okay. Alright. Mr. Amit, gano'n nakatagal po kayo sa Ireland?
9: Medyo may katagalan na dito, sir. 26 years na, sir. Mm-hmm. 25 years. 2001 ako dito.
1: Oh, 2001. And of course, kayo po ang president and current advisor ng Guardian Brotherhood Incorporated Ireland. Mga ilan po ang miyembro natin dyan sa...
9: So far, yung active members, marami namang guardians dito. At saka may isang dati namin na active pagkatapos nag-ano. Eh, alam mo yung mga guardians ay marami tayong factions even dyan sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero dito sa amin, ginagawa namin na it's a name of Ireland. It's Tatak Ireland na talaga. Mm-hmm. So we have 50 active members at the moment. Yung talaga nagtatrabaho, may mga iba hindi active pero guardians naman we recognize them dahil yan ang ano natin is a fraternal organization. So yung mga active natin, we have 50 active members at the moment.
1: Okay, well sige, Ms. Hilda, go ahead, Ms. Hilda.
8: Yes, matagal na po ang Guardians Brotherhood, di ba, Sir Amit? Over 20 years na.
9: Opo. Dito sa Ireland, we were organized tayo dito back on 2004. So kung naalala niyo, 2005 yung first Filipino celebration in Ireland, which was organized by the Independence Committee. Nandiyan si was led by Juraid. So nandiyan na kami. So that's how long we serve the community anyway.
8: Okay. So kumusta naman ang mga members natin dito sa Guardian Brotherhood?
9: Oh. Oo, nandiyan tayo palagi. Yung invitation nyo, hindi lahat ng mga community, Filipino community invitation, nandiyan tayo palagi. Kasi our mission is to deliver quality service to our respective community. So magkaroon kami ng we have a regular meeting every month. So kung kinakailangan, may emergency meeting kami kung may mga proyekto na kailangan. So nandiyan, we are very active, especially in supporting different Filipino communities anyway.
8: Ang galing. Galing naman ni Sir Amit. Sir Ray, ang Cartan Brotherhood po dito ay tumutulong sa mga community organizations dito sa Ireland kung may mga events sila. So, parang sila yung troubleshooter ng mga events talaga? Dito. Yes. Sir Amigo, kumusta na po?
10: Salamat sa imbitasyon.
1: So ang kausap natin ngayon si Ginoong Donald Anido, yes, Hermo Sisima. Ayan, okay.
8: Sige. Yes po. Sir Ray.
10: Yes, yes, yes.
8: At tanungin po natin si Sir Donald kung bakit tinatawag siyang Amigo dito sa Ireland. Kilala po si Sir Donald sa pangalang Amigo. Sir Donald, paki-share naman po bakit Amigo ang tawag sa inyo dito.
10: Yes, kasi nung dumating ako dito sa Newbridge, but nung 2011, kasi tayo, medyo jolly tayo person, jolly tsaka masayahin. Mahilig talaga ako makipagkaibigan. Kaya yun, nabansagan ako na amigo kasi mahilig makipagkaibigan, madali tayong ma-accommodate. Kasi, tayo, yung cowboy kumbaga. Yun, kaya lang, karamihan tawag nila sa akin dito, amigo!
1: Kumbaga, very approachable, di ba?
10: Yun. Oo. At saka yung sa community kasi din namin, kasi nung 2011, naging presidente ko ng Kildare Filipino Community rito. Tapos, nung unang project ko talaga, yung pumasok sa isipan ko, gusto ko talaga na itong community na ito makilala. Ayun. So far, nag-meet ka noong 2011, na-meet namin yung mayor dito kasi organize kami dito ng Filipino Mass. Tapos na-meet namin yung mayor dito na makilala. Yun, kaya yun, doon ako start na pwede ba kaming sumali dito sa St. Patrick's Parade? Oh yes, pwede. Ayun, kaya yun. Yun na. Pero nung time na yun, hindi pa ako guardians. Mga kaibigan ko, puro lang guardians.
1: Kung nga pala, speaking of that, Hilda, ito palang si Amigo, advisor din ng Guardian Brotherhood Incorporated, ano?
8: Opo, at saka Kildare Filipino Kildare, Community.
1: Ano ba yung, Hilda, Amigo, ano bang ibig sabihin, ano ba yung Kildare Filipino Community?
10: Lugar po yun dito sa Ireland. Lugar, County Kildare. Tapos yung County Kildare, malaki yung nasa sakupan niya. Maraming Pilipino, kaya yun. In fact, yung Newbridge area, yung Kildare talaga yung known dito na yung known dito sa Ireland na active communities, because marami tayong event, lalo na pag St. Patrick's, palagi tayong nananalo sa street parade.
1: Uy. Talaga, parang competition yun.
10: Oh, competition. Kumbaga dyan sa Pilipinas, para yung sa sinulog, ganoon.
1: Oh, okay.
10: Oh, yun. In fact, way back 2017, na-invite nga tayo sa radio station dito sa Ireland, ng RTE. Kinuha kami noon. Nag-perform kami doon sa RTE.
1: Okay. Hilda, anong pinaperform nyo dyan, Mr. Hermosissima? Ano 'yun yung mga traditional cultural dances natin?
10: Yes. Yung street dancing, especially yung sinulog, 'yun ang palagi nung pine-perform dito.
1: Galing ah. 'Yun
10: palagi tayong nananalo, palagi tayong ng overall winner.
1: Wow. Sige. All right. Okay, Hilda. Sige, go ahead, Hilda. Yeah.
8: Napakagaling po ng Kildare Filipino Community. They started way back in 2010. So, they're well established at saka palagi silang may event every year. Annual event yan, Sir Ray. Sila ang nag-umpisa ng Grand Santa Cruzan sa Newbridge Kildare. Kailan na yun, Sir Amigo? Yung Grand Santa Cruzan ninyo?
10: Nag-start kami noong 2013 sa Santa Cruz. Tapos ginagawa na namin ngayon para ma-fix na yung date niya every third Sunday of May.
1: Okay. Ano yan? Tuwing yes. St. Patrick's Day? Ano ho?
8: Hindi. Yan po yung Santa Cruzan.
1: Ah, Santa Cruzan. Iba pa yung St. Patrick's Day yes. na nag-participate din kayo.
10: Iba pa yun.
8: Iba pa yun. At saka meron pa silang youth group.
1: Uy.
8: So, yan ang napakaganda sa Kildare po kasi hindi lang mga kagaya natin na matagal na sa community, mm-hmm. iniinganyo din nila yung mga youth. They give empowerment to the youth po. So, meron silang youth club, mm-hmm. Kildare Youth Club ba yun? Mm-hmm. Sir Amit, Sir Amigo, at saka they have an annual camping as well. So, siguro si Sir Amigo at saka si Sir Amit, they can tell us more about their annual camping trip.
1: Okay, sige. Gusto ko rin marinig yan. Anong nangyayari doon sa annual camping yeah. trip na yan?
9: Mm-hmm. Annual camping natin, ginagawa natin yan parang magkakaroon tayo ng strong bonding sa mga Filipino families around Kildare. And we do not limit this time just to the Filipino families around Kildare. In-extend namin sa ibang counties, even Dublin, nagjo-join na sa atin dito. Mm-hmm. Kasi malaki, and second big city dito, Galway, last year, dito na yun ang Galway community. Kaya nga, naging overwhelm yung area, lumaki yung area. So ang ngayon may coming tayo. So Madam Hilda, if you can or mga gustong sumali sa August 14, 15 and 16 doon sa Rotsala dito sa part of Wicklow yan. So hopefully makapag-join tayo. And then yung ginagawa natin sa kapanahon ko nang ako naging presidente ng Kildare Filipino Community way back 2017. So we tried na iano natin yung mga kabataan to empower the kabataan. Kasi naging advocate din ako sa kabataan, what we can do. Mm-hmm. Kaya palagi ko sasabi to the different leaders, what we can do for our next generation. So inugisa natin yung mga kabataan. At saka nagkakaroon tayo ng workshop at that time na yung free time ng mga bata during sa camping, may magagawin sila. Yung sasayaw sila ng mga cultural dances natin. Tinuturoan sila, nagtuturo ng cultural dances. Then, we inform them our basic Filipino values yung mga bata. Kasi yung mga bata, lalo dito lumalaki, minsan makalimutan na magbano. Minsan, makalimutan nilang mga po yung respect of the elders. Alam mo mga bata, dito tatawagin lang tayo sa pangalan natin.
1: Dako.
9: Sabi ko, wag dapat tito at saka uncle at saka kuya.
1: Ibig sabihin, Mr. Amit, halimbawa, may anak ako, ang tatawag lang sa akin anak ko, yung first name ko. Halimbawa, Ray, ganun lang.
9: Oh, yan na. Nakatransform na yung mga bata. So gusto natin ibabalik doon sa ating kultura, mga bata. That's why inorganisa natin yung mga bata. So we have the Kildare Filipino youth dito sa sa amin sa Kildare. So
1: nice.
9: Maraming salamat po.
1: Pero pati ba yung pagmamano ginong Hermes sa amigo, ibinabalik din natin sa mga kabataan diyan sa Ireland, 'di ba? Yung traditional na pagmamano lagi.
10: Kahit yung mga nako, mga dalaga na yon, pero pag makakita sila ng mga elder, oy tito, please tito, ganun.
1: Oh,
10: yung talaga, okay. Kailangan nandyan yan, hindi mawala yan. That's nice.
1: Maganda yon. Okay. Pero dito sa mga Hilda, sa mga camping na ginagawa, pati paano yon, may mga kasamang bukod sa pagpapatibay, pagpapabalik nitong mga traditional cultural natin na Pilipino, tinuturuan din sila ng camping survival ba? Meron din bang ganun?
8: Sir Amigo?
10: Yeah.
8: Nagtuturo yung sa mga survival sa mga kabataan natin?
10: Oo. Ginagawa kasi doon sa camping, meron tayong talagang yung talk of the youth. So tapos, before sila mag-talk, ginaguide muna namin kung ano yung mga ano nila.
8: Ay, parang Girl Scout and Boy Scout.
1: Oh.
10: Parang ganun.
8: Galing.
1: Opa, talaga naman ano. Pero anong age range ng mga sumasali dyan sa camping na yan?
10: Walang limit.
1: Oh, walang kasi limit. Walang limit.
10: From 12 up. Mm-hmm. Up to 18.
1: 12 years old up to 18. Okay.
10: Oo.
8: Pero pamilya-pamilya.
1: Pero may kasama ang pamilya. Kasama nila yung pamilya nila o yung mga kabataan lang?
10: Kasama.
1: Ay, magandang bonding nun ah. Magandang bonding.
8: Halika, Sir Ray.
10: Masaya yung camping namin, sir, because sa camping namin talaga, mayroon talagang lechon. Hindi mawala yung lechon, yung tradition.
1: may lechon. Okay. May nagluluto ba ng kilawin o kaya ng ano papaitan, mga ganun?
10: Mayroon. Sotokel, hindi mawala rin yung sotokel.
1: alam na mga guardians 'yan.
8: Sir Amit, ang ibig mong sabihin, kayo ang nagluluto ng lechon, kayo ang nagtatayo ng mga tent, pero yung mga kabatahan, sila naman ang nag-organize ng ano, mga activities.
10: Yes. Oo po. Yun ang kasi tinuturuan natin siya to be yung mga bata natin to be the future leader. So sila na yung mag-organize dun sa activities tapos ipapacheck nila sa amin. So the elders will approve that kung okay ba yan or yung may hindi i-approve. So ganun lang yan. It's a matter of coordination. Yung final approval yung ginagawa nila doon pa rin sa atin kasi alam mo yung mga we always yung mga parents and elders we stand always a guardians to them.
8: Wow, ang galing nice. Talaga ng nice. Ano mm-hmm. nice. Ng patakaran ninyo, very inspirational po. May balak po ba kayong ano dalihin lahat ng mga members and their families sa Pilipinas para mag-camping trip din?
10: Hopefully, kung pwede, mangyari yun. Ha? So, it's a big plan. It's a wild dream. Kung maari, mangyari, di ba? Maganda yun because we are bringing the Filipino Irish community back to the Philippines. Na ipapakita natin na yung pagka-Pilipino natin, yung tatak Pilipino natin, nandyan pa rin.
1: Mm-hmm. Hindi nawawala
10: sa bansa tayo pwede natin ibalik to the Philippines.
8: Tama.
1: Pero Hilda, matanong ko lang itong sila ginoong Amit at si Amigo, kamusta naman ang ano natin ang relationship ng mga Irish citizens sa Filipino community? Sige. Kasi importante rin malaman natin eh, no? yung paano ba tayo nire-receive ng yung mga Irish nationals ngayong naka-establish na talaga yung ating Filipino community sa Ireland. Ano ho? Oh, sige. Okay. Pero si ano yan? Nandiyan pa ba? Si Miss Hilda.
8: Nandiyan si Sir Amit?
1: Ayan. Sir Amit? Okay. Medyo nawala lang sa communication. Si Amigo. Sige, parang naputo lang kasi medyo ano dito, medyo malakas ang ano dito sa labas eh. Malakas ang ulan dito sa labas eh.
8: Kaya pala medyo static ang ano.
1: Pero matanong kita Hilda, ikaw na lang tanungin ko. Kamusta naman ngayong well established na ito na nakabalik na sila. Sige, unahin ko muna Hilda itong si Ginoong Amit. Tsaka si Amigo. Kamusta kung ngayong established na tayo talaga sa nakikita at narinig namin? Well established na ang Filipino diaspora community sa Ireland. Kamusta naman ang pagtanggap ng Irish community, yung mga Irish nationals sa kabuuan ng ating Filipino community diyan sa Ireland? Ginoong Amit.
10: So far sa ating ano experience dito, maganda naman yung relasyon natin sa mga Irish kasi Irish community, I mean, kasi nagsusuporta din tayo sa mga events nila. Kagaya ng St. Patrick's Day. Yung St. Patrick's dito, that is the national event dito sa Ireland na tayo mga Pilipinas sumusuporta doon. Lalo na dito sa
9: sa Kildare area, dun sa amin, dito sa probinsya namin. Nagdiyan kami every, diyan na ang tinatawag natin na commitment natin dito sa Philippines, sa Irish community. So every year ginagawa natin 'yan. At saka yung very close yung ano natin, yung Filipino values at saka Irish na values. Kaya hindi tinatawag natin, hindi mahirap yung pag-integrate sa kanila. First and foremost, doon sa churches, like, kasi we sasabihin natin 90% dito mga Roman Catholic at saka Filipinos, most of the Filipinos are Roman Catholic. So I'm not discriminating other Christian churches, but yung churches mismo, because the churches here in Ireland, Catholic Church dito sa Ireland, nagko-control din sa national schools, yung sa primary schools, o kinokontrol nila. Doon kadadaan. So, ganun ka, ano, yung church dito. So, in that particular part, yung church natin, at saka yung values natin, ay malapit, hindi mahirap yung pag-integrate sa mga Irish communities.
1: Ayun. Eh, how about naman kay Amigo, anong experience niya? Amigo?
10: Sa akin naman, sir, so far, maganda naman ang ano ko experience ko dahil kahit saan ko mapunta kilala naman tayo. Kahit yung mga senator dito, yung mayor dito, kilala ko, where is amigo maganda talaga dahil talagang ano tayo dito, parang malaki ang points natin dito sa mga Irish, kasi mga Irish people define us that Filipino people, they're very supportive and they're very, you know, good at work. Very accommodating, very caring, kaya yun. Happy naman, maganda naman ang ano natin dito sa Irish people.
1: Pero matanong ko lang si Hilda. Hilda, wala ba tayong, mayroon na ba tayong Filipino na ikang na, ano na, involved na o nagpa-practice na ng, sabi na natin politics. I'm not talking about politics dito sa Pilipinas. Yung sinasabi ko yung, kumbaga ano na, yung ikang involved na sa governance diyan sa Ireland.
8: In fact po, meron po, 2 years ago, Kuya, Sir Amit, Sir Amigo, galing din sa Kildare Filipino community.
10: Si yung dating presidente. Aina.
8: Yes, si Miss Aina Conway. Dati po siyang president ng Kildare Filipino community. Na-involve po siya sa politics dito at nag-run siya bilang councilor po sa Kildare mismo. Unfortunately, nakulangan siya ng boto, pero maganda sana pag ano, pag nanalo si Miss Aina.
1: Okay.
8: Puro may susunod sa yapak ni Miss Aina. Sir Amit, Sir Amigo, since you're very well known sa Kildare, baka
1: si Ginoong Amit at saka si Amigo na ang susunod.
8: We don't know. kilala si Sir Amigo sa Kildare at saka sa buong Ireland.
1: Oh.
8: Si Sir Amigo ang face of Kildare ba or face of Filipino community here sa Ireland.
1: Wow, that's nice to hear. Okay.
8: Yeah.
1: Okay, that's nice.
8: Kasi pero talagang very friendly.
1: Pero bago natin tapusin Hilda itong first episode at first segment natin ng Kamustahan. Matanong ko lang si, unahin ko lang muna si Ginoong Amit. Taga saan po kayo dito, before going to Ireland, saan po kayo lumaki at sa akin tumira dito sa Pilipinas?
9: Ako po ay ipinanganak sa ano, sa Lanao del Norte.
1: Lanao del Norte.
9: Mindanao. So, pero nag-migrate ako sa kabilang ano, across the bay, you know, the Panguil Bay. Yung bagong mahabang tulay doon. So, nag-migrate ako sa kabila, sa Tangub City, that is part of the
1: Samis
9: Occidental. Kasi doon ako nagturo ng ano, I was a former teacher sa Tangub City National High School. Wow. Nagturo ako ng physics bago ako pumunta dito sa Ireland.
1: So, ang profession
9: niyo, yung residency ko ngayon, nandiyan na sa Tangub City.
1: So dati pala kayong professional teacher dito sa Pilipinas, nagturo kayo. Okay, sige.
9: Opo, sir.
1: Ayun, that's right. Eh si Amigo, si Ginoong Donald Hermoso, si Mao, amigo, saan ka lumaki dito sa Pilipinas bago ka nagpunta ng Ireland?
10: Okay, so ako naman, sir, ay talagang from Mindanao din, from Tangub City. I was born there in Tangub City. Then after I graduated high school, naglipat ako sa Cebu kasi doon ako sa mga tiyahin ko, doon ako nag-aral. Tapos nagtrabaho ko sa Cebu, tapos nakakita ko ng opportunity na pina-apply ko ng mother ko papunta dito. Yun, napunta naman ako dito ng 2002.
1: And ever since then, hindi na kayo bumalik o bumabalik naman kayo sa Pilipinas, ano? Pabalik-balik, bumibisita.
10: Every two years, umuwi naman dyan.
1: Pero
10: tapos,
1: wala...
10: dyan din ako nakabili ng maliit na bahay sa Cebu, sa Lapu-Lapu, yung pamilya ko. Tapos, kinuha ko na rin yung pamilya ko, so nandito na rin yung pamilya ko.
1: So, lahat po ng pamilya nyo, member ng family nyo, nandyan na lahat sa Ireland. Ganon din ba kayo, Ginoong Amit? Lahat ng family members mo, immediate family members mo, nandyan na rin sa Ireland?
9: May naiwan pa sa Pilipinas kasi doon sila nagtatrabaho eh. Pero magbisita naman dito. Kasi wala ding maiwan doon sa bahay at saka mga kunting negosyo natin doon. Maliit na negosyo. Nag-delegate lang tayo, pero magbisita naman sila dito.
1: Wala naman kayong, matanong ko na rin to, Hilda. Kasi alam ko, natanong ko na si Hilda nito eh, nung first time kami nagkausap eh. Pero matanong ko kayo, Ginoong Amit at Ginoong Amigo, wala ba kayong balak mag-retire sa Pilipinas kung sakasakali?
9: Siyempre,
1: o dyan na lang talaga, stay na lang talaga sa Ireland?
9: Hindi siguro. Mahal natin Pilipinas. So, kung ako'y magre-retire, I will spend the rest of my time doon ako sa Pilipinas. Siguro kung nagsiservisyo ako dito sa mga Filipino communities, not only the Filipino communities, kasi we are integrated with the Irish community. So, ipapakita ko naman rin yung servisyo ko back to sa lugar ko sa Pilipinas.
1: And kayo po, amigo, ano pang plano nyo for retirement? Stay sa Ireland o retire sa Philippines?
10: Actually, ano lang, pagan-ganon lang. Pagan-ganon lang. Pero gusto kong magkaroon ng maliit na ano dyan, yung tirahan, yung gusto ko yung malapit sa dagat. Para pang-relaxing ba, yung pag matanda na tayo yan.
1: Hilda, talagang ganun yata, no? Pag Pilipino, Hilda, hinahanap talaga yung amoy ng dagat, no? Yung hangin at amoy ng dagat dahil archipelago tayo, Hilda, no?
8: Opo, Sir Ray. Talagang tatak Pilipinas po kasi napapaligiran tayo ng tubig, di ba? We are an island, so hinahanap-hanap po natin talaga ang tabing dagat.
1: Okay. Sige, yes. Hilda, I will leave it to you bago tayo dumako sa susunod nating segmento. I leave the floor to you para sa ating mga guest ngayon, si Ginoong Rizaldi Solomon Amit at kay Ginoong Donald Amigo Herosisima.
8: Maraming salamat po, Sir Ray. Sir Amit, Sir Amigo, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo sa amin at saka sa oportunidad na pinahagi nyo para maikwento nyo ang ganap nyo sa Guardians Brotherhood dito sa Ireland at sa Kildare Filipino Community. Maraming salamat po. Sa uulitin po, sana hindi kayo magsawa.
9: Maraming salamat din sa iyo, Madam Hilda, sa opportunity na binibigay mo sa amin na ma-interview dito sa Radyo Pilipinas. Mabuhay ang Radyo Pilipinas, mabuhay kayo at mabuhay tayong lahat ng Pilipino.
8: Mabuhay din kayo.
10: Ganun din ako.
8: Mabuhay
10: ganun
8: din
10: kayo,
8: ako,
10: Hilda. Maraming salamat din sa pag-invite nyo sa amin sa Kildare Filipino Community at sa Guardians. And Sherry, maraming salamat din sa pag ano invite din. And maraming lahat, thank you and mabuhay tayong lahat.
1: Nako, kami po
8: mabuhay
1: dapat
8: po mag, tayong lahat.
1: Kami po dapat magpasalamat dito sa Radyo Pilipinas World Service kay Rizaldi Solomon Amit, former president and current advisor ng Guardian Brotherhood sa Incorporated Ireland. Ganun na rin kay Donald Amigo Hermosisima, advisor Guardian Brotherhood Incorporated Ireland at ng Kildare Filipino Community. Pero Ma'am Hilda, hindi pa tayo tapos ha, sapagkat meron pa tayong ikalawang segmento, di ba? Na ipagpapatuloy sa ating programa. So, magbabalik po ang ikang programang tayo na sa Ireland. Makalipas lamang ang ilang paalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Tatak Pinoy! Tatak Pinoy! Sa Ireland!
1: Segmentong Tatak Pinoy, bahagi pa rin po ng programang Tayo Na sa Ireland. Kasama pa rin of course si Miss Hilda Arenas all the way from Ireland at ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Miss Hilda, kamusta na? Kamusta na sa mga pagkakataong ito at nasa Tatak Pinoy segment na tayo?
8: Sir Ray, meron po tayong dalawang guests sa, para sa Tatak Pinoy. At ipabahagi po natin sa kanila kung ano po ang gusto nating malaman sa mga ginagawa nila dito sa Ireland po para malaman ng lahat kung bakit sila ay tinawag na resource person natin ngayon. At huwag na po tayong madelay. Umpisan po na natin at tawagin natin ang una nating resource person na si Grandmaster Modesto Ding Llanera. Isa po siyang founder at chief instructor ng Saikan Combat Systems. And siya din po ay Wellness and Recreation Director ng Filipino Multicultural Society. Si Kuya Ding po ay laking Albay Bicol. Kuya Ding, nandiyan ka ba?
12: Mm-hmm. Present, Madam Hilda at Sir Ray.
1: Hey. Magandang...
8: Ay, welcome.
1: Welcome
8: yeah,
1: po.
8: Yeah, welcome to Radyo Pilipinas. Mm-hmm. Sir, or Grandmaster Ding Llanera.
12: Magandang araw sa inyo lahat at ganun din sa ating mga tagapakinig. Thank you for having me.
1: It's indeed our pleasure and honor to have you, Grandmaster Llanera, dito sa ating first episode ng Tayo Na sa Ireland, lalo na sa segmentong Tatak Pinoy, okay? Pero meron pa tayong isang kasama, di ba, Hilda? Si Ana yes. De La Peña?
8: Meron po tayong isa pang kasama. Grupo po sila. Ang mm-hmm. tawag po sa kanila ay Pamana.
1: Mm-hmm.
8: So, resource persons po natin si Ana, si Cash, at si Lance. Mm-hmm. Sila po yung younger generations na kailangan natin sa community po natin kasi sila po yung magtataguyod ng mga inumpisahan po natin dito sa Ireland.
1: So sila, si Ana, si Cash.
8: Si at Ana, Cash at saka si Lance.
1: Ana, Cash and Lance. Okay.
8: Binuo po nila ang Pamana community group kamakailan lang. So bagong organization po at they are very enthusiastic at talaga pong gusto nilang ituro sa mga kabataan ang kultura natin.
1: Mm-hmm. So nandiyan naman sila si Ana, Lance at saka si Cash. Ayan.
8: Yes.
1: Hello Ana.
8: Hello Ana. Mm-hmm. Hello Cash, hello Lance.
13: Hello po.
1: Ayun. Sino to? Oh, si Ana. Okay.
8: Si Ana 'yan.
1: Ayan. Okay, si Lance. Si Lance. Lance.
14: Okay. Good morning po.
1: Morning. Hello. Good. Hello. And si Cash?
15: Mm. Hello po.
1: Ayun, hello. Parang parang mahihain sila eh, no?
8: ito na yung mga ano youth natin. Sir Ray.
1: Alam mo napakaganda Hilda ng nabuo mong resource person dito sa Tatak Pinoy kasi kasama natin si Grandmaster Llanera kasi pag sinabi natin Grandmaster, syempre ano yan, nandiyan na yung ikang respeto natin sa ating mga ikanga elderly, hindi lang elderly. Pag sinabi natin elderly kasi yan yung experience, ano? Yung experience through the years, lahat ng kaalaman na pwede niyang i-impart sa younger generation. Tamang-tama naman, nandito yung founders ng Pamana, which is the younger generation ngayon. Ganda, maganda yung ating Tatak Pinoy.
8: Line
1: up. Oo, ganda. Okay. Sige, sir, unahin muna natin. Sinong unahin mong tanungin dyan, Hilda?
8: Unahin muna natin si ano, ang grandmaster po natin, si Grandmaster Ding Lianera. So, Grandmaster Ding, pakibahagi naman po sa amin, bakit kayo natin,

0: Binigyan ako niya ng dalawang instructor. Isang instructor ng Aikido at isang instructor ng Karate. Sa madaling sabi, naibigan ko yung training dahil noong panahon na yun, popular si Bruce Lee. At saka yung mga Chinese martial arts film nung araw. Kaya in-na-in yung martial arts nung. So, sa madaling sabi, nag-start ako ng 7 years old. At pagkatapos ko ng aking elementary grade sa Bicol, nalipan na ako ng Manila at doon na nagpatuloy ang aking training sa YMCA. At kasunod niyan ay nung ako'y makatapos ng high school, naging isa akong sales representative ng isang insurance company. At doon naman ang director namin ay isang instructor din ng martial arts. So tuloy-tuloy ngayon yung aming training. Hanggang sa nakuha ko ang aking black belt status 1983. And then from there on, nag-start na ako na magturo. Umpisa din sa Cubao area sa mga security guards and mga staff ng isang department store noon. And then after that, napunta ako ng Dubai, napunta ako ng Saudi Arabia for around 12 years. Nagtuturo ng ating martial arts.
1: Ano pong klaseng martial arts ang tinuturo niyo, sir?
0: Okay, so, yeah. Nag-start ako ng martial arts, karate, aikido, kung fu, pero naibigan ko yung ating national sports and martial arts of the Philippines, yung Arnis. At dito ko na pagtanto na kakaiba itong martial arts natin na Arnis dahil ito ay mabisa at napaka-adaptable and practical martial arts sa kapanuhanan. Hindi lang kapanuhanan noon, kundi sa kasalukuyan din. Kaya ito'y tinangkilik na nga ang mga sikat na Hollywood actors. Tinangkilik din ito ng mga army o armed forces ng iba-ibang bansa, lalo na ng Amerika at ng Russia at ng India. So, dito ako nagkaroon ng talagang pagmamahal sa Arnis na to hanggang sa itinatag ko ang Saikan Combat Systems. At hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang ating pagpo-propagate ng ating national sports and martial arts na Arnis dito sa Ireland. So, nag-start ako actually dito ng 2001. And until now, tuloy-tuloy pa rin, active pa rin. May lakas pa rin tayo na ano na pwedeng gamitin.
2: Okay. So, meron kayong ano, Grandmaster Llanera, meron kayong talagang sabihin na nating lugar kung saan tinitrain. Nagtuturo dyan sa Ireland.
0: Okay. So, dito sa Dublin, ang aming base is dito sa Bray area sa County Wicklow sa taas ng Bray Ball. At dito, nag-start ako dyan ng 2004. Meron din tayo mga centers sa Cavan, sa Navan, sa Buhermin, dito sa Dunshockling. In fact, meron akong isang na-train instructor. He is a Cuban guy. Mm-hmm. Na nag-open na rin sa Cologne, sa Germany. Ang train instructors na nag-open na rin sa Texas. So, ano kayo, nandito siya ngayon at nag-retrain sa akin, nag-refresh.
2: Ayun, okay. Eh, may message so, po. Yan. May message lang da kung gustong iparating, Hilda, na ano, kay Grandmaster Llanera. Ito, pang pagbate galing sa wikang Bicolano ba to? Yan. Marhay na aldaw po, hali sa lugar kan mga uragon libon albay. Iyon.
1: Wow. Bicolano ka, Sir Ray?
2: Hindi. Yung staff natin dito. Kaya maramang nakatutok siya sa mga sinasabi ni ano eh, ni Grandmaster Llanera dahil taga Bicolano ito eh. Si Jay Arevalo. Yan. Okay. Sige. Alright. Okay.
0: Magkapit lang. Yan, Sir Ray, sa Bicol. Ako naman ay tubong

0: Kiko Flores.
1: Hi, hi, hi, hi, hi! Mga kababayan, it's Go AgriPlus time! Kumusta ko yung lahat mga kababayan? Welcome, welcome, welcome! Ngayong araw nito mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita, at lahat na ng ating mga kababayan na nakikinig sa saklukuyan, ito na naman po ang Go AgriPlus. Ha? Habang nariyan po kayo, nasa naman kayong lugar, sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa, at nandiyan man kayo sa bahay, nagmamaneho man kayo. Uy mga kababayan, sa katatapos lamang na sona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nako po, isa sa mga nabanggit niya at ikinatuwa ng lahat ay ang pagtatanggal ng system loss sa ating mga binabayarang kuryente at pati yung maging yung VAT. Nako po, dagdagan nga natin ang impormasyon na ito at ang aking makakausap ay ang masipag, magaling na congressman ng Murang Kuryente Party List, naging secretary ng Department of Agriculture, naging governor ng Bohol, naging congressman din, si Attorney Arthur C. Yap. Hello there! Wow!
2: Saka sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay po sa programa natin sa Go Agri, mako sa lahat, lalo na po sa mga magsasaka natin mga kasama.
1: Thank you, Congressman Yap. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Nako po, edi nabanggit nga na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung tungkol sa zona niya. Ba, tatanggalin yung gas system laws, pati yung VAT na yan. Anong naging reaksyon ng inyong grupo sa nasa Murang Kuryente Party List, Congressman Arthur Yap?
2: Siyempre, masaya po tayo dun sa announcement ng Pangulo na at least papatanggal na po yung systems loss.
1: Mm-hmm.
2: At more than anything else, ang maganda po dun sa zona niya, kinilala niya na hindi makatarungan. Hindi lang kasi ito ipatanggal natin that mali yung basehan ng komputasyon. Hindi lang ganun eh. Yung sinabi po niya na hindi po makatarungan yung bayaran natin, yung kuryenteng hindi natin natatanggap. Yun po yung maganda sa mensahe ng presidente.
1: Sa inyong grupo, ano pa ang dapat na malaman tungkol diyan sa I'm sure meron pa hong mga iba pang kulatilya tungkol diyan sa pagtanggal ng system laws at pati na yung amendment ng EPIRA law. Tama po ba Congressman Arthur Yap?
2: Opo, yun po yung sinabi ng presidente, humihingi po siya ng tulong sa Kongreso na repasuhin na yung Electric Power Industry Reform Act. Dahil tama naman po yun, after 25 years nung pinasa po natin yung batas, yung pinangako po sa atin na reliable, accessible at affordable energy, hindi pa natin nakakamit hanggang ngayon. Ano yung katibayan dyan? Pag sabihin mong affordable, hindi naman tayo affordable dahil tayo yung pinakamahal na electric power rate sa Asia. Mas mahal pa tayo sa ang isang country na mas mahal lang sa atin, Singapore. But sa Singapore, napakaliit. Maliit po yung estado na yun at mayayaman lahat. So hindi tayo pwedeng i-compare doon. So yun, tapos yung sinasabing reliable, hindi na tayo affordable, reliable ba tayo? Hindi rin. We are a country...
1: Congressman Yap.
2: Lagi tayong nag-in and out sa red alert, yellow alert. Hello?
1: Oh, go ahead. Hello? Nag-in and out yung signal mo. Just go ahead, please. Congressman Yap.
2: Yung isa pang sinasabi ko, Kiko, naririnig niyo ako?
1: Oo. Kaya lang nag-in and out ang signal mo. Bakang mobile ka, no, Congressman Yap? Oo. Kaya bang makahinto muna? Okay. Go ahead please.
2: Sige, we will hanap tayo ng isang lugar na hihinto muna tayo, no. But ano nga 'yon? Ang para sa akin, Kiko, hindi naging matagumpay yung EPIRA dahil after 25 years, pinakamahal tayo at hindi lang tayo pinakamahal, puro pa tayo rotating brownouts, red alert, yellow alert. Laging ganun yung estado ng kuryente natin. Kaya maganda yung tinumbok ng presidente na hindi makatarungan dahil hindi naman dapat ipagbayad ang taong bayan sa kuryenteng hindi niya ginagamit kahit na saan mo patignan yun. Kaya medyo napapailing rin ako sa mga sagot ng mga industry players na hindi talaga pwede daw tanggalin yung system source. Walang problema, sige sabihin natin scientifically, technically, engineering wise, hindi po talaga natin pwedeng tanggalin yung systems to. Pero ang tanong doon, Kiko, sino dapat ang magbayad? Tayo ba? O siyempre yung mga namumuhunan po sa electric power industry natin?
1: Aking katanungan nga yan at dapat masagot Congressman Arthur Yap. Now, sa inyo po, sa Kongreso, ano ang pinaplano ng Murang Kuryente Party List upang maisulong talaga ito? Meron pong reaction kasi na iba na lalo sa industriya na hindi nga daw maipapatupad dito kaagad in 1 year time. Ganun ba yun, Congressman Arthur Yap?
2: Eh, bahala na po si Speaker Boji Didon at saka si Majority Leader Sandro Marcos. Eh, sila naman, Speaker, aabangan lang natin yung kumpas nila. Di ba? Pag kung kailan nila bibigyan to ng priority. Pero syempre, nagsalita na yung Pangulo. So definitely, dapat priority na po yan. Legislative ano na po yan ng presidente. Diba?
1: So habang inaantay natin yan, of course ang House leadership ay ang kanilang move at sa inyo sa mismo mula sa Murang Kuryente Party List, Congressman Arthur Yap, ano ang inyong maisasuggest ngayon upang lalong bumaba pa ang bayaring kuryente ng ating mga consumers? Tayo mga consumers, Congressman Arthur Yap.
2: Ako sa totoo lang, hindi na ako umasa dyan eh.
1: Ah, ganun? Naku, bakit po?
2: Re-repasuhin pa yung batas dahil doon sa nakita ko po sa mga hearing sa House of Representatives, imagine ilang buwan po kami nag-hearing noon nung gera. Minumungkahi lang nga natin na gawin ng mga ilang mga simple steps lang. Like ito, yung pagtanggal ng yung pagtanggal ng systems loss.
1: Okay.
2: Napaka common sense ayaw gawin. Hinintay pa yung sona ng presidente. Mm-hmm. Yung pagtanggal ng VAT sa systems loss, kahit yun man lang ang inuna ko noon. Wag nyo man lang buwisan yung kuryenteng hindi na namin natatanggap, kailangan pa nating bayaran. Yung buwis lang noon, tanggalin. Ipinakiusap natin yun. Hindi rin tayo pinagbigyan. So, tapos ngayon, nagsalita ang presidente, so sinasabi nila, okay, tatanggalin na natin yan. Tama yung tanong mo, Kiko. So hanggang kailan?
1: Eh,
2: hindi na natin alam. So ako, iniisip ko, in a way, too little too late. Even as we welcome it, it's too little too late dahil 5 to 6% lang ang matatanggal sa billing ng taong bayan.
1: Mm-hmm.
2: Kung gusto natin tanggalin ang mas malaking porsyento, yung pass-through charges dapat isama sa usapan.
1: Nako.
2: Kasi yung senior citizens,
1: opo,
2: pati yung landline rate sa mga 4Ps, yung feed-in tariff allowance for renewable energy, yung green energy auction, yung utang ng NAPOCOR, yung pinapambayad sa mga missionary electrification ng mga SPAG, yung NAPOCOR. Lahat po yon hindi nyo po alam, kinukuha sa bulsa nyo. Lahat po yon government programs and projects, bakit hindi bayaran ng budget? Bakit po nang gagaling sa bulsa natin? Isipin po natin yon. So kung ako, masaya man ako dun sa announcement ni Presidente, Mr. President, nandiyan ka na lang rin naman, isama mo na lahat. Kasama na yung mga pass-through charges. Paramdaman natin, may additional, siguro plus 10%. So at least 15% babagsak po yung rate natin. Mas maganda po sana 'yon. Ngayon, yung sinasabi ko sa iyo, Kiko.
1: Opo.
2: Kung ako na tatanungin mo, I'm sorry to say, I have to be very honest, no? To all our national constituencies. Hindi na nga ako umaasa doon dahil sa reaction doon sa mga hearing. So, ang ipinaglaban ko na lang po yung solusyon na ba't hindi na lang po bigyan ang taong bayan ng kakayahan na siya na ang bumili ng solar power
1: unit niya. Magaganda yung mungkahi mong yan, maputol kitab da Congressman Arthur Yap. Please expound further, ano ang detalye nito na mas bigyan natin, i-empower natin ang ating mga katulad na gumagamit ng kuryente upang mas lalong makagawa, magtamasa ng mas murang kuryente sa pamamaraang inyong ina-advocate, Congressman Arthur Yap. Go ahead, please.
2: Well, right now, there are 3 million government employees. Meron silang GSIS fund. May pondo sila. Ang laki-laki ng pondo nila. At yung pondo na yon, kailangan naman paikutin yon at kumita rin para sa mga members. So kung ipapahiram niya na lang yung GSIS sa mga government employees, 3 million sila, bakit hindi gumawa ng package for solar power? At gumawa nga sila, meron po silang 500,000 peso na package. Yung Pag-ibig, 18 million members po tayong lahat dyan. Yung mga nagtatrabaho, nagbabayad kayo for your housing loan. Hiningi po natin kay CEO Acosta, kay EVP Alex Aguilar na kung pwede, gumawa na kayo ng separate package nyo for solar. At yun nga, gumawa rin sila ng separate package nila. Salamat po sa Pag-ibig. Nilo-launch na natin yun ngayon. So that's 300,000 peso na package. Tapos yung SSS po. SSS, 40 million members ang SSS. Pero ang paying members nila, 20 million. E di yung 20 million, kahit na imagine, yung 1 to 2 million dun sa 20 million, kahit na 10% lang dun, pahiramin nyo po yun. At nag-set aside rin po ang SSS ng 40 billion na pwede pong ipahiram ngayon sa mga kababayan natin. So ito pa lang po, yung SSS, yung GSIS, yung Pag-ibig po. Ilang billion na po yung pinag-uusapan natin dyan. Siguro close to 100 billion po ang sineset aside nila. So at least, habang pinag-uusapan po natin yung pagre-repaso po ng IPIRA, may option po yung tao para maibsan din po yung frustration at galit at yung feeling ng hopelessness ng taong bayan na wala na pong mangyayari. Dahil sa totoo lang po, nararamdaman natin at naiintindihan po natin yung sama ng loob ng mga kababayan natin. Dahil after 25 years, pinakamahal, tapos puro rotating brownout pa rin hanggang ngayon. Hindi na ba natin to mabibigyan ng solusyon? Kaya dyan po nag-focus ang Murang Kuryente Party List. At sa August 3, sa Lunes po, ilo-launch na po namin yung Murang Kuryente Coalition. So pinadala po namin ang Radyo Pilipinas ng invitation. Pinadala namin kayo ng invitation kung makakadalo po kayo. Yun po ay isang national coalition ng mga practitioners, sellers, advocates, members ng academe, yung mga electric engineers po, yung mga nagbibenta po ng solar panel, inverters, batteries. It is a wide multi-sectoral consumer group na tinayo natin. Dahil po, palalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin natin at saka sa electric at power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
1: Maganda yung pananaw mong dyan at saka nakikita mong direksyon nitong solar power system, Congressman Arthur Yap. But as we speak, meron ako tinanggap na mensahe mula ito sa Tarlac, sa ating listener, mula kay Mang Tony Arellano. Sabi niya, sir, maganda yung pinag-uusapan nyo, pero pwede nyo ba din pang pag-usapan at i-resolve ng Murang Kuryente Party List ang may kaugnayan sa mga napakahirap na sistema sa pag-a-apply noong pagpapakabit ng mga solar power system sa mga bawat bahay o mga facilities sa nasasakop ng LGU. What is your reaction on this, Congressman Arthur Yap, sir?
2: Tama po yan. So, by next week, I am filing yung version namin ng Sariling Kuryente Act. Diba, okay. Sabi ng Presidente, isulong na yung Sariling Kuryente Act. Hmm. So, meron pong version yung Murang Kuryente Party List. At yun po, ang gusto po natin, gawing batas po. Balang kasing batas yung pag-a-apply po for solar power na dapat may mandatory period lang po yan. Kasi ang permitting, dyan ka po mamamatay. Kahit anong style po ng gobyerno natin, pag sinabi ng permit, hihingi ka ng permit, ang mga tao po talaga, talagang wala. Wala, very, very frustrated. Mm-mm. Kahit na po anong sangay ng gobyerno ngayon, basta sinabing permitting, matagal po talaga yan. So, sa Sariling Kuryente Act po, sa version po ng Murang Kuryente, kailangan po may mandatory 15-day period lang po ang approval sa permit. Kaya, very heavy to sa pre-qualification. Mm-mm. Kailangan bago ka mag-submit ng permit mo, dapat yung pre-qualification mo meron nang naka-ready doon. Naka-ready na yung electrical plan mo, naka-ready na yung mga ibang yung standards na gagamitin mo, naka-ready na rin yung pre-approval mo. Kailangan doon po sa local DU mo, kailangan meron ka ng pre-approved coordination. May approval ka na rin sa gagawin mo. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta magkabit diyan na hindi nalalaman rin ng DU mo At syempre, at hindi ka rin pwedeng basta-bastang tumawag lang ng kahit na sinong electrician na nagpapanggap na marunong siya.
1: Tama
2: Eh
1: po.
2: mamaya na lang kinabit niyo po yan, masunog yan, tapos mapinsala pa ho yung buong community ninyo, yung buong barangay ninyo. So, huwag naman po sana. So, very heavy po yun sa pre-qualification kasi pag sinabmit niyo po, na-approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po doon sa quality standard ng ginagamit nyo, na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun, nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas po yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan. Dahil sa system po ngayon, yung mga malakas, yung mga may connection, kaya in 3 to 6 months. Yung mga walang kilala po, yun po, aabutin ka ng isa o dalawang taon.
1: Ang haba naman pala nung 3 to 6 months na yan, na Congressman Arthur Yap, meron akong nalaman, isang linggo lang, ayos na kaagad eh. Anyway, dito sa pinag-uusapan natin, sa sariling kuryente act na yan, na isusulong mo, palagay ko pwede ding isa sa pag-usapan ninyo na naririnig kong mga problema ng ating mga kababayan na mayroong plano magpatayo, maglagay, mag-install ng solar power sa kanilang mga bahay o sa mga kanilang facilities ay yung pakikipagbuno nila sa mga building officials ng bawat LGU. Doon nahihirapan sila at hindi na i-apply yung ease of doing business. Your reaction please, Congressman Arthur Yap.
2: Yun na nga po, isa pa yan. Ang tagal-tagal na nating pinasa yung ease of doing business. Pero itanong na lang natin yung mga kababayan natin, is it easy to do business in our country?
1: Nako po, mukhang malalim yung tanong mong yan, Congressman Yap. Ano?
2: Mabuha pong magsabi, di ba? Marami naman po tayong callers dyan at saka nakaka-reach out naman tayo nationwide. Pwede naman tayo mag-run ng sarili nating survey sa Radyo Pilipinas. Malalaman naman natin sa taong bayan. At sila na magsasabi kung it is really easy to do business or not easy in our country. Kaya nga yung focus ng sariling kuryente act ng Murang Kuryente Party List is to limit, to really limit and to be very strong on pre-submission para pag nagawa at nasubmit na lahat yon, mabilis na po yung paglalabas ng permit, hindi na pwedeng i-delay. Yun po kasi ang problema sa atin. Ang raming hinihingi, pabalik-balik ka pa.
1: Ako, Congressman Arthur Yap, palagay ko, matutuloy na natin yung paglalagay dito sa Go Agri Plus ng help desk ng Murang Kuryente para dito sa solar power system. Ano? At pagka nagkaroon ng pagkakataon, pupukol ko sa inyo to, pwede niyong ibigay ko, ipupukol, ibibigay ko sa inyo, si-share ko sa inyo at pwede niyong sagutin para doon sa Murang Kuryente help desk para dito sa solar power program, di ba? Sa ating bansa. Okay ba sa iyo?
2: We welcome that kasi meron po tayong magkakaroon po tayo ng website diyan.
1: All right.
2: Atin, para lahat po na nagko-complain dyan at may mungkahi, pwede namang nakukuha rin po namin. So, pwede namin silang i-refer dahil sa private banks po, ang BDO, ang BPI, pati ang PNP po, may mga loans rin po sila. May loan sila for solar power.
1: Napakarami na, no?
2: Dumadami na po. At basahin niyo po yung news. We are the number one clients of China right now when it comes to solar power.
1: Totoo nga yan. Nandoon nga, malaking production itong solar power system na to, solar panels na nanggagaling sa China. Anyway, Congressman Arthur Yap, hindi na kita abalahin. Salamat ng maramihan. Good luck diyan sa launch ninyo ng anong anggawat, ang tinatawag nyo dyan ay multi-sector consultation or group?
2: Ang Murang Kuryente Coalition.
1: Coalition.
2: Ito po, pagtipon-tipon po ng lahat ng mga advocates po when it comes to solar power. So kahit sino ka, kahit na estudyante, kahit na wala kang negosyo pero naniniwala ka, consumer ka po, itinatayo po to para sa iyo para sa consumer. Kaya pwede po kayong sumama dito. We will have an online registration system dito po sa membership. So bubuksan na po namin sa August 3 po. Ito po yung yung launching date po. Kasama po yung mga leaders ng koalisyon. Papasalamat tayo kay Secretary Green, mag-a-attend po siya. Yung head po ng SSS, may representatives rin po yung GSIS at yung Pag-ibig Fund. So, salamat po sa kanilang lahat.
1: All right. Very good. Congrats. Good luck, Congressman Arthur Yap. Sa muli, saan po natin? Ingat. Thank you, thank you. Congressman Arthur C. Yap, ang pangulo, or congressman, of course, ng Murang Kuryente na party list.
0: Balita'y masarap parang anis sa bukid.
1: Yes, yes, mga kabayan, yung napakinggan. Alam mo, hindi lang po pang yung solar power system, hindi lang pang bahay, mga facilities. Eh, nai-relate din ito sa agrikultura. Yung patubig, meron hurang solar power system na ginagamit. At saka yung mga nandoon na gumagamit sa irrigation, yung pati na yung mga pag-setup ng mga greenhouses. Yung pagpapailaw mismo na kung sakaling abutin ng gabi na ang pag-aayos, mayroong nag-aayos sa mga pananim nila, Tata Rolly, no? Na yung lalong-lalo na, yung narinig ko doon, nalaman natin, di ba, the Tess and Isa and Mark and Arnel, yung doon po sa Cagayan, sa lalawigan ng Cagayan, nako, kita nyo naman, isa po sa mga ginagawa, ilan sa ginagawa ng mga magsasaka ngayon, sa gabi na, nagtanim, oho, nag-aayos ng kanilang mga pananim dahil napakainit nga ng panahon pagka sa araw. At yun nga, nakaranas ng tagtuyot doon sa Isabela, yan sa Cagayan region. Nako po, ang ginagamit nila po pwedeng yung solar-powered na mayroong pag-ilaw. Hindi na katulad noon, Tata Rolly. Yung mga flashlight namang na may mga batteries. Ngayon, may solar na maliliit, fleets kung tawagin. At yung iba naman, kabit-kabit na solar na maliliit na mayroong pang-ilaw. At nakakapagpa-ilaw sila doon sa kanilang pananim. Ang mga mangingisda, ganun din. Nako, alam niyo ba na sa ibang mga lugar, ang mga mangingisda, lalong-lalo sa kanilang mga bangka na ginagamit, Tata Rolly, and Tess, and Isa, Mark, and Arnel, meron ng solar panel yung kanilang mga bangka ginagamit na bubong. Bubong na nga, may charger, nagcha-charge pa yung solar power system nila. At sa gabi, yun ang kanilang pang-ilaw upang makahuli ng isda. Tuwang-tuwa naman ng isda. Akala nila mayroong magandang party. Nagsasayawan pa, pero yung pala, hinuhuli na sila. Dahil sa magandang pailaw na gamit ng mga mangingisda na ginamitan ng solar panel doon sa mga bangka. Ayos ba? Sige, mga kabayan. Ngayon naman, mga kabayan, welcome back at sa ating mga panayam dito po sa Go Agri Plus. Habang nakikinig ang ating mga kabayan dyan po sa Cavite, Gadga, Luz, Hardin, magpo sa dyan sa Paliparan, Aning Luz. At saka yung ating mga kabayan nandyan po sa Abra, mga magsasaka dyan sa Abra at lalo-lalo sa Cordillera, makakausap po po ang bagong talagang OIC, Officer in Charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Cordillera Administrative Region ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Siya rin po ang nananatiling spokesperson ng BFAR Central Office, ang masipag na siya Ginoong Nazario C. Brigera. OIC, Director Brigera.
3: Yan, sa lahat po ng nakatutok sa inyong programa ngayong umaga.
1: Maraming salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag. Kamakalawa lamang o kamakailan lamang ay nailunsad pala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga stakeholders ang tungkol dito sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Atin, WPS.

0: ano ba yung hindi totoo at totoong mga natatanggap nilang impormasyon. So ito po'y pagpapalakas sa kanila laban sa disinformation and misinformation, lalo na po sa usapin ng West Philippine Sea. So bago po yung ginawang paglunsad, no, yung formal launching, sumaila din sa pagsasanay, tinatawag natin na capacity building, yung ating mga key fisherfolk leaders, mga leader mangingisda. At tinuruan po sila kung paano, malalaman. Bawa sa social media, may mga nakikita sila dyan, sa TikTok, ganon. So, tuturuan natin sila, alin ba dyan yung hindi accurate? Alin ba dyan yung sinasabi natin na parang disinformation yan?
1: Ibig sabihin...
0: So, ito po yung ginagawa natin sa kanila.
1: O, Director Bergera, maputol po kayo. Ibig sabihin, ay may kugnayan din sa mga fake news na mga nababalita, narikita sa mga social media, di ba pang mga media outlets? Tama ba yan, Director Bergera?
0: Yes, tama po yun. Tinuruan po natin sila na... kumuha ng impormasyon sa mga verified sources.
1: Yun.
0: Lalo na po doon sa mga government verified sources.
1: Mm-mm-mm.
0: Para po eksakto, tama yung hawak nilang impormasyon.
1: Mm-mm.
0: Dahil kalaunan po, gusto natin yung mga piling mangingisda na ito ay sila po yung tatawagin nating mga mata or mangingisdang tagapagbalita.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin po nito, sila yung magbabahagi naman sa mga kapwa nila mangingisda tungkol sa katotohanan ng West Philippine Sea. So ito po yung layon ng proyektong ito po, no. So capacity building, dahil sa nangyayari ngayon, actually nagsasalita or nagbabalita lamang kung mapapansin natin yung mga government spokespersons, yung mga government officials tungkol sa West Philippine Sea. Panahon na turuan din natin, palakasin natin ang mismong mangingisda na sila din ang maging messenger nitong katotohanan at eksaktong naratibo tungkol po sa West Philippine Sea, Sir Sico.
1: Maganda yung nabanggit mo, mata. Ang ibig sabihin nun ay mangingisdang tagapagbalita. Naku po, malawak ito. Saan at saan pa ang mga na-organize ninyo na mga dumalo para dyan sa aktibidad na yan? At saan yung babantayan ng mga... nabigyan nyo ng training sa capacity program, Director Bergera?
0: Nung inilunsad po natin ito, if I'm not mistaken, 2 weeks ago sa Tubig Zambales,
1: okay.
0: Yung mga dumalo po nito ay mga fisherfolk leaders from all over the country.
1: Opo.
0: Ngayon, ito pong mga key fisherfolk leaders po na ito, sila po yung parang magiging trainer din.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating naman doon sa mga lugar nila, sa mga coastal communities. Pero meron pong binuong team, ang DFAR at ang Fish Right, na makakatulong ng mga mangingisda na ito para po doon sa pagpapakalat naman nung kaalaman, no? Magkakaroon ng formal na orientation or briefing.
1: Oo.
0: Doon sa baba. At yung mga mangingisda na sumailalim din ng nasabing training or orientation na ito ay magiging mata na rin, magiging mangisang tagapagbalita na rin. Ganun ang gagawin natin, iti-train tapos sila na rin mismo kung ba ang magiging messengers doon sa mga coastal communities nila.
1: Pero ito ba nako-concentrate lamang dyan sa Zambales area o yung kahubaan na may kaugnayan sa West Philippine Sea?
0: Actually, ang priority po natin ito, ito muna mga coastal communities sa mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea.
1: Okay.
0: Pero kalaunan, target natin ay sa buong Pilipinas. Dahil hindi naman po ibig sabihin na ang dapat may pakikilahok lamang or may involvement lamang ay yung mga coastal communities na nakaharap sa West Philippine Sea. Lahat po ng mga mangingisdang Pilipino ay dapat makaalam kung ano po ba ang katotohanan sa likod ng usapin ng West Philippine Sea, lalo na na nitong nakaraang buwan ay ipinagdiriwang natin yung 10th taon ng Arbitral Award patungkol po dito sa West Philippine Sea.
1: Mm-mm. Nako, habang nagbibigay ka ng update na yan, Director Bergera, meron tayong texter nang galing sa Masinloc, Zambales, si Ginoong Ray Antinoria. Ang sabi niya, doon sa grupong yan na na-organize na ng BFAR, sir, pwede bang hindi lang, ang babantayan lang ba yung mga illegal fishing at saka unregulated, unreported fishing, o may kaugnayan din doon sa sinasabing report

0: May mga kumukuha ng mga black sand sa area ng mga coastal areas diyan sa West Philippine Sea. Your reaction,
1: Director Miguel? Sa, ano po, sa ating WPS, nakakonsentrate po ito doon sa ano muna.
0: Pangistaan.
1: Hindi po ito doon sa parang reporting on illegal fishing. Ito pong ating WPS ay actually nakafocus doon naman sa pagbibigay sa kanila ng kakayahan na matingnan kung alin ang totoo at hindi doon sa mga nababasa, napapanood nila, nakikita sa social media. Kasi nga ang ano po nito, aliansa ng mga mangisda para doon sa makatotohanang naratibo sa West Philippine Sea. So definitely ang focus po nito ay labanan yung fake news na ipinapakalat halimbawa nung kabilang panig, no, yung banyagang bansa na ano diyan nagsasagawa ng mga gawain sa West Philippine Sea, at maliban sa nagpapakalat din sila ng mga ano hindi accurate, hindi walang katotohanan ng mga naratibo. So itong ating mga mangsa, gusto natin maturuan sila na tingnan ito ba na nababasa kung ito sa social media, ito to ba ito? Ito bang napanood kong TikTok, ay totoo ba ito? So ito po yung layunin ng ating WPS.
0: So doon namang siya naka-confined using yung social media. Wala ba kayong planong isama din ang yung traditional media?
1: Yes, ano naman po ito? Lahat po ng ano kumbaga mekanismo pagdating po doon sa media ay kasali din naman po Sir Kiko para mas makita nila ano ba talaga yung eksakto na kwento tungkol sa West Philippine Sea.
0: I see. Oh, mabuti po na is nasabi niyo na kasama din ang traditional media, hindi lamang dito sa social media aspeto nitong pagtatatag ninyo ng ating WPS at saka yung mata, ha? Ang galing nun, na mangingisdang
1: tagapagbalita.
0: Ay, oh, mga mangingisdang tagapagbalita na ma-organize ng BIFAR, palagay ko mapapalawak nyo pa yan, Director Viguera. Ano po?
1: Yes, Sir Kiko.
0: Ay, papaano, papwedeng, habang nag-uusap tayo, papaano gusto makasali yung ibang hindi na bigyan ng pagkakataong naimbitahan dyan sa inyong unang launch ng capacity building na yan?
1: Sabi ko nga, nailunsad na po natin ito formally 2 weeks ago. At ang susunod na phase po nito ay yung pagbabana natin sa mga rehiyon at sa mga lalawigan. May binuo pong interagency team, no? Meron po sa DOJ, yung mga eksperto natin dyan. Sa PCG, pwede silang sumali po at BIFAR with the fish right. So parang composite team ito na pupunta po sa mga lalawigan at magsasagawa ng mga pagsasana na liwanag kasama na yung mga na-train na natin na mga fisher folk leaders. Para po lumawak yung mga grupo, lumawak or dumami yung mga numero ng mga isda na talaga masasabi natin capacitated, may alam sila, hindi sila basta malilin lang sa mga nakikita, napapanood o nababasa nila tungkol sa West Philippine Sea.
0: Oh, yan, maliwanag po, lalong-lalong mga interesado, pwede silang, paano sila makipag-ugnayan sa BIFAR niyam, Director Viguera?
1: Well, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nag-ooperate hanggang sa provincial fishery provincial level. Meron po kaming provincial fishery office. Pwede po sila makipag-ugnayan doon kung interesado po sila.
0: Mag-volunteer para dyan grupo. Or on another topic, Director Viguera, ang BIFAR pala ay pinalawig niya yung digital system sa pagbabantay ng karagatan. Ano? Meron pala mga itinern over na sa National Maritime Center, yung tinatawag na VMS workstations. Ano pong kaugnayan itong mga VMS workstation na ito? So high-tech, ha? Na ito ay ang layunin na binabasa ko ngayon ay tungkol dito sa illegal, unreported, and unregulated fishing activities. Pakidagdagan nyo nga po.
1: Sir Kiko, marahil ang binabanggit nyo po ay yung kalulunsad din lang last Thursday sa Puerto Princesa sa Palawan, no. Isa rin po itong joint ano project ng BFAR PTG at Fish Right with Palawan ano Council for Sustainable Development, yung tinatawag po natin na parang community reporting platform against IUU fishing.
0: Okay.
1: So ito pong community reporting na ito ay nag-top din tayo ng mga itong mga mismong mga commercial fishing vessels, no? Yung mga ano mang isda ng commercial fishing vessels. It works in such a way na mag-i-enroll ka, no? Volunteer ka rin, mag-i-enroll ka. Mm-hmm. Tapos pagka-enroll po yung mga mangisdang ito, yung commercial fishing vessels na ito, ay bibigyan sila ng mga ETF radios, no? Mm-hmm. May ginagamit din pong mga parang apps doon sa monitoring center.
0: Opo.
1: Na kung saan nagkakaroon ng interactive mechanism, may interaction yung mga mangisdang nasa laot at yung control center.
0: Mm-hmm.
1: No, pwede po ito magamit pag may napapansin lang kumbaga kakaiba na mga illegal na gawain doon sa dagat, hindi lamang sa IU fishing kundi maging iba pang mga gawain illegal. Pwede nila po yun nilang i-report live doon sa ano po sa control center na mayroon na po tayong isa diyan sa Puerto Princesa at bawat pagpapalaot nila bago sila umalis, no, mayroon ding system na maglalagin sila kung anong oras yung departure nila at kung sila naman ay pabalik na mag ano din sila magre-report kung pabalik na sila doon sa home port nila. And then pwede sila mag-log out na. Ibig sabihin, tapos na po yung fishing activities nila.
0: Whoa.
1: So ang kagandahan po nito, dahil interactive, namomonitor kung nasa laot pa ba yung bangka, ano ba ang nangyayari doon sa laot, may napapansin ba siya na pwede niyang i-report doon sa control center. At kapag na-receive po ng control center yung information na nagaling mismo doon sa mga mangisda sa laot, ipoproseso po ito, i-organize ito, at ipapasa po ng control center sa mga concerned government agencies na may otoridad patungkol sa pagbabantay at pagbibigay proteksyon sa ating karagatan.
0: Maganda
1: so,
0: yan,
1: ngayon, ha? Initially, ang target po nito ay sa West Philippine Sea din, mga mangisda natin dyan sa West Philippine Sea.
0: Ito, protektado na sila, namomonitor pa kung anong mga activities at may protection pang seguridad para itong mga commercial fishers. At pang commercial fishing lang itong sistemang ito, the Director Brigero. Ba?
1: Yes, ito pong community reporting platform sa ngayon ay sa commercial fishing vessels, specifically dyan po sa West Philippine Sea, no? Na yun, marami na po ang nag-i-enroll na mga mangingisda. Ang kaganaan pa nito, Sir Chico, kapag enrolled ka, isa sa mga insentibo ay tutulungan ka na mapadali yung pag-comply mo sa mga requirements, taking into account the usual process naman, no? Sa mga government agencies. At yun, documented ka. Kumbaga may connect ka pa rin doon sa ano sa mainland or doon sa home port mo. At anuman mangyari, kung may distress, ay may connect ka doon sa home port, doon sa control center
0: at merong,
1: na nagmumonitor sa'yo.
0: At meron kang aasahang assistance. O iwan ko yung ano, dagat, iwan ko yung issue diyan sa karagatan o dagat issue. Ano nga ang update natin sa fiscal diyan sa Laguna, di ba, na nangyari, the Director Brigero?
1: Sa Laguna, di ba po? We are yet to receive the report here, Kiko, as we speak right now, no? Kailangan pa natin alamin yung detalye, so para doon sa kabuuang report nitong fiscal dyan sa Laguna, di ba?
0: Okay. Akyat tayo sa bundok, yung ngayon ay kinaroroonan mo dyan sa Cordillera, Director Brigero. Magandang balita, nakagagawa na pala ang ABRA ng hotdog sa pamamagitan ng tilapia, ano? At ba't kayo nagkaroon ng maraming tilapia diyan sa ano Cordillera? Sige nga, pakikwento ito, the Director Brigero.
1: Tama po 'yon, yung tilapia hotdog. Actually, ano po ito, proyekto ng isang Fisherfolk Association, hindi ako nagkakamali, it's Nagtipuan Fisherfolk Association diyan sa ABRA. Under the SAAD project po ito, yung Special Area for Agricultural Development.
0: Mm-hmm.
1: So, itong mga grupo ng kababaihan, nagkaroon sila ng pagsasanay sa BFARM post-harvest training at nagkaroon sila ng innovation na gumawa nga ng hotdog gamit ang tilapia bilang raw materials. So, in fact, itong produkto na ito, Sir Tico, during the community enterprise, community-based enterprise summit dito sa Metro Manila ay nagkaroon po ito ng award. So, tuloy-tuloy po ang gagawin natin pagtulong dito sa association na ito para po mas mapalawak yung kanyang market, mas mapaunlad pa yung kalidad ng kanyang produkto. Dahil yun nga, kakaiba ito at sabi nga natin, masustansya itong produkto nila, alternatibo doon sa usual hotdog na kinakain ng mga bata. Ang kagandahan po nito, isda yung gamit. Ibig sabihin, mataas po sa omega-3 yung mga kakainin ng sino man kakain itong tilapia hotdog.
0: At yan yung tinatawag nga ninyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung the value adding. Nakakatuwa na may tilapia hotdog dyan sa Abra, samantala ang Nueva Ecija naman tilapia ice cream. Galing ano?
1: Yes, meron din. So nakikita natin dito yung innovation talaga sa sektor ng pangisdaan.
0: Yes,
1: at kami po dito sa Cordillera, syempre alam naman natin na limitado yung yung mga klase ng isda na napoproduce natin kasi nga nasa landlocked area kami, mountainous area. So ito pag sasagawa na ganito mga innovation, mas matutulungan natin na magkaroon ng preferences yung ating mga consumers na parang naiiba naman, ibang produkto para mas appealing yung produktong isda sa ating mga mamimilya, sa ating mga consumers.
0: Habang nag-uusap tayo tungkol dyan sa value adding, mga produkto mula dyan sa isdang tilapia, baka interesado kayo ito, nakikinig si Mr. Roger Goh. Sabi niya, baka gusto niyo rin i-try ang paggawa noong bag mula sa tilapia na skin. Aba, at saka jacket na po pwedeng gamitin dyan sa the Cordillera, galing din sa balat ng tilapia. Mukhang interesting
1: pwede,
0: itong topic
1: pwede
0: na ito.
1: Pwede natin i-explore ang ganong mga idea, no? Ilang bagay ng tinatawag po natin na value-adding techniques,
0: that's
1: no?
0: Correct.
1: Mas maraming produkto na pwede natin magawa out of tilapia. Ibig sabihin, mas lalawak yung oportunidad ng ating mga mangisda, ng ating mga fish farmers na mapataas ang kanilang kita.
0: Mm-mm-mm. Kaya ako nababanggit din ito at natutuwa ako, may mga nagtitext sa ating yung mga reactions. Dahil nung nag-usap nga tayo, ikaw na assign na diyan bilang director sa BFAR Cordillera, pwedeng padamihin yung mga tilapia doon sa mga maraming yung fresh water na pwedeng panggalingan ng pag-aalaga ng mga tilapia lalo pagka malalaki na. At then maibenta hindi lamang sa usual market nito, kundi pati yung ibang, ang tawag nga natin ay value adding, the director.
1: Yes.
0: All right.
1: Yes, that is correct.
0: Okay, sige. Habang nag-text yung si Mr. Roger Goh na yan, pasa ko nga sa iyo at nang malaman at magkaintindihan tungkol dito sa teknolohiyang ito o sistemang yan. Maraming salamat sa pagkakataon muli ng pagbibigay mo ng panayam na ito, Director Bigera. And good luck. Ingat palagi diyan sa Cordillera. All right?
1: Yes, Sir Kiko, maraming salamat palagi sa pagkakataon para maibahagi po ang mga ganitong impormasyon. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang inyong programa.
0: All right. Thank you. Mabalos sa Director Nazario Brigiera, ang spokesperson at the concurrent OIC Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diyan sa Cordillera Administrative Region. Po, mga taga Radyo Pilipinas, ago, thank you. Mga nakaka-monitor at saka Radyo Agri 90.1 diyan po sa Filmec sa Muñoz, Nueva Ecija, sa 87.9 sa Radyo Pilipinas, Lucena. Kalat na kalat na itong ating Go Agri Plus, Tata Rolly. At dito po sa 104.3 FM. Ayos ba? At ang mga balitang inyong mapapakinggan. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo. Mr. Mark Bukiron, Aiza, Silangan, at saka si Mr. Ramirez. Uy, Arnel Villamor, thank you. Salamat sa pag-alalay sa ating Go Agri Plus. Ito na naman po ang sustansya at punong-puno ng mga balita. Siksik, liglig, umaapaw sa mga balita sa Go Agri Plus. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster sa Sabado. Doon sa Monday to Friday, newscaster, broadcaster. Dito, Agricaster sa Sabado, 9 a.m. to 10 a.m. Ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: On the go. On the go.
1: Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online or digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tangi.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at paki-follow na rin po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang mga programa dito sa ating himpilan.
0: Bukod po sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: At syempre, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Syempre, paki-download at paki-install na lamang po ang naturang mobile application sa pamamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga at nakatambak lang ang naturang mobile application. Gamitin nyo na po ito lalo na kapag on the go kayo, pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamamagitan ng data o kaya ng wifi. So, pagkabukas nyo lamang po ng Evox PBS receiver app, pakihanap nyo na lang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. Nasa likod na po yan, Nika Warm Heart Drizel. At pindutin nyo na po yan, no, para live na live nyo po nga masubaybayan ang programang Warm Heart, maging ang iba pa nating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At sa pagpapalawak ng Ate Rich, ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAG.